0: Radio, the vibes!
1: Ang lupet!
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Bida Ka-vibes dito lamang sa Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: This is FM Radio.
3: FM Radio.
0: Favorite music radio.

Oh,

Mamahalin talaga. Good morning, besties! Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome to our show, Bideka Vibes, on a wonderful, wonderful Monday morning, mga besties. Kumusta naman po ang ating weekend? How are you guys doing? And sa ating mga besties na nakikinig at nanonood dyan, isang magandang Lunes po sa ating lahat, October 5, 2026. At syempre, oras po natin, alas 8.22. Ayan, besties! You are on our show, Bideka Vibes, with your Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning. Ayan, how are you guys doing? Kumusta naman po ang ating mga tagapagmana dyan? Gising na ba ang mga tagapagmana? Sana all mga tagapagmana, no? Kumusta naman po ang mga pamilya dyan nag-aaway-away dahil sa lupa? Ay, nako. Sana all may pinag-aaway ang lupa, no? Iba talaga pag marami na tayo napapanood or napapakinggang AI series, no? Yung si, ano ba yun? Si, My Hidden Queen, si Sinclair. Ay, nako. Paldo talaga. Paldo ngayong araw na ito. Especially itatong mga kasangkayan nga mga jeepney and mga tricycle drivers. Maupay nga aga po kayo yung atanan nga da. Stay safe and always make sure po na maupay light atong biyahe. Yan nga aga, no? Sana ay nasa mabuti po tayo mga kalagayan. Kaya naman sa ating mga besties dyan na gustong sumali at sumama sa ating biyahe sa araw na ito, send your thoughts or send your shoutout song request sa amin. Mamaya-maya ay i-reveal po namin ang ating Bida Topic of the Day. Alamin po ang Bida Scope at ang ating Bida Showbiz. Later on po yan sa aming pagbabalik. Sa ngayon, balik muna tayo sa mga pangmalupit ang Soundtrip. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. That is 100.7 FM Artaklaban. Ang inyong kavad sa Solid Soundtrip. Ang lupit.

0: kahigpit na pinakikinggan. FM Radio, Ka-Vibes!
1: Bidang-bida ka, Ka-Vibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, Ka-Vibes!
2: Ang lupet!

0: Kape, Samantha, Malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharansha compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
3: Bida ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: This is FM Radio.
6: FM Radio.
5: Favorite music radio.

0: Good morning! Isang magandang morning po sa ating lahat. Kayo pa rin po yung nakatutok sa inyong paboritong radyo. 100.7 FM Arta Kloban ang inyong ka-vibe sa Solid Soundtrip with your DJ BJ Buko J. Happy all the way on your program, Bida Ka-Vibes, Bukob Ka-Vibes. Aras po natin sa buong Pilipinas, besties. It's already 9:01. 1 minute after 9.
1: Time Check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, World Class Quality.
2: ACS
1: FM Radio, the vibes!
2: Ang lupet!
3: Maabot na 519,825 kabugos nga parauma ng parupangisda habugos ng Rehiyon 8 ang rehistrado ha RSBSA. Pero ano ba ang RSBSA? Ang RSBSA o Registry System for Basic Sector in Agriculture inos ang aging babasihan ng listahan han mga parauma nagahayupan parupangisdang iba pa nga sektor ha agrikultura habugos ng nasod para matagan hinhinabang ha ira pag-uuma. Kundi in ang mga qualified ikadong ang pwede magparehistro in kinahanglan nag-iedad 18 anyos paigbaw ng Filipino citizen ng usa nga parauma, farm worker o farm laborer para pangisda ng agri-youth. Para makapagparehistro ha RSBSA, adi ang mga pitad nga angay sundon. Una, pagkatho opisinan Municipal o City Agriculture ha ilugar ng aro han RSBSA enrollment form nga digbutang ang mga kikinahanglan nga impormasyon. Ikaduha, andama ang 2x2 ID picture, photocopyhan valid government ID, photocopyhan dokumentohan tuna nga ginaatiman ngan han titulo o tax declaration. Ikatulo, papirmahan ang form ha barangay chairman, city o municipal agriculturist ngan city o municipal agriculture and fisher council o MAFC chairman. Mahuman igsumiter iton form, igahatag ang RSBSA enrollment stub kumo pagproba han pagparehistro. Ang nasabi nga prosesong pagrehistro involuntaryo nga waray bayad sanglit pakatunangan magparehistro kay kon restrado check ang mga intervensyon pan agrikultura. Ini nga pahinumdum inhatag iyohan Department of Agriculture Regional Office 8 o gini nga stasyon.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious e beauty conscious din talaga ako, kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
6: Ang climate change ay ang abnormal na pagbabago ng panahon sa isang lugar na minsan nagdudulot ng pinsala. Batay sa mga pag-aaral ng PAGASA, ang Pilipinas ay nakakaranas ng mga negatibong epekto nito, lalong-lalo na sa sektor ng agrikultura. Mula 2013 hanggang 2022, aabot sa 98% ng produksyon na may kabuang halaga na 300 bilyong piso ang nasayang dala ng climate change. Kung magpapatuloy man ito, maaapektuhan hindi lamang ang sektor ng agrikultura, kundi pati ang mga nakakarami na umaasa rito. Pero ngayon, tayo na ay makapaghahanda at makakaalpa sa pamamagitan ng AMIA.
3: Ano ang AMIA? Ang Adaptation and Mitigation Initiative in Agriculture o AMIA ay isang programa ng DA na pangungunahan na harapin ang mga problemang dulot ng climate change, tulungan ang mga magsasakat mangingisda na apektado nito, at mas mapatibay at masagan ang sektor ng agrikultura sa ating bansa. Sa AMIA, ang tugon ay nakaayon sa hamon, isinusulong ang climate resilient agriculture para mapanatili ang seguridad sa pagkain at palakasin ang kakayahan ng mga magsasaka at mangingisda sa pamamagitan ng pagtatatag ng AMIA Approach Villages sa rehiyon. Ating kilalanin ang ilan sa kanila. Isa sa mga AMIA Association na naitatag sa rehiyon, partikular sa probinsya ng Biliran, ay ang AMIA Farmers Association na matatagpuan sa Barangay Union, Caibiran, Biliran. Panganib na dala ng climate change sa kanilang lugar ay drought o tagtuyo, soil erosion, flooding and tropical cyclones, landslide and storm surge, na kung saan ang overall hazard index ng sakahan ay nasa very high vulnerability. Gumagamit naman ang magsasaka ng climate Risk Vulnerability Assessment o CRVA maps upang matukoy ang pangunahing climate risks sa kanilang lugar, mga pananim na pinakaapektado at makakuha ng gabay sa Climate Resilient Agriculture Plan. Ilan sa mga intervensyon ng AMIA Region 8 na naibigay sa kanilang magsasaka ang assorted vegetable seeds, sweet corn, ginger rhizomes, pineapple suckers, sweet potato cuttings, peanut seeds, ube tubers, farm tools and equipment, mushroom spawns, soil inoculants, fertilizers, molasses, cultivator, generator, stainless tank, at weatherboard. Kaya, kilos na para sa masaganang bagong Pilipinas. Para sa iba pang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website, amia.da.gov.ph. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.

0: Malupit na pinakikinggan, FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes, mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: This is FM Radio.
4: FM Radio.
3: Favorite music radio.
5: This song is brought to you by Pride Detergent. All you need is Pride.
6: AC.

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, Sakamaimo, Mabait, Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
3: Sino po sila?
4: Seni Arcejo.
3: Taga saan po, nanay?
4: Digan ni Loco Sur po.
3: Nanay, kayo po ba ay umiinom na rin ang ating rice coffee?
4: Opo, kuya. Pati yung hipag ko. Rice coffee mix din ang kape niya ngayon.
3: Yung pong pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, ano po yung mga naitulong sa inyo?
4: Mahimbing na pagtulog ko.
3: Wow.
4: Tapos yung mababang hemoglobin ko, normal na.
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
7: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
7: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
7: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
7: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit.

0: paulit-ulit na itinatanim.
1: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
0: Kaya, mga magsasaka,
1: huwag puro iisa.
0: Magpalit ng pananim.
1: Iikot ang pananim.
0: Aalagaan ang lupa.
1: At aanihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
0: Simpleng pagpapalit ng pananim.
1: Malaking tulong sa Bukirin.
0: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
2: Bida Ka Vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
3: Ang lupet!
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite.

Siyempre po yung nakatutok sa inyong paboritong radio 100.7 FM Orta Club ng inyong kabal sa Solid Sound Trip. Kasama pa rin po ninyo ang inyong DJ Buko J. Happy all the way on a wonderful Monday morning, October 5, 2026 po, alas 9.23 na po ng umaga. Ito na mga besties at mga kabals, alamin naman po natin kung magiging maswerte tayo sa araw na ito. Ito na po ang ating Bidoscope for today. Okay, sa lahat ng ating mga besties dyan na nagbe-birthday, happy birthday sa inyo. Happy birthday sa lahat ng mga nagbe-birthday. Happy birthday mga sex bomb dancers dyan. Ha ha ha ha. Diba? Ito na po, alamin na po natin kung magiging maswerte kayo sa araw na ito. Ito na ang ating Bidisco for today, Monday edition, October 5, 2026. Unahin na po muna natin ang mga Libra, mga nagbe-birthday ng September 24 hanggang October 23. Kung matamlay o masama ang pakiramdam, paniningi lang sa pag-abuso o pagbabaliwalang ginawa sa kalusugan. Simula ng pagbibigay halaga sa kalusugan para hindi magsisi sa huli. Lucky number mo for today, lucky number 5, at color naman ay sky blue. Kapatid ng mama mong blue, charat. Ito naman besties, susunod naman po tayo sa ating mga besties na Scorpio dyan, mga nagbabirthday na October 24 hanggang November 22. Yan, maaring lumaki ang munting problema kung hindi kaagad maaksyonan. Huwag magpabaya. Lucky number mo for today, lucky number 18. At color naman ay lavender. Love ka ba? Lavender. Sagittarius naman, November 23 hanggang December 21. Kung may makakasagupa. Ulitin natin, ha? Kung may makakasagupa na walang paggalang, larawan ito ng sariling gawain. Panahon ng pagbabago ngayon. Lucky number mo for today, lucky number 5, color naman ay jade green. Yan, sunod-sunod na po tayo. Capricorn naman, December 22 hanggang January 19. Walang magiging problema sa maghapon maliban sa makakaranas ng pagod o pananakit ng kerewin. Lucky number mo for today, lucky number 8, color naman ay beige. Beige number 5, charit. Beige. Aquarius, January 19 hanggang February 19. May gantimpala sa nakagawa ng kabutihan. Sa nakagawa naman ng kasamaan, masama rin ang makakabit. Lucky number mo for today, lucky number 5, color naman ay lucky color white. Ano ka? Pag masama yung ginawa, masama daw din ang makakamit. Boom! Aray ko talaga. Pisces naman, February 19 hanggang March 20. Kung may lakad o lalakarin, gawin sa umaga para magtagumpay, huwag magpahiram ng bagay dahil di ka or di na ito maibabalik. Lucky number mo for today, lucky number 2, color naman ay color violet. Ay, baka sa mga may planong magpahiram ng pera dyan na Pisces, oy, huwag na daw, ang hiraw naman, baka naman kasi, ano ba? At ay magagawa, baka hindi na mabalik, meow meow meow meow ka talaga. Meow meow meow talaga ang magiging resulta. Aris naman po tayo, March 21 hanggang April 19. Kung inaasahan mong suportado ka ng iyong boss, nagkakamali ka. Sariling sikap at diskarte ka ngayon. Lucky number mo for today, lucky number 14, at color naman ay kulay rosas, color pink mga besties. Aray ko. Taurus naman, April 20 hanggang May 20.
Kung positibo ang isip o isi ulitin natin ha. Agay talaga. Kung positibo ang isip o iisipin, hindi magkakamali sa mga gagawin, lalo na kung may gawaing or gagawing desisyon. Lucky number mo for today, lucky number 5 at color naman ay color green. Tuloy-tuloy na tayo mga besties. May 21 hanggang June 21 ang mga kapo ko dyan, Gemini. Boom! Magpakatotoo, prangka at tapat. Disiplina sa sarili ang taglayin sa bawat salita, kilos at gawa. Lucky number mo for today, lucky number 1, number 1, number 1. At color naman ay color golden yellow. Golden yellow. Kanta ba ito ng Beanie? Golden arrow yun. Ano ba? Mali! Cancer, June 22 hanggang July 22. Kilos at gawin ang makakaya para matupad ang pangarap. Suportado ka ng iyong mga pamilya. Lucky number mo for today, lucky number 1. Color naman ay color yellow. Leo naman po tayo, July 23 hanggang August 23. Duda ka sa sarili kung ano ang dapat gawin. Hingin ang opinyon ng higit nakakaalam para hindi magkamali. Lucky number mo for today, lucky number 2, color naman ay tangerine. Boom! At syempre, last but definitely not the least, Virgo, August 23 hanggang September 23. May pagkakataong makakasagupa ng taong arrogante. Oy! Mali yun. Kung mangyari, pairali ng pasensya. That is right. Lucky number mo for today, lucky number 9, color naman ay apple green. Asya, yan po ang ating videos ko para sa araw na ito, October 5, 2026. Oras po natin mga besties, it's already 30 minutes after 9, 9:30 na po. Ayan, speaking of Beanie, no, since nabanggit natin ang Beanie earlier, sali na po, join us this coming October 17 for the Unfiltered Concert. Kasama po natin dyan ang mga bigating artista at guest artist natin for that day. Siyempre, kasama natin Addy, ang newest P-pop girl group na Baby Dolls at ang Nation's girl group na Beanie. That's this coming October 17 po yan sa Tacloban City Grandstand. Kaya naman sa ating mga blooms at mga fans ng Baby Dolls at ni Addy, join us, let's go! Secure your tickets, make sure na kumuha po sa mga legitimate partners natin, no? Sa mga besties natin dyan na nakikinig at gusto mo ka-secure ng ticket, you can just visit them sa kanilang Facebook page, Enigma Events and Productions, or you can also visit their face website, that's enigma.com.ph, or you can also send us a message, that's 100.7FM Arta Kloban sa inyong Facebook, or DJ Buko J sa inyong Facebook. We are more than happy and willing to assist you to secure a legitimate ticket for that specific concert. And of course, mga besties, you can listen to us anytime, anywhere just by downloading our FMR Philippines application. I-search lamang po sa inyong Play Store or App Store, FMR Philippines, and you can download it for free. Once na-download nyo po, mahanap nyo po kami sa third option, that is FMR Tacloban. Siyempre, you can listen to us anytime, anywhere. So you can share this to your friends and family, especially sa ating mga friends or mga besties and ka-vibes na nagtatrabaho abroad or nasa labas ng Tacloban na gusto makapamati haaton. You can share it to them. Ayan, mga besties, balik muna tayo sa mga number one na mga tugtugan. Dito pa rin po sa inyong mga, dito pa rin po sa inyong paboritong radyo, 100.7 FM Arta Tacloban, ang inyong ka-vibes sa Solid Soundtrip. Ako po yung magbabalik, ang inyong DJ BJ, Buko J.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, Kavibes!
1: Bidang-bida ka, Kavibes, ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida, Kavibes, mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada, DJ Buko J. Dito lamang sa yung Kavibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
0: FM Radio, Kavibes!
2: Ang lupet!

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Tried Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaing baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Madalas na pag-ihi,
4: paglabo ng mga mata
3: at mamamanhid ng mga paa.
4: Baka
3: may diabetes ka na,
4: mag DGX 500.
3: Ito'y gawa sa pinag-along ang paraya
4: at the sugar,
3: sugar cane extra
4: na may pinakamataas ng ORAC value
3: na epektibo
4: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DGX 500.
5: This is FM Radio.
6: FM

Oy, shoutout lang yan kita kan Warren, Wina Luz, Wendy Rose, Rona Rose, and Lynn Boy nga namamati ha aton nga damay tanawan late. Maupay nga aga po ha iyong atanan, besties at mga vibes. At syempre, oras po natin sa buong Pilipinas. It's already 9:39. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. 100.7 FM RTAC Laban, ang inyong kabab sa Solid Sound Trip. Ang lupit!

Ito na ang mainit-init na chismis sa loob ng showbiz. Ito na po ang ating Bida Showbiz. Vice Ganda panalo ng Best Actor sa Asian Academy. Patuloy na kinikilala ang husay ng ABS-CBN sa buong mundo matapos mag-uwi ng mga palabas at bituin nito. Kabilang si Vice Ganda ng National Awards sa prestigyosong Asian Academy Creative Awards 2026 kung saan ang mga nagwagi ay irerepresenta ang Pilipinas sa Grand Awards Gala at red carpet na gaganapin sa Singapore sa December. Naiwi ni Vice Ganda ang Best Actor in a Leading Role na pagkilala para sa kanyang husay bilang Twinkle Reyes sa comedy drama na Call Me Mother. Panalo rin ang kauna-unahang Filipino limited series ng ABS-CBN at Prime Video na The Silent Noise na pinagbibinahan nina Angelica Panganiban, Zanjo Marudo at ng Best Drama Series. Habang wagi rin ang direktor nitong si Onat Diaz ng Best Direction Scripted. Kinilala rin ng Philippine adaptation ng It's Okay Not to Be Okay na pinagbibidahan ni na Ann Curtis, Carlo Aquino at Joshua Garcia ng Best Adaption of an Existing Format. Yan po ang ating Bida Showbiz para sa araw na ito, October 5, 2026. At syempre, besties, thank you so much ulit sa ating mga besties at mga vibes na sumama sa atin for a 2-hour long program for our Bida Ka Vibes Monday edition. Again, Monday po, alas 8 hanggang alas 10 po tayong magsasama-sama, alas 9.30 hanggang alas 12 naman, Tuesdays hanggang Fridays. Kaya naman, samahan niyo po ulit ako bukas, DJ Buko J, for another program. Dito pa rin po sa inyong number one bet na radio station. Muli, maraming salamat po sa inyong pagmamahal at suporta. Kita kits tomorrow. Ako muli ang inyong Bida Bestie ng Bayan, DJ Buko J, saying live, love, freedom. Paalam, oras po natin, alas 9.53.

0: FM Radio, the vibes
1: ang lupet.
2: Ka-vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Unsent Heart and Vibes dito lamang sa iyong Ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
2: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
3: DTX 500 Health Alert! DTX 500!
4: Ako si Renato. Nadiagnose ako na may diabetes. Mataas ang aking blood sugar at lumabo ang aking paningin. Nung sinubukan ko ang DTX 500, bumalik sa normal ang aking blood sugar at luminaw na rin ang aking paningin. Epektibo talaga ang DTX 500.
3: DTX 500! Sa mga butika.
5: Madalas nating naririnig sa ating talakayan ang salitang inflammation o pamamaga. Ngunit ano nga ba ang inflammation? Paano ba ito nagsisimula? Ano ba ang masamang epekto nito sa ating katawan? At paano ito maagapan ng DTX 500 at Mighty C? Kasama natin muli si Dr. Farlan Sindak dito sa ating DTX 500 at
6: Mighty C Health Alert.
5: Bago tayo pumunta sa ating topiko tungkol sa inflammation, remind ko lang po kayo ha, sana ay nakainom na po tayo ng DTX 500 at Mighty C na tamang-tama na pangontra sa topiko natin ngayon.
6: Inflammation, Sir Ted, ang tawag sa nangyayaring process sa ating katawan tuwing ito ay nakikipaglaban sa mga factors na sumisira dito tulad ng infeksyon, injuries, at mga toxins.
5: Yes.
6: Nangyayari ito upang mapabilis ang recovery ng ating katawan.
5: Tama, Dr. Far. Sa mga panahong nasisira ang selula ng ating katawan, ito ay naglalabas ng mga chemicals na nagbibigay hudyat sa ating immune system bilang response sa injury.
6: Yes.
5: Usually, Doc Far, ang recovery period ng katawan ay umaabot ng ilang oras hanggang ilang araw eh.
6: Yan ay kung acute inflammation, Sir Ted. What if tumagal ito? Dito napapasok ang kinatawag nating chronic inflammation.
5: Oo.
6: Ang matagalang pamamaga ay may kaakibat na pinsalang dala sa ating katawan, so hindi siya maganda talaga. May mga research studies na nag-uugnay sa chronic inflammation na ito raw ay ang rason na pwede kang mag-develop ng asthma or even cancer. Sir Ted, napasapat ang iniinom mong DTX 500 at Mighty C araw-araw upang maiwasan ang chronic inflammation. Take note po, ang DTX 500 at Mighty C ay nagtataglay ng anti-inflammatory properties.
5: Exactly, Doc Far. So malaking bagay talaga, Doc Far, na makontrol ang inflammation. Okay lang ha pag ang inflammation nangyayari sa labas ng katawan.
6: Yes.
5: Kasi mapapansin ka agad, what if nangyari ito sa loob mismo ng ating katawan? Para mayroon kayong internal protection, dapat DTX 500 na may mataas na antioxidant level at Mighty C na alkaline vitamin C, para maiwasan ang chronic inflammation.
3: DTX 500!
7: Ako si Joanna, isa akong single parent. Madalas akong nangihina at parang nagmumukhang matanda na rin. Pero simula nung mag-take ako ng DTX 500, nanumbalik ang sigla ng aking katawan at nagmukhang bata pa.
3: DTX 500! DTX 500!
6: Madali lang naman ma-determine kung acute inflammation yan eh. Dahil ito ay may mga noticeable na mga sintomas na gaya ng pagkirot, pamumula at pamamaga. Ang chronic inflammation naman ay katulad din ng acute inflammation, ngunit may kaakibat na panghihina sa bahagi ng katawan na apektado. Pwedeng magkakalagnat at pabalik-balik na kirot na tumatagal ng ilang buwan o taon. Ang tagal, di ba? Kaya
5: tagal.
6: Mas maganda na regular kayong mag-take ng DTX 500 at Mighty C.
5: Sa anumang klase ng pamamaga, Doc Far, epektibo ang tandem ng DTX 500 at Mighty C. Kasi unang-una, pinoprotektahan ng DTX 500 ang selula mula sa paninira ng mga free radicals. Ganon din ang Mighty C na nakakatulong sa pagpapalakas ng iyong immune system laban sa mga bakterya at viruses na pwedeng umatake sa iyong selula.
6: Tama, Sir Ted. Kaya ang DTX 500 ay sagana po yan, ha?
5: Oo.
6: Sa mga flavonoids, polyphenols at mga phenolic compounds na kinukonsider na mga anti-inflammatory agents. Ganon din ang vitamin C na makukuha natin sa Mighty C. Kaya hindi ako magsasawang i-remind po kayo ha, na uminom po nito araw-araw.
5: Dapat lang talaga, Doc Far. Yung DTX Coffee Mix, Doc Far, na palagi nating iniinom, di ba? Mayaman din yun sa antioxidants. So it also has anti-inflammatory property.
6: Tumpak, Sir Ted. Kaya kung mahilig kang magkape, piliin mo na yung kaping makakatulong sa katawan mo. Kaya dapat DTX Coffee Mix para sulit na sulit.
5: Oo, the best. Naway may natutunan po kayong aral sa aming talakayan. Hanggang sa susunod, mga masugid naming tagapakinig, ako si Ted Reyes.
6: At ako naman si Doc Farlan Sindak na nagsasabing,
5: magandang kalusugan ay pagyamanin. Huwag abusuhin.
3: DTX 500!
7: Ako si Mary Jane, na-diagnose sa may breast cancer noong 2015. Noong Nung marinig ko yung tungkol sa DTX 500, sinubukan ko itong i-take 3 times a day. After a year lang, isa na akong cancer survivor.
3: DTX 500. Sa mga butika. DTX 500.
8: Ako si Minerva. May bukol ako sa aking leeg, cyst sa dibdib at tumor sa aking matres. Laking pasalamat ko sa DTX 500 dahil sa loob ng 6 months ng pag-take ko, nawala lahat ng mga bukol, cyst at tumor ko.
3: DTX 500. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Health Alert.
0: FM Radio, the vibes!
9: Ang lupet!
10: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na,
3: mag-DTX 500!
10: DTX 500!
3: Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugarcane extra,
10: na may pinakamataas ng ORAC value,
3: na epektibo
10: sa pagpapababa ng blood sugar level.
3: DTX 500!

0: Wala silang masabi yung radio ang bed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bed kasi
0: malupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes!
3: This is FM radio. FM radio. Favorite music radio.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi ang lupet!
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, the vibes! FM Radio, the vibes!
0: Ang lupet!

0: The time now on FMR. It's 11:02.
1: Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na RSBSA, kayang-kaya na ini ma-check gamit ang RSBSA Finder. Bisan diri na kinahanglan pumakadto opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit han smartphone ng internet connection. Bisitahan la ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang an maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawungan birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na, ngan magpari istro kay kun restrado check ha mga intervensyon pan agrikultura ini nga pahinumdum in hataga iyohan Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga istasyon.
2: Oh my god, ang dami kong rashes at pimples.
3: Pimples at rashes?
4: It DTX 500 mo na yan.
3: DTX 500.
4: Ito ay may antimicrobial property
3: na nakatutulong sa pagtanggal
4: at paggaling ng pimples at rashes.
3: DTX 500.
4: Highly recommended
3: ng mga eksperto.
4: DTX 500.
5: Mabibili sa mga butika.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
0: This is FM Radio.
6: FM Radio.
0: Favorite music radio.

0: Kape, Samantyak, Malupit, sa kamay mo, mabait. Try Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong atay! Mag-DTX 500! Araw-araw, DTX 500! Mabibilis sa mga butika.
4: This is FM Radio.
5: FM Radio.
4: Favorite music radio.

FM Radio Favorite Music Radio FM Radio

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggalang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutang ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo, kaisa ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
2: Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Si Ronald Cuto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pangmalakasan na kape. Sanfon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halong pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Sanfon Gold Coffee Mix, ang super na kape.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.

0: lupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
4: Mga impormasyong pangkalusugan, testimony at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo. Tayo, walang iwan halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herbal gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
5: R-I-S-E,
4: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
6: Nationwide. Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan ng Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
1: healthy family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, hindi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang tagumpay sa kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

yung lingkod. At syempre, bukas na po ang ating mo namang numero. Ang ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating paladudunan. Itawag na po ninyo ang inyo po namang mga katanungan dito po naman sa ating paladudunan. 0969-226-9623 ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan ngayon na dito po naman sa ating programa. Tayo po'y napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas. Diyan po sa 94.5 FM Radio, FMR, Kamsur. Hello po naman sa inyong lahat. Maraming salamat po naman sa mga taga Partido Area na nakatutok po naman sa atin ngayon po namang oras na ito. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat, yung mga nakikinig po naman sa atin, nakatuto po naman sa atin, dito po naman sa atin balado doon. Hello po naman sa kanilang lahat. Siyempre ba? Sa mga nakatuto po naman sa atin, dyan po naman sa Lucena, sa inaabot po naman ang signal ng 98.31 FM Lucena. DZLQ and DZLT 1FM Lucena. Hello po naman sa inyong lahat. Sabi dito, hello Kuya Boy. Hello po naman sa inyo. Maraming salamat. At tuloy-tuloy sa ating po namang kwentuhang kalusugan. Tawag po kayo sa ating po namang numero 0969-226-9623. At syempre sa lahat ng ating mga kababayan po naman, dyan po naman sa Quezon, radyo natin na Kalawag. Sa lahat po naman ang inaabot po naman ang ating signal, dyan po naman sa Kalawag, Quezon. At syempre mga kaibigan, sa Radyo Bonpen. Radyo natin Bonpen po mga kaibigan. Hello po sa inyong lahat, sa lahat po naman ng mga nakantabay po naman sa atin dyan sa Radyo Bonpen. Sa lahat ng mga inaabot po naman ng signal ng ating po namang programa. Hello po naman sa kanilang lahat. At syempre ba mga kaibigan, dyan po naman sa 95.9 Radyo Totoo, DWAL-FM. 95.9 Radyo Totoo, Batangas. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat. Sabi dito, good afternoon, Kuya Boy. Maraming salamat po sa inyo. At syempre, lahat ng mga umiinom na ng ating po namang Rice Coffee Mix, Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Sa lahat ng mga lugar sa buong Pilipinas na nakatutok po naman sa atin ngayon. Pwede kayong tumawag sa ating muna mang numero 0969-226-9623 ang numerong pwede po ninyong tawagan ngayon na. Itawag lang po ang inyo po namang mga katanungan at mga kwento dito po naman sa ating balado doon. 0969-226-9623. Yan po yung ating po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating programa. Itawag lang po yan mga kaibigan sa ating po namang numero 0969-226-9623.

Eto mga kaibigan, mga katanungan dito po naman sa ating programa na pinapaabot po naman ng ating po naman mga kababayan na gusto pong masimulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee.

0: Sabi po dito mga kaibigan, na Kuya Boy, pwede po ba yan sa arthritis? May iniinom po akong gamot. Pwede po ba akong uminom din ng rice coffee? Pwedeng-pwede po. Makakatulong po sa inyo yung pag-iinom po ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1. At ituloy-tuloy lang po, araw-arawin lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. At dyan po sa tuloy-tuloy ng pag-iinom po ng ating rice coffee, mga kaibigan, makakatulong po sa inyo po namang kondisyon na arthritis. Pero sabi nga po natin, sasabayan po natin yan ng pag-iingat po sa mga pagkain. At ituloy lang po kung ano po yung iniinom po ninyong gamot na inireseta po sa inyo ng doktor. Kasi kapag hindi po natin matugunan ano po ang ganyan pong uri ng karamdaman, may mga komplikasyon po yan na kung sakali pong maiibsan o kaya makakalimutan po natin bigyan po ng tuon at hindi po magamot ang inyo po namang problema na arthritis, nagkakaroon po ng mga komplikasyon. Maaari po humantong sa tuluyang pagkasira po kasi ng kasukasuan, limitadong pagkilos at iba pang sistematikong komplikasyon na maaari pong makaapekto po sa pangkalahatang kalusugan. Bagamat may ilang banayad po na uri ng arthritis, ang iba po tulad ng rheumatoid arthritis at yung psoriatic arthritis ay maaari po magdulot ng matinding kapansanan at pinsala po sa mga organs ng ating po namang katawan kung hindi po natin maaagapan. Kapag hindi po nagamot ang arthritis po ay maaari magdulot po ng patuloy na pananakit at limitadong paggalaw na nagpapahirap po sa pang-araw-araw na gawain po natin. Pwede pong magbago ang anyo ng kasukasuan. Yung pong inflammatory arthritis tulad po ng rheumatoid arthritis ay maaaring humantong po sa permanenteng pinsala din ng hugis o kaya pagbabago po sa hugis at ng kasukasuan sa paglipas po ng panahon. At pwede rin po kasi, sabi po sa mga pag-aaral, na ang malalang arthritis po ay maaaring magdulot po ng kawalan ng katatagan sa kasukasuan na nagpapahirap daw po sa paglalakad, paghawak po ng mga bagay o pagsasagawa ng pang-araw-araw na gawain. Pwede pong maapektuhan. Ang ilang uri din po ng arthritis, base po sa mga nababasa po natin at mga gamot po nito tulad po ng corticosteroids, maaari magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas ng panganib ng balik. Kaya po mas maigi po mga kaibigan sa natural na paraan sa pamamagitan po naman ng pag-iinom ng ating rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki at maiiwasan po yung pinsala nito sa ating po namang mga organs. Ano po? Pwede rin po kasing ang ilang uri po ng arthritis at mga gamot ay magdulot po ng pagnipis ng buto at mas mataas na panganib po ng balik. Kaya po naman ay mas maigi po na sasabayan po natin ang ating rice coffee para po mas madaling maibsan yung pananakit po na yon na nararanasan po natin kapag tayo po'y inaatake ng arthritis. Ang inflammatory arthritis naman po, lalo na ang rheumatoid arthritis na nagpapataas po ng panganib ng sakit sa puso, mataas na presyon ng dugo at stroke dahil nga po sa matagalang pamamaga po nito mga kaibigan. Kaya lagi pong sinasabi po natin yung pag-iinom po araw-araw ng ating po namang rice coffee ay makakatulong po ng napakalaki sa araw-araw po na problema po natin sa arthritis. Kaya sinasabi po natin na dapat po ay araw-araw tayo po ay umiinom ng ating po namang rice coffee mix herbal coffee 14-in-1+1 po mga kaibigan. Ang arthritis po sa gulugod tulad po ng cervical o yung tinatawag po nilang lumbar arthritis ay maaaring humantong daw po sa pag-ipit ng nerbiyo na nagiging sanhi po ng pamamanhid, pangangalay o panghihina po sa mga braso o binti. At ang autoimmune arthritis naman tulad po ng lupus o yung rheumatoid arthritis ay maaaring makaapekto po sa baga, bato, mata at saka po puso na nagdudulot po ng malubhang komplikasyon. Kaya Kaya po, mas maigi po, mga kaibigan, kapag nakakaranas po na tayo nito sa unang mga panahon pa lang na tayo po'y nakakaranas po ng mga ganito pong uri ng problema sa ating kalusugan, ang maagang intervention po, mga kaibigan, o yung maagang pag-iinom po ng ating rice coffee ay mahalaga para maiwasan po yung mga komplikasyong gaya po nito. At yung tamang pangangalaga po sa pamamagitan ng pag-inom ng gamot, pagbago po sa lifestyle o yung uri ng pamumuhay, yung mga kinakain po natin at therapy ay maaaring makapagpabagal po sa paglala ng arthritis at mapanatili po ang tamang paggana po ng kasukasuan. Sabi po sa pag-aaral, mga kaibigan, bagamat ang hindi lahat ng uri ng arthritis ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog na pamumuhay po ay maagang at maagang intervensyon ay maaari daw po makabawas sa panganib ng pagkakaroon po ng sakit at makapagpabagal sa paglala po nito. Panatilihin po yung tamang timbang. Ang pagbawas po ng sobrang timbang ay nagpapagaan po ng puwersa sa tuhod, balakang at gulugod, kaya bumababa po ang panganib ng osteoarthritis. Yung regular po na pag-ehersisyo ng hindi mabigat sa kasukasuan, yung mga aktibidad po tulad po ng paglalakad-lakad ay nakakatulong po sa pagpapanatili ng kakayahang gumalaw at yung lakas ng kasukasuan ng hindi po nalalagay ng labis na strain sa atin po namang katawan. Teka lang, may caller tayo sa linya. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan po.
1: Hello.
0: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
1: Si, tatanong lang ba ako kung...
0: Opo, pangalan po muna ninyo, tatay. Tatay, pangalan po ninyo.
1: Cesar.
0: Okay, taga saan po si Tatay Cesar?
1: Taga General Santos.
0: Jensen, opo. Ilang taon na po si Tatay Cesar?
1: 65.
0: Okay po. Umiinom na po ng rice coffee, tatay?
1: Hindi pa po. Nagtatanong ako kung mayroon may resort dito sa amin.
0: Sa Jensen, sa...
1: Opo.
0: Mindanao. Ano po? Teka lang po, tatay. Titingnan natin dito sa ating listahan kung saan tayo pwede makabili po ng ating rice coffee. Diyan po naman sa General Santos City. Okay po. South Cotabato po, tatay, di ba?
1: Opo.
0: Opo. Diyan po sa ano, sa Esrin Pharmacy, Rojon Pharmacy, meron din po sa The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe.
1: Ate John.
0: Opo, opo. Diyan po tayo pwede makabili ng ating rice coffee.
1: Sige po. Magtatanga po ako kung mayroon dito sa amin.
0: Opo. Tatay, nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: Hindi pa po.
0: Sa paghahanap po ng ating rice coffee, hanapin po natin, tatay, yung kulay gintong dilaw na karton.
1: Ako, raginto.
0: Opo. Tapos opo, yung spelling po, R-I-S-E.
1: R-I-S-E.
0: Okay po. Tawagan niyo po ako, tatay. Kung sakali pong nakabili na po kayo ng ating rice coffee, tawagan niyo po ako.
1: Sige po.
0: Tawagan niyo po ako muli para sakali po, tatay, malaman po natin kung tama o mali po yung inyo po namang nabili. Basta tandaan po, tatay, para hindi po kayo magkamali, hanapin po ninyo yung kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, tatay, R-I-S-E. Nasa kulay gintong dilaw na karton yung ari po namang rice coffee. Tapos, tatay, hanapin din po natin yung larawan na nandyan po sa karton ng ating rice coffee. Yung meron po kasi dyan larawan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan na hotdog. Buamera po yan. Tapos may sikat ng araw sa taas. Okay po.
1: Sige po. Salamat.
0: Okay po. Maraming salamat po, tatay. Thank you very much po. Mag-iingat po kayo. God bless po. Asahan ko po yung tawag po ninyong muli, ah. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Okay. Salamat.
0: Salamat po sa inyo.

0: Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan sa ating unang mga kwentuhan. Eto po mga kaibigan, ipagpatuloy natin yung pinag-uusapan po natin tungkol po naman sa arthritis. Kasi po mga kaibigan, bagamat hindi daw po lahat ng uri ng arthritis, sabi po sa pag-aaral, ano po, ay maaaring ganap na maiwasan, ang malusog po na pamumuhay ay at maagang intervention nga po ay maaaring makabawas po sa panganib. Teka lang, may caller early tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Si Nanay Dilyato, Kuya Boy, mag-aantay kami ng delivery bukas ng rice coffee ni.
0: Taga saan po kayo, Nanay Delia?
1: Taga San Juan po, Alicia.
0: San Juan, Alicia.
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, ano pong probinsya?
1: Alicia din po.
0: San Juan, Alicia, ano po yung kompletong address po ninyo?
1: Isabela, Isabela.
0: Isabela, po. Okay po, Isabela. Okay opo. Po. Nanay, ilang taon na po kayo,
1: Nanay Delia? Hanggang na... Kuya Boy?
0: Ilang taon na po kayo?
1: 59 po, Kuya.
0: 59, okay po. Umiinom na po kayo ng rice coffee?
1: Hindi pa po, Kuya. Antayan namin yung deliver nyo bukas. Sabi nyo, no, isang araw, pagpa-deliver kayo ng sa Sabado.
0: Okay po. Alicia. Wait lang po, Nanay, ha?
1: Opo, Kuya Boy.
0: Alicia, Isabela. Wala po ba dyan sa Abuan Pharmacy natin?
1: Ang layo naman yung pharmacy dito, Kuya.
0: Yung MRV Drugstore. Sa Alicia po yan, Nanay.
1: Opo, Kuya.
0: Napuntahan nyo na po ba yon yung MRV Drugstore?
1: Hindi pa po, Kuya. Hindi kami pa nagpunta. Kasi mahal naman yung pamasahe. Yung gusto namin ay may deliver yung drugstore na malaki dito sa San Juan.
0: Ano pong pharmacy po yun, Nanay, sa inyo dyan, na malapit?
1: Ay, hindi namang pharmacy po. Grocery na malaki po.
0: O, kasi po, Nanay, ang dyan po sa Alicia, meron na ng ating rice coffee po. Dyan po sa opo. Abuan Pharmacy natin, pwede kayong pumunta doon. MRV opo, Drugstore, AJL opo, Pharmacy, tapos Pharmacia V Medica. O, yun po, Nanay, ang meron na ng ating rice coffee.
1: Magkano yung isang karton na, Kuya?
0: Yes po. Ang isang karton po ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Opo, Kuya.
0: Opo.
1: Anong kulay naman yung karton niya, Kuya? Hindi pa namin nakita yung karton na kulay.
0: Kulay gintong dilaw na karton po, Nanay. Tapos, dyan po sa karton na yan, makikita nyo po yung pangalan ng ating produkto, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice natin, R-I-S-E. Kasi po hindi po ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po, ang spelling po nito ay R-I-S-E. Okay po?
1: May ano yung parang...
0: May larawan po dyan kayo makikita. Ha?
1: Tapos last in Filipino, ganun kuya yung F.
0: Hindi po S, Nanay. Hindi po F. S.
1: S-I-S.
0: S po, Nanay. Rice. Opo. R-I-S-E. Hindi po F. S.
1: S. Opo, Kuya.
0: Yan po yung spelling. Kasi
1: hindi... Bakit hindi pa, Kuya? Hindi pa po pwedeng magpa-deliver ka dito sa San Juan?
0: Sa Alicia po, Nanay. Meron na po. Meron na po sa Alicia. Meron na po sa Alicia, Nanay. Sa Alicia mismo, opo, Nanay, yun nga po yung sinasabi po nating mga butika, yung Abuan Pharmacia natin, MRV opo, Drugstore, kuya. Meron po doon, AJL Pharmacy, tsaka po, Nanay, opo, Pharmacia kuya. V, or Pharmacia 5, o Pharmacia V Medica. O, yun po yung Nanay, meron na po dyan opo. Sa Alicia, Nanay, meron na po.
1: Opo. Opo.
0: Pwede nyo na pumuntahan
1: nyo. Pagsakaling pumunta ako doon.
0: Mm-mm. Puntahan.
1: Bye-bye.
0: Kung sakali po, Nanay, yun po yung hanapin po ninyo para makapagsimula na po kayo sa pag-iinom ng ating rice coffee.
1: Opo, Kuya. Gustong-gusto ko talagang mag-inom ng rice coffee.
0: Opo. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw. yung pag-iinom po ng ating rice coffee? Dalawa?
1: Pag mag-apat, kuya, hindi pa pwede.
0: Pwede, nanay. Dalawa?
1: Ay, pwede.
0: O tatlo o higit pa ang pag-iinom po ng ating rice coffee. Kayo. Kahit po maubos po ninyo yung isang karton na may laman pong 10 sachet sa isang araw, wala pong problema doon, nanay. Mas maigi nga po. Mas maigi nga po na mas marami. Mas maigi ang naiinom po natin sa araw-araw. Basta po tuloy-tuloy at araw-araw po dapat nating iniinom yun.
1: Opo, kuya.
0: Okay po.
1: Okay po, kuya. Bye-bye.
0: Maraming salamat. Balitaan niyo po ako, nanay. Sakaling nakabili na kayo, balitaan niyo po ako. Tawagan niyo po ako muli.
1: Ay, bago bubili ako sa parmaisa, tatawagan kita ulit kahit hindi na oras ng programa natin.
0: Nanay, ganito po. Kapag kayo po'y nakabili na, halimbawa, nalibot nyo na po yung mga nabanggit po natin mga butika, nakabili na kayo ng ating rice coffee ng tamang produkto, siguraduhin po natin na tama yung produktong mabibili po natin. Kagaya po ng sinasabi ko na kulay gintong dilaw na karton, ang spelling po, R-I-S-E, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog, tapos may sikat ng araw sa taas. Yun po yung aanapin po ninyo. Kung sakali na nakabili na po kayo, nanay, pwede niyo po akong tawagan ganito pong oras uli. Sabihin niyo po sa akin na may nabili na kayo. Kung sakali naman, nanay, na wala kayong nabili, nalibot nyo na yung mga butika doon sa Alicia, wala pa rin kayong nabili ng ating rice coffee, tawagan nyo rin po ako muli, nanay.
1: Sige, kuya.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Maraming salamat po sa inyo. Mag-iingat po kayo. God bless po, nanay. Salamat po sa inyo. Thank you very much po. Maraming salamat po.
1: Bye-bye.
0: Mga kaibigan, yan po si Nanay Delia ng San Juan, Alicia Isabela. Hello po naman sa mga taga-Isabela, mga kaibigan. At doon po sa mga nabanggit po natin mga butika, doon po tayo makabibili ng ating po namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1. Aking bigang, wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli po naman na pagsasama-sama natin sa ating palatuntunan tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasamahan, ang mga punong abala, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25 in 1, masarap na, healthy pa. Maraming salamat, bye-bye, ingat, God bless.
2: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.
3: Marami na akong nararamdaman ng sakit. Masakit po ang katawang. Kahit yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
2: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
4: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
5: Are you in need of quality healthcare services that you can trust? There's RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. We are a DOH classified level 2 tertiary hospital, credited and affiliated with PhilHealth and private insurances, ensuring accessible and comprehensive care for everyone in the community. We provide outpatient services including dental care, minor surgeries, and expert consultations. For inpatient care, we have private rooms, executive suites, suite rooms, semi-private accommodations, or even ward charity rooms. Clinical services includes OB-GYN, medical surgery, pediatrics, D&T ophthalmology, and family medicine. RTR Hospital also offers specialty services such as a state-of-the-art recovery room, delivery room, advanced operating room, a neonatal intensive care unit, emergency and dialysis units. Laboratory services includes histopathology, blood chemistry, hematology, clinical microscopy, bacteriology, and serology. Our advanced radiology services offers X-ray, ultrasound, 2D echo, and CT scan. Exciting news! We now offer new services from laparoscopy and endoscopy to colposcopy, mammography, hysteroscopy, and oncologic services. We also provide ambulance services for safe and efficient transportation, located at Kalanipawan Road in Tacloban City. RTR Hospital, your trusted partner in health and wellness. In health and wellness.

0: Arangkada 1230. Mga nagbabagang balita tungkol sa mga mahalagang pangyayari sa ating bayan. Arangkada 1230. Siksik sa katotohanan. Balanse at walang kinikilingan. Arangkada 1230. Hatid sa inyo ng mga mapagkakatiwalaang broadcaster na kukumpleto sa inyong pananghalian. Arangkada 1230.
1: Mga pangatak na sinirangan Visayas ng siyadad ng Tacloban. Live kita yan ang nakikita na Facebook pages sa Arangkada Balita ng PRTV. Ako yung Waliogo yung natinig papadangat ang mga presko ng magpasang mga notisya yan ang oras nga na aton mga laray uluhan. Aton siyahan nga headline, pasahero DZR Airport arestadohan magbuliwin bomb joke. Sinunog naman nga patay nga lawas sinusang lalaki nakita na Javier Leyte. Nga nitasaman nga ihapit on estudyante nga naguhuruot ang mga classroom igin ka barakahan tingog party list. Nga na mo talatong mga larayuluhan, masunod naman ito naton mga katukiban. Aton siyahan nga notisya yan ang oras ginarest itong mga otoridad na sa 32 anyos nga lalaki nga pasahero Daniel Zero Modes Airport mahuman nga mag-intrimis nga may adan niya dara nga bomba samtang sakay no sa commercial aircraft na nasabi nga paluparan. High investigation ng PNP Aviation Security Group nga dako itong boses ang lalaki nga magbuli itong iya bomb joke. Resulta itong pagkabaraka itong mga nagpakabating nga pasahero sa pagkalilisang itong na-alarm ng airport security. Saka itong pasahero nga suspect man malilang nga biyahe pero nadilatar naman ni Mahoman nga palosaron ana itong pasahero itong eroplano nga gin pala pailarom ha security check nga na explosive incident response team naman ito nagresponde agud panginanuon itong insidente pero Mahoman itong pagpanginano gindeklara naman nga talwa sa kadelikaduhan an paluparan nga sugod man ana sabi nga eroplano. Nababara kayo na itong tingyong party list sa itaas nga iyapan mga sudyante elementary hapang pampubliko ng eskulahan nga nakaka-experiensyan huruot nga classroom. Ha Calabar Zone, 530,000 nga sudyante ito nag-enroll ha ibang overcrowded o ha mga overcrowded nga mga eskulahan sanglit itong iba ay naada na labong saran imbes nga ada sulod itong classroom. Ang kakulangan itong classroom mabugos nga nasod ang ginbabasol nga rason kung kaya no nga may dasugad din nga mga senaryo nga diri unta angay nga ma-experiensyan itong kabataan. Taan. O sa aging papanawagan niya na itong tingong party listan mapirmahan na itong irabalod noon nga masolusyonan ni pinag itong voucher program kundi makaka-enroll ha mga private school itong mga bata nga aada lugar nga itong eskwelahan in overcrowded. Hayan naman ko din siya itong 35,000 itong slot nga bakante ha mga private school nga makakaiba ng congestion samtang ginbibilingan pa paagi itong siya itong 66,000 nga backlog classrooms. Ang sugod din kay imtang nakaka-apekto pag-aram itong kabataan mahitugod nga diri komportable itong irakada pagsusulod na eskulahan nga dani naging rason nga itong bata ay nawawara yung gana pag-aram. Harayon 8 naman yung 531,670 na kabataan ang enrolled yan ng school year ha elementarya nga level. Samtang DOST 8 naman nagsagdo na publiko nga maging andam o posibleng epekto itong grabing El Nino at itong report ni Jay Barion.
2: Ginabisuhan na itong Department of Science and Technology Eastern Visayas ang publiko nga mga andaman na han maging kikinanglan na sugunan pagkaon, tubig nga iba pa nga mga importante nga supply mahitungod nga hinay-hinay na naton nga na-experiensyan ang epektohan very strong El Nino. Inibisan pa man nga dida pa katapusan hininga tuig posibleng abaton ang durong epekto hininga kalamidad nga daha second quarter sunod nga tuig. Sumalaha DOST nga piraha magin kakabarakan nga maapektaran ang sektor han agrikultura, supply han kuryente, tubig, pagkaon bisan iton ekonomiya han rehiyon ngan iton panlawas. Sanglit gin paimatkunan ang mga kalagsan ngan ngadto mayda na daan mga karamtang nga siguruhon nga maghirot ha posible igdurot han durong nga kapaso o kapingit han panahon epekto han very strong El Nino. SOT 1 Hakatapusan nga bulan hininga tuig ngadto ha Marso 2027 posible abato na ang critical nga scenario han drought condition han kadak-an nga parte han Visayas ngan Mindanao. Ginaaghat ang publiko nga likayan ang paginawas tikang halas 11 aga nga dahala stress han kulup din amiton pinakamapaso nga mga oras ngan diri iginsasagdon han mga gintungdan dara nga posible magdurot inihin heat stroke ngan heat exhaustion. DOSTNA ay nagtikang nahan pag-instalarhan ira digitalized automatic weather system parahan pagkuhahan makongkreto nga datos ha magiging dalagan o kondisyon han panahon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Samtang pagbalyo naman itong liderato, diri ang makaapekto ito nagpapadaan ng mga reforma sistema itong edukasyon din yan nasud and in sumalahating ng party list. At itong report ni Don Leandro Chu.
3: Ngayon pala tumatanting ng party list na diri ang maapektuhan ng mundang itong mga programa ng reforma ha edukasyon ng sektor ha kada pagbabalyohin lider. Sumalahating ng representative Judas Idre ang ay palagod nga ni inipaupayon ng ipadayon ng mga programa. Ang unwari kabataan na maapektaran suway ang mandato ang sa Congressional Commission on Education of EDCOM 2. Kasagaran manggod na natatabo kung may ada pagbabagong liderato na aalakbatan itong mga nakapinig na programa o mga proposal nga nababaliwanin bago nga mga plano kuto batak na nga iniinakakalimtan na. Ini itong nakakaulang labi pa nga may gimpapanday nga balaod noon nga hakada pagsusunod itong bagong kongreso. Bago liwat ang leader nga nito nakapinig nga House Bills inababawbawalin bago nga balaod noon. Dugang pa niya Sidre, diri ni angay may tabo. Inanglalong daot doon nga practice. Labi pa nga hurilabad operasyon ng edukasyon kung ikukumpara ha politika. Salit ginuundong yan ang tingog a National Education and Workforce Development Plan nga maghihimon usa ka dekada o napulo katuig nga masusustener itong programa ha edukasyon. Usa naman nga framework ang gindudusugyapon ng tingog nga maalalay nga mga universidad, LGU nga lima mga eskulahan agon may pabiling permihan kamara ang pagpabilin liwat itong pondo para ha implementasyon in magkadurudilain nga programa. Don Leon Rochu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Samtang Marine Aid, insigurado naman nga 10% ng fare hike ang mga barko ng motor bangka, hindi rin naman otomatiko nga ginsusukot. At itong report ni Sylvia Abadingo.
4: Nagklaro ang Maritime Industry Authority kun Marina nga diri automatiko ang ginsisira nga tubtob 10% nga fare adjustment para mga passenger vessel ng motorbangka Eastern Visayas. Kinahanglan anay masunod ang proseso antes magpatumanhin mas hitaas nga sukota pipira nga ruta nga nagdudugtong ang mga probinsya ng isla Harhiyon. Sumalahit on Marina, diri nangangaroyag Sigmund nga ang Marina Advisory Number 2026-35 nga pwede dayon magpahitaasin pa sahi ang mga operator. Kinahanglan anay mag-submiter hini hin letter of intent ta Marina 8 ngan maghatag hin husto nga pahibaro ha mga pasahero. Kinahanglan liwat ipaski na notice han bago nga pasahi ha mga apektado nga ruta Pantalano Terminal sulod hin 14 días antes igpatuman ang bago nga sukot. Code car. Sumalahiton ni Marina, panuyuhan polisiya nga mabalanse han interesan mga operator ngan pasahero. Labi na nga padayon nga nagbabago ang presyon gasolina ha global market. May daliwat mga reklamo ha Marina kontra ha mga operator nga ginsisiring nagpatuman in fare increase nga waray pagsunod ang ginkikinahanglan nga proseso. May tungod hini, nagpapadayon ang pagmonitor han Marina inspector sa mga pantalan ngan rutahan bugos nga rehiyon. Ginpahinumdum naman ang ahensya ang mga pasahero nga maging alerto ha mga opisyal nga fare notices nga nireport ha Marina ang bisan ano nga ginsususpetsahan nga pagtalapas. Sylvia Abadingo, Arangkada, Balita.
1: Arangkada! Pamanuan naman ito ang Bureau of Fire Protection Regional Office ay ginsigurado nga mas ginpaupipaya na itong sistema ng recruitment ta ira institusyon. At itong report ni Dan Kirk Riquez.
5: Kumo bagong Regional Director han Bureau of Fire Protection Regional Office 8, si Fire Chief Superintendent Aldwin Salazar, inuna niya nga gintagaan in solusyon ang problema ha recruitment na kundiin han una in umatubang hindakong issue ang nasabi nga buhatan. Mahitungod hini, ina na-deploy na ang mga pumasar ng mga aplikante nga napag kaya na inaadto na training center. Labot lahi ni inaging dako gihap nga bulig ang ira online nga pag-a-apply han mga aplikante nga kundi ina nagiging transparent na gihapon itong resulta han mga aplikante. May tungod ni ina na proseso ang sobra sin nga kota han BFP Regional Office 8 nga organisado nga wari reklamo o isyu nga ginka kaatubang. Dan Perkrikyaz, Arang Kada Balita.
0: Arangkada Police Report. Arangkada Police Report.
5: Sinunog ngan ginpusakan pahinbato ang ulo ang 38 anyos nga laborer han makitan ini kakulupan aga dito ha mabanuwang partehan sitio Marabong Poblasyon Zone 2 Javier Leyte. Ang biktima ang ginkilala kan alias Mike nga residente han nasabi nga bungto. Sumulan officer in charge han Javier Municipal Police Station nga usang tawag ang ira nakarawat kabayan han nakitan nga patay nga lawas sa nasabi nga lugar. Base initial nga investigasyon inagawas nga ang biktima ang katapusan nga nakitaan na usa nga convenience store nga nagiinom kaupod ano sa nga wari kakilali nga lalaki. Ang patay nga lawas ang biktima ang gindarang nga to Javier Municipal Infirmary nga gindiklara nga dead on arrival na attending physician nga nabaruan nga ang kasamdan hinihaulo ang naging hinungdan han kamatayon ang biktima. Dunker Krikyaz, Arang Kada Balita.
0: Arangkada Weather, Arangkada Weather Update.
1: Samtang ato naman, weather update, trough and super typhoon, Choy Wan. Ito nakaka-apekto yun na Visayas ng Mindanao. Basa rito naging paggawas ng abiso itong pag-asa o rin nga na si Pata. Nakaroon nga 2,605 kilometro tikang sinirangan norte, sinirangan ng Pain. Nakakatapusan nga parte ito Northern Luzon. May adanay ni Kakusgun itong hangin nga naabot na 125 kilometro kada oras si Rania Centro. Ngan pagsurusubas itong hangin nga naabot na 240 kilometro kada oras. Nagiusaman ni Panorte katundan na kalaksing ang 20 km kada oras ngan wara indikasyon nga makakaigohabisan ano katunaan itong nasod. Pero itong trough naman ining super typhoon in nagduduro tinurog nga madampog nga kalangitan nga may dapat sarang ang mga pagura ng Mindanao, Western Visayas, Negros Island Region, Central Visayas, Leyte ngan Southern Leyte. Ang Metro Manila naman ngan iba pa nga dapit itong nasod din magkakamayaran usay nga madampog nga kalangitan nga may da naman puro-puro ng mga paguran, dara naman din itong presensyahan mga localized thunderstorms. Nga na mo ito ang naging kabugusan na natong mga notisya ng oras para itong kadugangan ng mga impormasyon ng magpasong ang mga balita. Bisitahan niyo yung Facebook pages Han Arangkada Balita ng PRTV. Pwede niyo ma-download ang natong FMR app, App Store ng Play Store. Magikitan gihapon itong Arangkada YouTube, search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe and click ang notification bell para maging updated ang natong mga pinakabagong mga videos. Nga nangaran ang bugos nga puwersahan PRTV News Imak naman in Duel de Yogurt. Among salamat mo pingatak na yung atanan nga masunod na iton ang Sent Heart and Vibes ni DJ Papi Abicado.

0: Wala silang masabi ng Radio Ambed kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio Ambed kasi malupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio Kabibes.
3: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: FM Radio.
1: FM Radio. Good vibes.
2: I'm the best.
3: On Send, Heart, and Vibes. So 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
4: Ang African Swine Fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kaling baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
5: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
1: FM Radio! Good vibes!
2: Ang lupet!

0: Manupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent, Heart and Vibes. Mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ano?

0: sa mantsa, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS!
2: Taon-taon, halos 29 na bilyong piso ang halaga ng produksyong napipinsala at tuluyang nawawala sa sektor ng agrikultura kaugnay ng climate change o pagbabago ng klima at panahon. Palay ang may pinakamalaking pinsala sa mga pananim bunsod ng climate-related risks. Umaabot ito sa 40% ng kabuuang pagkalugi o katumbas ng 11.6 billion pesos.
3: May magagawa tayo para matulungan ang ating mga magsasaka na maiwasan ang pagkalugi dahil sa epekto ng climate change at magkaroon ng mas mataas na produksyon at kita. Magagawa natin ito sa pamamagitan ng pagsisigurado ng ating pamamahala sa bukid ay akma at tumutugon sa pabago-bagong klima at panahon. Ngunit, paano nga ba natin ito magagawa? Una, mahalagang matukoy natin ang tamang panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani. Ang DA, Climate Resilient Agriculture Office sa ilalim ng AMIA, ay mayroong tinatawag na typhoon risk information na kung saan nakamapa ang insidente ng mga mapaminsalang bagyo at iba pang weather systems kada buwan. Nakatutulong ang impormasyong ito para i-adjust ang ating planting calendar at matukoy ang tamang panahon ng pagtanim, pag-aalaga at pag-ani. Bukod sa typhoon risk information, mayroon ding drought risk information na maaaring gamitin para malaman ang mga lugar na kadalasang tinatamaan ng tagduyot o kakulangan sa tubig at kung kailan kadalasang tinatamaan ang mga ito. Sa impormasyong ito, makakapaghanda ang magsasaka laban sa epekto ng tagduyot katulad ng pag-a-adjust o pagbabago ng panahon ng pagtatanim, pag-aalaga at pag-ani ng palay, pag-shift o pagbabago ng mga pananim at paggamit ng tamang variety o uri ng palay. Katulad na lamang ng drought-tolerant at mga early maturing na varieties. Pangalawa, ang tinatawag na climate and weather-informed farming and fishing advisories. Ang mga abisong ito ay nagsisilbing gabay sa mga magsasaka at mangingisda sa pagpaplano ng paghahanda sa kanilang mga bukid, partikular na sa panahon ng pagtatanim at pag-aani. Naglalaman ang mga abisong ito ng mga weather forecasts mula sa PAGASA na may katumbas na farm advisories mula sa DA, gaya ng kung ano ang mga prioridad na pananim, akmang climate resilient agriculture practices base sa estado ng mga pananim at mga suporta na maaaring ma-access mula sa DA. Para sa ibang impormasyon, sumangguni sa inyong city o municipal agriculture office o bisitahin ang AMIA website amia.da.gov.ph.
2: Dahil sa tamang impormasyon tungkol sa klima at panahon at akmang climate resilient agriculture practices, mas magiging handa tayo sa epekto ng iba't ibang climate-related risks. Masisigurado natin na ang ating mga pamamaraan sa bukid ay akma at tumutugon sa banta ng pabago-bagong klima at panahon. Lamang ang may alam. Maagang abiso para sa iwas perwisyo. Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng hintilang ito.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite, sa Coffee Nurse. Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabili sa mga butika.
6: Magsasaka, napapansin mo bang parang napapagod ang lupa kapag paulit-ulit na iisang pananim ang itinatanim?
3: May simpleng paraan para maalagaan ito, crop rotation o salit-salitang pagtatanim.
6: Pero ano nga ba ang crop rotation?
3: Simple lang, sa halip na iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim sa parehong lupa, nagpapalit-palit ng pananim ayon sa panahon at kung ano ang angkop sa isang bukirin.
6: Halimbawa, pagkatapos ng palay, maaari namang magtanim ng takwan o iba pang angkop na pananim.
3: At ano ang pakinabang?
6: Una, nakatutulong itong mapanatiling malusog ang lupa.
3: Ikalawa, nakatutulong itong mabawasan ng ilang peste at sakit na maaaring dumami kapag iisang pananim ang paulit-ulit na itinatanim.
6: At ikatlo, mas nasusulit ang lupa at maaaring mapataas ang kita.
3: Kaya, mga magsasaka,
6: huwag puro iisa.
3: Magpalit ng pananim.
6: Iikot ang pananim.
3: Aalagaan ang lupa.
6: At aangihin ang mas magandang bukas. Crop rotation.
3: Simpleng pagpapalit ng pananim.
6: Malaking tulong

0: and polycotton. Samancha, malupit, sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World class quality. ACS.
1: Magandang kalusugan po. Sino po sila?
2: Ruby Rose po.
1: Sagasa po kayo, Ma'am Ruby Rose.
2: Aklan po.
1: Aklan. Okay. Kayo po ay ilang taon na?
2: 53 po.
1: Kayo po ba ay umiinom na ng ating rice coffee?
2: Yes na, yes po.
1: Ano po yung karamdaman po ninyo bago po ninyo napakinggan, nalaman yung ating rice coffee? At ano po yung naitulong po nito sa inyo?
2: Hindi po ako makatulog. Tapos hindi po ako makakupo. Operan ako sa bituka.
1: Na-operan kayo sa bituka yung colostomy?
2: Opo. Pag minum ko ng rice coffee, sinapunan, nakapuko po ako. Tsaka po, sarap po ng tulog ko. Tsaka ang ganda po ng pakiramdam ko.
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: FM Radio! The Vibes!
5: Ang lupet!

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!

0: Polycotton, Semanchat, Malupit, Sakamaymo, Mabait, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
2: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tattoo ako, tanggihan na ako.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong toto, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
4: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
5: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin niya ng karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat dono.
6: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
7: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
3: Oops! Paglilinaw!
1: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level, at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo. Ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
8: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
9: FM Radio! The Vibes!
10: Ang lupet!

0: with na pinakikinggan. FM Radio, the vibes.
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon, kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupi!

0: Polycotton, 7-cha, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
1: ACS. Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Bidang-bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
4: Ang lupet!
5: Sunfront Gold Coffee Mix.
6: Ako po si James, isang office manager. Ang dami ko nang natikman na kape, pero kakaiba talaga ang dating sa akin ng Sunfront Gold Coffee Mix. Ang tamis, tapang, at aroma ay talagang napakaswabe. At ang kagandahan sa Sunfront Gold Coffee Mix sa aking kalusugan, dahil ito ay may mangosteen, moringa, spirulina, garlic, collagen, at glutathione. Sulit talaga sa bawat higop ng Sunfront Gold Coffee Mix.
5: Sunfront Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
2: Mabili sa mga butika.
4: FM Radio, the vibes
7: ang lupet.
3: Ka-Vibes, huwag kang bibitaw. Susunod na ang Hapon Hits dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupet.
8: This is FM Radio.
9: FM Radio.
8: Favorite music radio.
10: The time now on FMR. It's 3:30.
11: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kain baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang Certificate of Meat Inspection o Meat Inspection Certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan kung magkasakit ang alagang baboy. Maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF-free.
12: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
5: Para sa malinis na dugo,
2: DJX 500.
1: Para sa malusog na tayo,
2: DJX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DJX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
1: DJX 500.
2: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
13: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away! This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Ka-Vibes a sound trip!

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapag sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi alupet
0: ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
4: Hapon Hits!
3: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong Afternoon Vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
0: Ang lupet!

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 3:47.

0: Hop on Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:01.
0: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal itong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito.
3: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time?
4: Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
4: Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
5: Mula sa facial services to look younger,
6: pagpapaputi ng skin,
5: kilikili,
6: and singit-singit
5: with diode and their whitening lasers.
6: At ang inyong slimming goals
5: with our 12D HIFU and RF treatments.
6: The newest Exilis treatment.
4: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
6: pwede ka ding magpa-lashes,
4: nails,
5: and hair services
4: para sa mas fresh at confident na ikaw.
5: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
4: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
5: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
4: Deserve mo yan.
5: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
7: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.
8: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: polycotton, semanchat, malupit, saka may mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality.
1: ACS.
2: Ako ay
1: Roseline
2: Mbulana, isang guro sa public school. Yung asawa ko may sakit siya, kaya pinainom ko siya ng D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C, yun nga ang nangyari, parang maganda na talaga ang pakiramdam niya. So, hinahaman ko talaga yung nakikinig. Kung pwede, no? Bisita kayo sa klinika. Be alternatibo at gumamit kayo. D3 Bio at saka DTX 500. Mighty C.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si PC, taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsiksa kita kong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar, good aning Mighty C, ma. Itumar, bitaw ko, buntag, ugabi. Sa maintain ako sa Mighty C, simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itaw kay akong pamina. Wala galapad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C, pitibo jud kaayo.
3: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C.
5: FM Radio, the vibes,
6: and the fans.

0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: The time now on FMR. It's 4:45.
3: Problema sa fatty liver? Mag DTX 500.
4: Ang DTX 500.
3: Ito ay may Mumordica Sharantia compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibilis sa mga butika.
0: Sony Alt Power Sound Massive Bass Ultimate Vibe. Andam ka na ba mabago itong imo music experience? Pamati nga bagan live itong music experience. Tikan kan Jeremy G, Kaya, Mackie, and SB19 gamit ang pinakabagong Alt Tower 5, Alt Tower 7, and Alt Tower Max. Tara, bisita ha RL Appliance Main Real Street para mo mabaruan ining mga product ng latest features.
5: FM Radio, the vibes!
1: Ang lupet!

0: Hop on Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang ating mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. Magandang araw at welcome sa programang
3: The Secret of Health.
2: Kami po ang inyong mga bantay kalusugan. Ako si Weng De La Peña.
3: At ako naman si Dr. Remel Lito Uy.
2: Katuwang nyo kami ni Dr. Remel sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung paano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santone Plus Gold ay may taglay na mataas na bilang ng polyphenols? Ayon sa pag-aaral, ang palagiang pag-inom ng mga suplemento na mataas sa polyphenols ay nakapagpapalakas ng ating panunaw at nakapagpapalusog ng ating utak at makakatulong din para maiwasan ang mga pagkakaroon ng diabetes, hypertension, kidney problems at heart disease. Pero, Doc, ano po ba ang polyphenols?
3: Ang polyphenols, Sir Wing, ay isang mataas na uri ng antioxidants na may kakayanan itong i-neutralize ang mga harmful free radicals para maiwasan ang mabilis na pagkasira ng mga selula upang mapababa ang tsyansa ng pagkakaroon ng cyst, tumor at cancers. Ang mabilis na pagkasira din ng mga selula ng katawan ay nauugnay sa mga karamdamang tulad ng anemia, Alzheimer's, Parkinson's at iba't ibang uri ng mga cancers. Kaya upang makaiwas sa ganitong mga sakit o galing uminom ng Santone Plus Gold Herbal Capsule at sabayan ng pag-inom ng Santone Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para malabanan ang mga karamdaman at mapanatiling malusog ang ating pangangatawan.
4: Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hira. Kaya ngayong okay na ako, dobling ingat na. Tinigil ko ang biso. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santone Plus Gold araw-araw.
5: Santone Plus Gold, mabibilis sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa mga mahilig magkape, ito ang hanapin. Ang hanapin ay kape na makakapagpalusog ng ating katawan. Yung kape ba na walang bad side effects?
3: Kung yun ang hanap nila, Sir Wing, abay, nandito lahat yan sa ating Santone Plus Coffee Mix. Ang Santone Plus Coffee Mix, Sir Wing, ito po ang kape na makatutulong magpanormal ng balanse ng ating hormones para maiwasan ang menstrual problems at prostate problems at iba pang mga sakit.
2: Ang Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay din ng mga isoflavones na isang uri ng polyphenols, Doc, di ba?
3: Yes, Sir Wing. Ang mga isoflavones na makukuha sa Santone Plus Coffee Mix ay nagtataglay ng mga phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang mapabalansi ang mga hormones nito. Ang Santone Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na daidzin, isang klase ng isoflavones. Base sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang daidzin ay kinoconvert ng ating mga natural gut microbes into E. coli, isang compound na may estrogen-like effects. Kapansin-pansing lumilitaw na 30 to 50% lamang ng mga tao ang may ganitong mga microbio na maaring mag-convert ng daidzin sa E. coli. At mas mataas ang porsintong ito sa mga populasyon na nasa Asya. Kaya para mapanatiling balanse ang hormones ng ating katawan, ugaliing uminom ng Santone Plus Coffee Mix.
6: Ako si April. Ilang taon na rin akong hilap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santone Plus Coffee Mix araw-araw.
5: Santone Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Ulitin ko po, para sa mas healthy na digestion, healthy brain function at overall health, uminom po tayo ng Santone Plus Gold Herbal Capsule na mayaman sa polyphenols at sabayan ng pag-inom ng healthy coffee, Santone Plus Coffee Mix, na makatutulong sa pagbalanse ng hormones nating mga Pilipino.
2: Ngayon, ang mga produktong ito ay mabibili sa Yes to Health Quezon City na nasa second floor lamang ng Crownland Building sa EDSA Corner Mother Ignacia Street, Quezon City. Ang numero nila doon, 0969-627-1262. At inyo pong muling napakinggan ang mahalagang kaalamang pangkalusugan. Ito po muli ang inyong mga bantay kalusugan, Weng De La Peña
3: at Dr. Remel Lito Uy.
2: Salamat at pakinggan niyo muli kami sa programang
3: The Secret of Health.
2: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
0: Hapon Hits sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
0: Are you ready to embark on a fulfilling journey in the field of healthcare and life sciences? Look no further than DRTRMF, the Doña Remedios Trinidad Romualdez Medical Foundation. We are proud to offer Bachelor of Science degrees in Biology, Physical Therapy, Medical Technology, Nursing, and Medicine, with a 100% board exam passing rate for Nursing and Physical Therapy. But that's not all. Our Nursing, Physical Therapy, Medical Technology, and Medicine programs have produced board exam top-notchers. We provide a conducive learning environment. Our state-of-the-art campus features air-conditioned classrooms, elevators, a centralized gymnasium, an amphitheater, and a conference room. Need resources for your studies? We've got you covered. DRTRMF boasts three libraries. Our main library, law library, and medicine library are well-stocked. We offer a comfortable and secured student dormitory. The DRTRMF provides complete skills laboratories for all our programs. You'll have access to cutting-edge equipment and facilities to enhance your practical knowledge. For more information, call us at 0927-594-8343. DRTRMF, where excellence meets opportunity.

0: Dahil lang masabi yung radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ang lupet! Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, kabibes!

0: gas nga ihapin mga ibeng nga naghuhurot ang mga classroom. Igin kabara ka hanting og party list. Department of Science and Technology A, ginsagdunan ang publiko na mga andaman na posibleng epektuhan grabe nga El Nino. Pagbaliyuhin mga leader, diri angay makaapekto ha nagpapadayon nga education reforms, ininsumalahating og party list. 10% nga fair hike ha mga barkungan motor bangka, diri otomatiko nga ginsusukot, ininsumalahan Marina 8.
1: Arangkada! Nga nato naman mga katukiban, arestado hapagyanano sa nga pasahero sa Daniel Zero Moldes Airport dinhi sa Tacloban, kataliwan nga magbuliw hinbang joke. Adit ang report ni Jay Barion.
2: Arangkada! Inarestuhan ang otoridad ano sa 32 anyos nga lalaki nga pasahero sa Daniel Zero Moldes Airport. Inihan mag-intermiss nga may dahiyat dara nga bomba samtang sakay ang sa commercial craft na mao nga paluparan. Ha imbestigasyon ng PNP Aviation Security Group dako daw ang boses han lalaki han magbuliwhan iya bomb joke resulta pagpanikan nagpakabati ng mga pasahero nga pagkalisang han naalarm mga airport security. Sakay ang pasahero nga suspect pa man nila nga biyahe pero nadilatar ini mahuman palusaron anay ang mga pasahero sa Idro nga igin pa ilarom hin security check exclusive incident response team para panginanoon ang mga insidente pero mahuman na nasabi nga pagpanginanong igindiklara naman na dalwas sa kanil kaduhan ang paluparan nga han Idro. Jay Barion, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
3: Itaas naman nga iyapit ang mga sudyante nga naguhuruot nga dahil itong mga classroom iging kakabarakahan tingog party list. Adit itong report ni Don Leandro Chu.
1: Arangkada!
4: Nababarakan tingog party list ay taas nga ihapin mga estudyante sa elementarya hapang publiko nga eskulahan nga nakaka-experience sa inuruot nga classroom. Hakalabar zone, 530,000 nga estudyante ang nag-enroll ang mga overcrowded nga mga eskulahan. Salita, ito niba, inaada na lang habong saran imbis nga aada suluding classroom. Ang kakulangan yung classroom mabugos nga nasod, ang ginbabasol nga rason na kung kayano may aada sugadin nga mga senaryo nga direong taangay may experienceahan yung bata. Usaha mga gibapanawagan yan ang tingog party list ang mapirmahan na ana balaod nun agad masolusyonan ni. Ipinagin voucher program kundiin makaka-enroll ang mga private school itong bata nga aada halugar nga itong eskulahan in overcrowded o congested. Hapag yan naman good, 135,000 itong slot nga bakante ang mga private school nga makakaiba nung taha congestion samtang gibibilingan pa hinpaagi ang 166,000 nga backlog classroom. Ang sugadoy ni kakaimtang, inagakapekto pag-arami itong bata tungod nga diri komportable ito nira pagsusulod na eskulahan. Kadanay pa, nagiging kausa nga hira imawarayan na gana pag-aram. Arayon 8,531,690 nga kabataan itong enrolled yun nga school year elementary nga level. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
1: Arangkada!
3: Ginsagdunan niya na itong pamanuan na Department of Science and Technology Regional Office 8 itong publiko nga maging andam nga sugadman ikmata posibleng negatibo nga epekto nga durot itong grabe nga El Nino din niya sinirangal Bisayas. At itong report ni Jay Barion.
1: Arangkada!
5: Ginabisuhan na itong Department of Science and Technology Eastern Visayas ang publiko nga mga andaman na han makinkikinanglan na sugunan pagkaon, tubig nga iba pa nga mga importante nga supply, mahitungod nga hinay-hinay na nato nga na-experiensyahan an epektuhan very strong El Nino. Inibisan pa man nga dida pa katapusan hininga tuig posibleng abaton ang durong epekto hininga kalamidad nga daha second quarter sunod nga tuig. Sumalaha DOST nga piraha magin kakabarakan nga maapektaran ang sektor han agrikultura, suplayhan kuryente, tubig, pagkaon bisan itong ekonomiyahan rehiyon ngan iton panlawas. Sanglit gin pay matkunan ang mga kalagsan ngan ngadto mayda na daan mga karamtang nga siguruhon nga maghirot ha posible igdurot han duro nga kapaso o kapingit han panahon epektuhan very strong El Nino.
6: Malaki yung possibility na malaki yung negative impact sa atin. So what we need to do is to know how we can prepare, especially the agriculture sector, kasi ito yung pinaka affected, heavily affected na sector, ano yung agriculture sector natin, na pag naapektuhan yung agriculture sector natin, yung food security natin apektado, yung health natin apektado, even our economy will also be affected. So, paano makapag-prepare yung agriculture sector natin, yung mga farmers natin? What they need to do is, they should know yung mga advisories that is being, that PAGASA will be issuing, ano? Especially on the agro-meteorological information and forecast, they should have this information. And I think the local government units can help them get the information. If they cannot have this online, they can go to the local government units, ano? So that they will be able to prepare.
5: Hakatapusan nga bulan, hininga tuig ngadto ha Marso 2027, posible abato na ang critical nga senaryo, han drought condition, han kadak-an nga parte han Visayas ngan Mindanao. Ginaaghat ang publiko nga likayan ang pagginawas tikang halas 11 ang aga, nga dahala stress han kulup, din amiton pinakamapaso nga mga oras, ngan diri iginsasagdon han mga gintungdan, dara nga posible magdulot inihin heat stroke, ngan heat exhaustion.
6: Para alam nila ano ba yung ano ba yung classic trap yung pwede even with dry spell or with limited rainfall, dapat malaman nila yun. At para din malaman din nila kung kailan sila magtatanim. Kasi yung trap has a cycle, ano, to be able to be harvested properly. So kailangan mag-consult sila sa mga local communities natin. Kasi yung LGUs natin, NDA, Department of Agriculture, has technicians who can help them out. But right now, at DUSD, we have a program called Smarter Approaches to Reinvigorate Agriculture as an Industry. So it's right now being rolled out, and in fact, some of our local government units who have already adopted the technology and the system have already started encoding, digitizing their information about the agriculture sector. So right now, we are in the process of installing the AWS, the automated weather systems natin. This is almost equivalent to one PAGASA station. Isang ano lang yan, device lang yan, pero it can produce data data pertaining to the condition in that area normally
5: ginagamit
6: natin for
5: weather
6: forecasting.
5: Ang DOST na inagtikang nahan pag-instalarhan ira digitalized automatic weather system para han pagkuhahan mga konkreto nga datos ha magiging dalagan o kondisyon han panahon. Jay Barion, Arangkada, Balita.
0: Arangkada.
1: Hingyap naman itong tingog party list nga bisan kung magbalyo na itong liderato han Committee on Education in diri dapat iniangay makaapekto han nagpapadayon nga education reforms. At itong report ni Don Leandro Chu.
0: Arangkada.
4: Ginbalatumat ang tingog party list nga diri angay maapektuhan ng mundang itong mga programa ng reforma ha edukasyon na sektor ha kada pagbabalyohin leader. Sumalag ang tingog representative Judah Sidre angay palagod nga ni inipaupayon nga igpadayon ang mga programa. Agod warang kabataan nga maapektaran suway ang mandato ang Second Congressional Commission on Education o EDCOM 2. Kasagaran manggod nga natatabo kung may ada pagbabagon liderato na aalakbataan itong mga nakapinid nga programa o mga proposal nga nababalyohanin bago nga mga plano kuto batak na nga iniinakakalimtan na. Ini itong nakakaulang, labi pa nga may gimpapanday nga balaod noon nga hakada pagsusunod itong bagong kongreso. Bago liwat ang leader, nga nito nakapindig nga House Bills, inababawbawahin bago nga balaod noon. Dugang pa niya si Dre, di rin iangay may tabo. Kinanglalong daot doon nga practice. Labi pa nga huri labado operasyon ng edukasyon kung ikukumpara ha politika. Salit ginuundong yan ang tingog, a National Education and Workforce Development Plan nga maghihimun usa kadekada o napulo katuig nga masusustener itong programa ha edukasyon. Usa naman nga framework ang gindudusugyapon ng tingog nga maalalay ang mga universidad, LGU nga liba mga eskulahan, agod may pabilin permihan kamara ang pagpabilin liwat itong pondo para ha implementasyon in magkadurutilain nga programa. Don Leandro Chu, Arangkada, Balita.
0: Arangkada.
3: Ginsigurado naman itong pamunuanan Marina Harayon nga itong 10% nga fare hike ang mga barko nga motorbangka hindi rin naman otomatiko nga ginsusukot. At itong report ni Sylvia Badingo.
0: Arangkada!
7: Nagklaro ang Maritime Industry Authority kun Marina nga diri automatiko ang ginsisir nga tubtob 10% nga fare adjustment para mga passenger vessel ng motorbangka Eastern Visayas. Kinahanglan anay masunod ang proseso antes magpatumanhin mas hitaas nga sukot at pipira nga ruta nga nagdudugtong ang mga probinsya ng Isla Harhiyon. Sumalahiton Marina, diri na nga ngaruyag signon nga ang Marina Advisory Number 2026-35 nga pwede dayon magpahitaasin pas sahi ang mga operator. Kinahanglan anay mag-submiter hini hin letter of intent ta Marina 8 ngan maghatag hin husto nga pahibaro ha mga pasahero. Kinahanglan liwat ipaskin ang notice hanbago nga pasahi ang mga apektado nga ruta pantalan o terminal sulod hin 14 días antes igpatuman ang bago nga sukot. Sumalahiton ni Marina, panuyuhan polisiya nga mabalanse han interes ang mga operator ngan pasahero labi na nga padayon nga nagbabago ang presyon gasolina ha global market. May liwat mga reklamo ha Marina kontra ha mga operator nga ginsisiring nagpatuman in fare increase nga waray pagsunod ang ginkikinahanglan na proseso. May tungod hini nagpapadayon ang pagmonitoran Marina Inspector sa mga pantalan nga narutahan bugos nga rehiyon. Ginpahinumdum naman ang ahensya ang mga pasahero nga maging alerto ha mga opisyal nga fare notices nga nireport ha Marina ang bisan ano nga ginsususpetsahan nga pagtalapas. Sylvia Abadingo, Arangkada Balita.
0: Arangkada.
3: Iging patapod yan na hiton Mangulo han BFP8 nga ginpaupay panira hapag yan ang sistema hapan recruit iton mga bago nga miyembro hiton institusyon. At itong report ni Dan Kerkerkes.
0: Arangkada.
8: Kumo pagbunga Regional Director han Bureau of Fire Protection Regional Office 8 hi Fire Chief Superintendent Aldwin Salazar in una niya nga gintagaan hin solusyon ang problema ha recruitment nga kundiin han una in umatubang hindakong issue ang nasabi nga buhatan.
9: Unang-una, yung mga naging problema dito sa region, kaya nga po tayo ang inilagay dito dahil nga para maayos yung sistema dito. Unang-una yung sa recruitment.

0: maging maayos yung sistema ng pagkahain ng recruitment.
1: May tungo din ina na proseso ang sobra sin nga kota ng BFP Regional Office 8 na organisado nga waray reklamo o isyo nga ginka kaatubang. Dan Perkrikyaz, Arangkada Balita.
2: Arangkada! Arangkada Police Report! Arangkada Police Report!
3: Sinunog naman nga patay nga lawa sino sa nga lalaki nakit-an Javier Leyte. Nagpapadayo naman niya na itong investigasyon kabahin ng insidente. At itong report ni Dan Kirkriquez.
2: Arangkada!
1: Sinunog nga ginpusakan pahinbatuan ulo ang 38 anyos nga laborer han makit-an ini kakulupahan aga. Dito ha mabanuwa nga partehan sitio Marabong, Poblasyon Zone 2, Javier Leyte. Ang biktima ang ginkilala kan alias Mike nga residente han nasabi nga bungto. Sumulan officer in charge han Javier Municipal Police Station nga usang tawag ang ira nakarawat. Kabain han nakit-an nga patay nga lawa sa nasabi nga lugar.
4: Nakareceive kami hindi nga report kakulup na aga 6:35 a.m. while nagkakandak kami ng checkpoint dili zone 1 na main highway. And kay dali nga nagresponde ang tropa dito ha, nagtini nga reported area yung zone 2 na kundiin na pamatudan namin ang responding officers na may dagog man dito nakita na matay na lawas.
1: Base initial nga investigasyon inagawas nga ang biktima in katapusan nga nakit-an ha usa nga convenience store nga nagiinom kaupod ano sa nga wari kakilala nga lalaki.
4: Based on among initial investigation before ini makita nga patay nga lawas nasipatan ini dita pala namon tropa ng 1 a.m. yung nag-road ng among tropa nakadang ini at 7-11 until nga lumakat ini dito ng pasado alas 3 kundi may din niya baga team ng buhay pagkaginom na nagkalakat, lumakat niya nagbaktas, lumargalit ang nakamotor na usa, baga in same the direction. After that, kamula doon baga last nga baga kuan yung may nasipatan niya, alas 3 siguro ang tagnaw.
1: Ang patay nga lawas ang biktima ang gindarang nga to Javier Municipal Infirmary nga gindiklara nga dead on arrival na attending physician nga nabaruan nga ang kasamdan hiniha ulo ang naging hinungdan han kamatayon ang biktima.
4: For now, nagpapadayon na namon backtracking and follow-up investigation. So, medyo usang nga challenge sa amon yun. Kaya mga CCTV cameras kasi nga di. Puro talaga non-functional. So, medyo nagbibiling mo sa usa kami ng mga balay-balay at mga private nga mga CCTV kung hain kami makakakuha yung footage. And may dagihap mo naman sa mga pipira nga footage, medyo maram naman kita nga masirong. Medyo low quality ang mga camera. Siguro nag-seek kami ng help pa regional anti harako Haraku. Kung kaya ba nira ma-enhance ang mga footage, ang possible makabuli kita ng investigasyon.
1: Dan Kirkriquez, Arangkada Balita.
2: Arangkada!
3: Nga na mo ito nang ikabugusan na natin mga notisya na ang oras para itong kadugangan nga may informasyon nga magpasong ang mga balita. Bisitalan niyo ang Facebook page sa Arangkada Balita ng PRTV. Pwede ma-download na natin FMR app, App Store ng Play Store. Makikitan gihapon ang Arangkada sa YouTube. Search lang PRTV Tacloban. I-like ito, mag-subscribe nga ni-click ang notification bell para maging update na natin mga pinakabagong mga videos. Nga nangaran ang bugos ng parasan PRTV News si Makoy Noel Liogoy, damo nga salamat nga maupay nga takna haaton nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
1: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Lobat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
3: Hapon Hits!
1: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
4: Napakiyana la!
5: Pakianahin mga isyong ito na dadabihan in mga ahensyahan gobyerno, labi na kun mga tagbuhis ang naaagrabyado.
4: Napakiyana la!
5: Mga isyong kinahanglan klaruhon, mahitungod nga hiraman ang ginsusweldohan ng mga mulupyo.
4: Napakiyana la!
5: Taramdan nga waray tuyo pag dumit ng pagpakaraot hinig kasitawo, kundi ang pagklaro lahin mga isyo.
4: Napakiyana la!
5: Bato-batohan langit an maigo dire mabigit. Kaya ko, napakianala.
6: Panindugan! Karasika sa nakathan panahon, daraan mga balita. Paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan. Hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran. Agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahimtang. Tindog o komentaryohan, komentarista. Panindugan!

0: Las ABS-CBN News Center Manila. Ito ang TV Patrol.
1: Magandang gabi, Pilipinas. Simula natin ang balitaan sa inanod na jeep sa Batangas. Natagpuan na ang bangkay ng lalaking sakay ng jeep na tinangay ng baha habang tumatawid sa spillway sa bayan ng Rosario noong Sabado. Ikinuwento rin ng driver kung paano nangyari ang trahedya. Nagpapatrol, Dennis Datu.
2: Pilit na nagpapakatatag si Micah habang inaasikaso ang mga death certificate ng kanyang mga magulang. Nasawi sila matapos anuri ng baha ang sinasakyan jeep noong Sabado noong hapon sa Rosario, Batangas. Natagpuan itong Lunes ng umaga ang labi ng kanyang ama na si Rene sa paggitan ng mga naglalakihang bato. Unang natagpuan noong Linggo ang katawan ng asawa ni Rene na si Maricel.
3: Dalawa po sila nawala. Hindi po namin matanggap kasi si Papa po nagpapagamot sa high blood tapos malulunod lang po. Sobrang hirap.
2: Kwento ng mga kasamahan, iniligtas muna ni Rene ang kanyang isang anak bago binalikan ng asawa. Pero tinangay na din siya ng baha.
3: Binalikan niya po si Mama kasi po si Mama po hindi po siya marunong maglangoy.
2: Mula sa Taisan, Batangas, ang jeep na pagmamay-ari ng mag-asawa at papunta sana sa isang poultry farm sa Barangay Kulongan kasama ang 12 iba pa. Sabi ng driver ng jeep na si alias Jay, huminto siya nang makita niya na rumaragasa ang tubig sa spillway. Pero isang tricycle umano ang nakasalubong nila. Inutusan umano siya ng kanyang amo na ituloy ang pagdaan sa spillway.
4: Sabi ko, kuya, hindi po ito kaya. Sinabi ng ganon, hindi kaya. Tapos sabi niya, yung tricycle nga nakatawid, ito pa kayang jeep. Sige, idiretso mo, gumit na ka lang, huwag ka lang gigilid. So ginawa ko, dineretso ko po siya, sinunod ko yung amo ko, bilang amo ko siya.
2: Pero pagdating umano sa bandang gitna ng spillway, doon na nangyari ang kinatatakutan ni Jay. Nagsimula na umanong pumasok ang tubig sa sasakyan.
4: Paring andarin, dinin ko na yung silinyador, rinaandar ko na. Pero bawat dalaw ng gulong, siyang tulak sa amin. Tapos dahan-dahan po kaming ibinagsak. Pagbagsak kami, yun na. Doon na nangyari, dalawang ikot kami sa loob ng jeep. Paikot-ikot kami. Yun, hindi ko na alam kung ano yung mga nangyari.
2: Sabi ni Mayor Liobi Morte, matagal na nilang hinahanapan ang pondo para malagyan ng tulay ang ilog.
5: By next year yan, mayayari na.
6: Wala kang pondo po.
5: Local fund na yan ng probinsya. Tulay na nga, hindi, unlike dun the other bridge na pwede siyang box culvert. Pero ito, sa tingin namin, ay hindi pwede ang box culvert. Kaya medyo malakalaking pondong kailangan.
2: Nakalabas na ng ospital ang tatlong nasugatan. Naasahan namang makakalaya na si Jay dahil wala umunong balak magsampa ng reklamo ang pamilya ng mga biktima. Dennis Datu, ABS-CBN News, Rosario, Batangas.
1: Nasabat ng mga otoridad ang mahigit 5 milyong pisong halaga ng iba't ibang uri ng hot meat sa dalawang establishmento sa Pasay City. Lumalabas sa imbestigasyon na ipinuslit mula China ang 11 metriko toneladang karne. Nagpapatrol, Jesse Cruzat.
7: Ginamitan na ng bolt cutter ng mga operatiba ng National Bureau of Investigation ang roll-up door ng establisimentong ito sa Pasay City noong 22 ng Setyembre. Iginasa ang operasyon matapos lumabas sa surveillance ng NBI sa pakikipagtulungan ng National Meat Inspection Service at Inspectorate and Enforcement Unit ng Department of Agriculture na may mga puslit na produktong karne sa loob ng establisimento. Nang pasukin ng mga operatiba, dito na tumambad ang iba-ibang klase ng frozen meat products na nakalagay sa mga kahon. Kabilang dito ang karneng baka, baboy, manok, peking duck, tupa, kalapati, palaka at iba pa. May nasamsam ding mga kaparehong produkto sa kalapit na tindahan. Sa kabuuan, higit 11 metriko tonelada ang timbang ng mga produkto na nagkakahalaga ng higit 5 milyong piso. Ayon sa Department of Agriculture, ipinuslit ito galing China.
8: That's there's a demand. Kaya people are willing to circumvent the law in order to makuha itong mga produkto na ito na maging available sa Pilipinas.
7: Nabubulok na rin ang ilan sa mga nakumpiskang frozen meat products na lubhang delikado sa kalusugan ng tao. Dalawang Chinese ang naaresto sa operasyon. Gagawin namang testigo ang mga tauhan ng dalawang establisimiento.
6: We are digging deeper sa mga consignees, sa may mga nakukuha tayong mga dokumento sa mga cold storage. Pinag-aaralan po natin yun at hopefully ma-lead ito sa mga masterminds.
7: Ngayong Lunes ng hapon, sinunog na sa pamamagitan ng thermal destruction ang mga nakumpiskang karne sa isang pasilidad sa San Ildefonso, Bulacan. Mula Hunyo hanggang Setyembre ngayong taon, aabot na sa 31 metriko toneladang puslit na mga karne ang nasabat ng NBI at NMIS sa iba-ibang operasyon.
9: Dati po kasi ang penalty napakababa lang, 1,000 lang. With the Meat Inspection Code of the Philippines, ang penalty na po natin ngayon ay 100,000 to 1 million at kulong po ng 6 na taon hanggang 12 years. So with this development, ay medyo nakuha na rin yung ating mga violator.
7: Nagbabala naman ang NMIS sa publiko sa paglipa na online ng mga expired at hindi dokumentadong karne, lalo't nalalapit na ang holiday season.
10: Maraming mura, minsan yung iba, expired na yung produkto, binibenta pa. Meron nire-repack nila, mura.
7: Para makasigurong sariwa at ligtas ang karneng bibilhin, hanapin ang NMIS official stamp sa karne bilang palatandaang duman ito sa inspeksyon. Jesse Cruzat, ABS-CBN News.
1: Nagtaas na ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG bago pa man makapagpalabas ng kwenta ang Department of Energy ng tamang galaw sa presyo sa Pilipinas. Samantala, tataas ang presyo ng gasolina at kerosene sa Martes pero may rollback naman sa diesel. Nagpa-full tank na agad si Eda para sa buong linggong konsumo ng kanyang sasakyang ginagamit sa trabaho. Nabalitaan na kasi niyang tataas ang presyo ng gasolina bukas.
11: Every time na may mababa pa presyo tapos biglang tataas, sinusulit ko talaga yung pagkarga. Kasi practical, ang hirap kitain ng pera ngayon, ang hirap ng buhay.
1: Tama si Eda dahil tataas nga ng halos 2 pesos ang litro ng gasolina, lagpas 3 pesos naman sa kerosene. Pero ang presyo ng diesel, bababa naman ng 1.30. Walang inilabas na paliwanag ang Department of Energy. Pero ayon sa ilang taga-industriya, lumakas ang demand sa gasolina sa gitna ng anunsyong export ban ng China. Pero kahit may rollback sa diesel, bitin pa rin ang ilang motorista gaya ni Ronnie.
12: Maliit na bagay yung 130.
1: Ano ba dapat?
12: 7, 8, ganun. Hanggang 10. Kasi ganun naman pag nagtas eh.
1: Kasunod ng dagdag bawas bukas, tutuntong na sa 90 peso level ang presyo ng pinakamurang gasolina habang nasa lagpas 90 peso level pa rin ang diesel. Kung may pagtaas bukas sa presyo ng gasolina at kerosene, noong October 1 hanggang October 2 pa pala, nagtaas ng presyo ang mga kilalang brand ng LPG. Sa kwenta ng DOE, nasa lagpas 17 pesos kada kilo ang dagdag presyo ngayong buwan, nakatumbas ng halos 200 pisong dagdag sa kada regular na tangke. Ang dagdag presyo ng Fiesta LPG nasa mahigit 12 pesos kada kilo, kaya ang presyo ng regular na tangke nasa 1,368 pesos na. Lagpas 12 pesos din ang dagdag presyo ng gasol na nasa mahigit 1,400 pesos na ang presyo ng 11 kilogram na tangke. Ang Sulay naman nasa lagpas 1,500 pesos na ang regular na tangke. Tanging regas ko lang ang nag-anunsyo ng galaw sa presyo noon pang Biyernes, kaya ang retail price ngayon ay nasa 1,306 pesos na kada tangke. Pero kung maraming namamahalan na sa LPG sa Metro Manila, mas mataas pa ang presyo sa ilang probinsya.
13: Iba na yung price namin sa Region 1 and Region 2. Iba rin ang price namin sa Visayas and Mindanao. Talagang di hamak na mas mataas doon.
1: Kahit may exports ban ng China at may gulo pa rin sa Middle East, tiniyak ni T na hindi naman aabot sa 2,000 pesos ang presyo ng regular na tangke ng LPG sa mga susunod na buwan.
13: It's still higher yung presyo ng April compared to this month. Ito na tingin ko yung peak ng presyo after the 18 pesos increase. I can see na may pagbaba. This early, napapansin ko na lumalambot ang price ng fuel sa international market.
1: Hindi naman mahagila pa mga opisyal ng DOE para matanong sana kung tama ba ang mga galaw sa presyo ng petrolyo at LPG at kung kinakailangan ng mag-angkat ulit ng gobyerno ng mga fuel products para masiguro ang inventaryo o reserbang supply ng bansa.
14: Umarangkada na ngayong Lunes ang pagpapatupad ng Expanded No Contact Apprehension Policy o NCAP sa ilang lungsod sa Metro Manila. Dahil dito, inaasahang mas mag-iingat na ngayon ang ilang motorista sa kanilang pagbiyahe. At live mula Maynila, nagpapatrol Izzy Lee. Izzy, anong reaksyon ng mga motorista sa pagpapatupad nito?
15: Karen, magkakaiba yung reaksyon ng mga motorista. May mga sumasang-ayon sa NCAP, lalo na kung mabavalidate o masusuri maigi yung bawat paglabag at dahil naniniwala rin sila na para ito sa kaligtasan ng mga motorista. Pero may ilan, katulad ng mga namamasada, na nag-aalala na baka makabawas ito sa kanilang kita kapag nagkaroon ng violation.
16: Aminado ang jeepney driver na si Mike na dati siyang nagsasakay ng mga pasahero sa kung saan-saan. Pero ngayong unang araw ng full implementation ng No Contact Apprehension Policy o NCAP sa lungsod ng Maynila, malaki ang kanyang ginawang pagbabago sa biyahe para hindi mahuli at mamultahan.
17: Dubli nga talaga kasi mahirap na. 1,000 raw ang ano nito eh. O sa isang araw, wala pa 1,000 yung kinikita namin dito eh.
16: Isa ang lungsod ng Maynila sa 5 lokal na pamahalaan sa NCR sa mga nagpatupad ng NCAP ngayong Lunes matapos tanggalin ang Temporary Restraining Order o TRO laban dito. Gumagamit ang lungsod ng mga high-resolution camera para malinaw na makuha ang larawan at video ng mga paglabag sa trapiko. Ayon sa lungsod, sinusuri at binavalidate muna ng mga tauhan ng LGU ang bawat naitalang paglabag bago magpadala ng notice of violation sa address ng rehistradong may-ari ng sasakyan.
18: Pero maganda rito, protektado ang mahihirap, protektado ang middle class, protektado ang mayaman, sapagkat dito sa non-contact lahat pantay-pantay. Wala nang siga, walang malapit sa kusina.
16: Sang-ayon naman sa NCAP ang ilang motorista.
19: Mabibigay na agad yung violation, tapos siyempre, i-review rin sana muna.
20: Okay naman, basta okay lang sana yung pag-i-implement.
21: Sa safety rin ng mga nagda-drive yun eh. Rule naman yun eh. Kailangan sundin yun.
16: Sa Quezon City, nagsasagawa muna ng dry run para sa NCAP habang tinetest ang sistema at mga kamera bago ito tuluyang ipatupad. Balak din umanong ayusin ang mga road signage at pinturahan muli ang mga nabubura o malalabong pedestrian lane sa mga intersection.
22: You test the system, yung maganda ba yung capture ng camera, the presence of clear na present ng signages, appropriate signages, lane markings. Matetest natin yung camera kung accurate in the authenticity of the image captured.
16: Pero sa lungsod ng Valenzuela, ipinagpaliban muna ang implementasyon ng NCAP dahil sa mga isinasagawang road repair sa ilang pangunahing kalsada. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, planong ipatupad ito sa susunod na taon.
23: Marami po sa mga motorists natin at mga constituents natin ang lumapit po sa akin. In particular, yung mga riders po natin. Ang mga motor natin, kaliwa kanan, sisingit kung saan makasingit because nga may mga road repairs left and right.
24: Pagka tulad niyang traffic, sa gilid lang po dumadamang motoran yan, edi magsasampa kami doon sa gutter. Kung sasakali, may kamera, di yung huli.
16: Pero paalala ni Gatchalian, mananatili pa rin ang mga traffic enforcer sa lungsod. Ayon sa Automobile Association of the Philippines o AAP, napapanahon na para ipatupad ang NCAP sa Metro Manila.
25: Yung penalty, ang resulta niyan, mag-a-alter yung driver behavior. Hindi na siya uulit. Ang encouragement ko lang sa tao, huwag kayo matakot sa NCAP. Ang solusyon dyan, hindi yung magbayad kayo ng multa, kundi sumunod kayo sa batas trapiko.
16: Sasabay ang pagpapatupad ng NCAP sa mga LGU sa ipinatutupad na NCAP ng MMDA sa mga sakop nilang lansangan.
15: Karen, ayon sa Metro Manila Council o MMC, ay standardize o pare-pareho yung violation at multa sa mga LGU na nagpapatupad nito sa NCR para hindi malito yung mga motorista. Karen?
14: Izzy, isang tanong lang, no? Maganda ang non-contact. Pero ano ang pwedeng gawin ng ilang motorista? Halimbawa, lumalabas na nilabag nila pero may dahilan ang motorista kung bakit umiwas siya, halimbawa sa daang yon or napakaliwa siya, napakanan. Ano yung recourse ng motorista?
15: Ayon kay Metro Manila Council President na si Mayor Francis Zamora, ay kapag kaganon, pwedeng i-contest ito ng alleged violator. No? Meron siyang 10 araw upon the note, upon receiving the notice of violation para magpunta doon sa LGU nagpataw ng violation sa kanya para i-contest ito at maipaliwanag doon sa certain LGU na hindi siya lumabag o kungari, siya lang may-ari ng sasakyan pero hindi siya yung nagmamaneho at the certain time na nangyari yung violation, pwede itong i-contest personally doon sa lokal na pamahalaan, Karen.
14: Izzy, alam mo na ba kung magkano ang penalty, halimbawa para sa ilang kumbaga offenses o paglabag pag nahuli dyan sa NCAP?
15: Standardized yung penalty, no? Same as yung sa MMDA. Halimbawa, kapag yung may violation sa coding, 500 pesos, yung multa can go up as high as 5,000 pesos para dun sa third offense sa not wearing seatbelt, Karen.
14: Oo. Eh, ito lang, Izzy, no? Halimbawa, ano, paglabag sa ano, sa odd-even, itong odd-even code, yan ba ini-encap din yan?
15: Yes, Karen, yung number coding scheme, kapag hindi sumunod, ay pwede ka rin mapatawan ng violation. Yun yung nabanggit ko kanina, 500 pesos yung multa kapag vinayolate mo yung number coding scheme, Karen.
14: Maraming salamat, Izzy Lee. Mas mabigat na parusa ang naghihintay sa mga motoristang masasangkot sa disgrasya sa pedestrian crossing. Ito ang pinakabagong direktiba ng Land Transportation Office laban sa mga mang-aagaw sa karapatan ng mga pedestrian. Nagpapatrol, Johnson Manabat.
0: Hindi na bago ang mga insidente ng nasasaktang pedestrians kahit tumatawid lang sa tamang tawiran. Kaya takot din ang mga tumatawid lalo na sa mga busy na lansangan.
2: Wala na pagtatawid, ah!
0: Tulad ng mataong lugar na ito sa Rizal Avenue sa Caloocan City.
2: Napupuno po itong tawiran natin, nagsapo yun talaga yung tao.
0: Sinabayan namin sa pagtawid ng mag-asawang senior citizen na sina Alex at Mirna, kasamang iba pang nagmamadaling tumawid.
3: Pag walang bantay, hirap talaga. Kasi yung ibang mga driver, wala talaga eh. Walang disiplina eh.
4: Hindi ko kayo tatakot.
3: Eh, siyempre, takot tayo dun.
5: Hirap talaga. Mga tao kasi walang disiplina eh.
0: Kaya naman, naglabas ng bagong memorandum order ang Land Transportation Office o LTO, kung saan mas mahigpit na ang magiging panuntunan sa pag-iimbestiga at pagdedesisyon sa mga insidente sa pedestrian lane.
8: Ang mga pedestrian lane na gaya nito ay nilikha para sa kaligtasan ng lahat ng taong tumatawid. Ang sabi ng LTO, dapat respetuhin ang mga motorista sa lahat ng pagkakataon ng mga pedestrian at dapat nagmiminor para iwas disgrasya.
0: Paliwanag ng hepe ng LTO, kailangan ng mas mabigat na parusa para sa mga pabayang tsuper.
26: Ang nangyayari kasi, nagiging fines lang karaniwan eh. Tapos ang natatanggalan namin ng lisensya, yung mga nakapatay o yung nakasagasa doon. Although nare-revoke na namin noon yan pagka nakapatay lang. Pero sa ngayon, halimbawa, ang isang tao na nasagasaan at na hindi naman siya namatay, pag may kapabayaan dun sa driver, tatanggalin namin yun, i-revoke na namin yun.
0: Ayon sa LTO, kapag namatay ang biktima, maaaring patawan ng perpetual revocation of license ang driver. Kapag may injured, 2 years revocation naman, basta't mapatunayan sa pamamagitan ng due process ang pagkakasala ng mga sangkot. Pabor dito ang isang samahan ng automobile group. Iba naman ang pananaw ng ilang tsuper ng jeep sa usapin.
27: Alam po yung impact dun sa nasagasaan at napatay mo, hindi lang dun sa namatay. Nanang problema sa buhay, nasa langit na yun eh. Yung multiple effect niyan, yung pamilya, yung makakapag-aral ba yung anak niyan, at saka yung gasto sa ospital at saka sa sementeryo.
28: Eh kung aksidente yung pangyayari, limbawa, nawalan ako ng preno, tapos may biglang tumawid yan sa pedestrian, ganun kaagad ang ipapataw nila sa iyo na 2 taon revocation, oh? Revocation sa lisensya. Hindi naman siguro 'yun. Paano na 'yung pamilya?
1: Hanap buhay mo.
28: Oo, oh, 'yung hanap buhay. 'Yun ito lang 'yung kinabubuhay namin.
1: So, kasi tingin mo masyadong mabigat 'yung
28: dalawa. Masyadong mabigat 'yun.
0: Sabi pa ng LTO, may pagkakataon namang umapila ang driver at bibigyan ng pagkakataong magpaliwanag, pero ang magiging pinal na hatol ay magdedepende pa rin sa magiging resulta ng imbestigasyon. Johnson Manabat, ABS-CBN News.
4: Nasamsam ng Bureau of Customs at PIDEA ang nasa halos kalahating bilyong pisong halaga ng shabu na itinago sa isang shipment mula sa bansang Mexico. Inaalam na ng...
6: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music.

0: Holly Coffin, Simon Chat, Monopit, Sakamaimo, Mova 8, Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world class quality.
1: ACS.
2: This is FM Radio.
3: FM Radio.
2: Favorite music radio.
4: Na droga. Sa physical inspection, nakuha ang maraming pakete ng puting crystalline substance na nagpositibo sa shabu. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, hindi pangkaraniwan ang paraan ng pagkakatago ng shabu. Maingat umanong sinukat ang mga pakete para magkasya sa loob ng mga tubular portion ng makina.
5: Ngayon lang ginawa yung ganitong klaseng pagtatago or concealment na talagang eksakto yung mga sukat ng mga itinagong shabu dito sa mga sa loob nitong pelleting machine to, yung gumagawa ng pellets, no? At isiniksik lahat dyan.
4: Base sa record, sa Paranaque City ang destinasyon ng shipment. Pero ayon sa otoridad, malaki ang chance ng fictitious o peke ang nakatalang consignee.
6: Ito ay resulta ng nabanggit nga po ni Commissioner na intelligence sharing, closer cooperation with yung international counterparts po natin. At ito nga po, nakuha natin itong shipment na ito mula sa Mexico.
4: Iniimbestigahan na rin ng mga otoridad ang consignee at iba pang posibleng sangkot sa pagpapadala ng shabu. May person of interest na rin umanong tinitignan ng PIDEA habang binabacktrack ang shipment at tinutukoy ang lahat ng posibleng personalidad o grupo na nasa likod nito. Jeff Caparaz, ABS-CBN News.
7: Gretchen, sino-sino ang mga artistang nagningning sa nagbabalik na Golden Screen Awards?
8: Ati B, kaliwat ka ng pagkilala ang tinanggap ng kapamilya stars sa Golden Screen Awards Dekada Awards 2026. Ginawaran din ng parangal sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards ang ating Cebu-based regional correspondent. Nagpapatrol, Ana Cerezo.
9: Kuminang ang mga kapamilya sa star-studded na gabi ng Golden Screen Dekada Awards 2026 sa Pasig City. Kasama sa pinarangalan bilang Best Actress si Charo Santos para sa performance sa Kun Maupay Manit Panahon. Catherine Bernardo para sa The House of Us, Janine Gutierrez para sa Babae at Baril, at Charlie Dizon para sa Third World Romance.
10: Isa na namang karangalan na dapat ipagpasalamat. In my 50 years in the business, again, this is another blessing and thank you very much.
9: Kinilala naman bilang two-time Dekada awardee sina Maricel Soriano at Judy Ann Santos matapos muling manalo bilang Best Actress.
11: Yung po sa mga kasama ko sa pelikula, yung staff and crew, marami salamat at sa inyo rin po itong award na ito.
12: Sa lahat ng patuloy na sumusuporta, sa lahat ng mga proyektong ginagawa ko, hindi man madalas, pero oras na may lumabas, alam ko nakaabang po kayo. Kaya maraming salamat po.
9: Nanalo naman sa Best Actor category sina Piolo Pascual para sa Malyari, John Arcilia para sa On The Job, The Missing 8, at Elijah Canlas para sa Kalel 15.
13: Sana patuloy pa rin tayong hindi mawala ng pag-asa, gumawa ng mga pelikula na pwede natin ika-proud at ipagmalaki sa buong mundo.
9: May Best Actor Award din si Daniel Padilla para sa Barcelona, A Love Untold, na tinanggap ng kapatid niyang si Maggie Ford.
14: I'm very, very proud of my brother for all these years that he's been working. And yeah, he's worked hard on his craft and I truly believe he deserves all of this.
9: Pinarangalan din ng Outstanding Film Production Award ang Star Cinema, kasama ang Viva Films at Regal Entertainment. Kinilala naman ng Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards ang Cebu-based regional correspondent na si Annie Perez. Tinanghal na Best Special Investigative Report, One Part English sa online o print category ang mga report ni Annie. Ana Cerezo, ABS-CBN News.
15: Sa pagbabalik ng TV Patrol, Habagat Season, tapos na! Amihan, hindi nga ba ganong kalamig ngayon taon? Grade 9 pupil, nagbenta ng palamig para makatulong sa gurong na stroke. Abangan ang iba pang mga nagbabagang balita sa pagbabalik ng TV Patrol!

Muling nagningning ang ating mga kwento at mga kapamilya sa mundo. Pinarangalan bilang National Winner sa 2026 Asian Academy Creative Awards ang The Silent Noise, It's Okay to Not Be Okay, at sina Director Onat Diaz, Rico Hizon, at Vice Ganda. Maraming maraming salamat po. Magkasama tayo sa kwento ng tagumpay, kapamilya.

0: Simulan ngayon, Lunes.
1: Tonight, we got to remember the life of Samantha Jacinto.
2: Kung gusto nyo silang ipunta, ito siguro problema ng mayayaman. Kung saan ilalagay ang pera.
0: Alam mo, Gloria, handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, lagi ako nandito sa tabi mo para protektahan na talaga ka. Ganun kita kamahal.
3: Baka nakakalimutan nyo na NCIA yung babae yun. Baka biglang mauntog yun, tapos maalala niya lahat kung ano.
4: Ay! Ayos! Napakagwapo mo, Gabo!
5: Mag-iingat ka.
6: Bye-bye!
5: Pisingin lang ka.
7: Malaking pera makukuha mo sa bawat misyon, pero malaking sakripisyon na magiging kapalit mo.
0: Kinakailangan mo sa Tumilos. Kinakailangan mo magsimula. At ako yun.
7: Ikaw ang dulo ng sita. Ikaw ang talib ng Espanya. Ikaw ang kamaot ng Andino.
8: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
9: Di kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang para sa amin.
10: Sino ba? Hayali ka na!
11: Kakanti na rin tayo sa pamilyang umagaw sa tatay mo.
8: Simula ngayong Lunes.
12: They've recovered some of your things. Baka gusto mo makita.
13: Dito si Oliver, pati si tatay.
14: Dito mo na patitirhin ang tatay mo. Sigurado ka na ba, tatay?
15: Pwede na tong passport at saka tong birth certificate yun ng nanay mo.
11: Slalo pa akong naging pabigat sa'yo.
14: Ikaw na nga rin natitirang pamilya ko.
11: May tatay ka.
8: Labasan na ng galit.
13: Nakakapagod ng umasa sa wala, tita. Kaya ako nang tikilos para tumigil na sila.
3: Talagang pumunta ka ba?
16: Kitang-kita yung mukha ng nanay mo sa CCTV.
13: Sisisimulat sa akin, ha?
3: Tatay ko, nang dahil sa'yo! Karma mo yun!
8: Ito ang nakakagigil na alipon na lalo mo pang kakapitan.
3: Babaya ko yun ng nanay mo! Magkukulong ka!
17: Kailangan ko ng tulong mo.
12: This can't be a coincidence dahil dito pa rin na-trace yung location nang nag-leak ng Loveless Fire.
18: Sasamo!
3: Pilipis ko! Maging nanay ko! Ako na lang!
13: Kami naman yung gugulo sa buhay niyo.
8: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m.

0: Dahil sa inaasang pag-ikting ng kasalukuyang El Nino, inaasang magiging mas mainit ang mga paparating na buwan. Lubhang delikado ito para sa itinuturing na vulnerable sector. Kabilang na po dito ang mga buntis. Sa bagong pag-aaral, lumalabas na may malaking epekto sa kalusugan ng ina at ng sanggol na kanyang sinapupunan ang pagkakabilad sa matinding init. Nagpapatrol, Rafael Bosano.
1: Ang trade winds ay hanging umiihip mula sa silangan ng Pacific Ocean papuntang kanluran. Kapag may El Nino, humihina ito. Kaya ang resulta, naiipon ang mas mainit na temperatura ng dagat malapit sa North at South America. Kapag mainit ang dagat, nagiging paraan ito para mamuo ang rain clouds at maging maulan sa bahaging ito ng mundo. Pero sa Pilipinas at iba pang bansa sa Western Pacific, kabaliktaran ang nangyayari. Dahil walang build-up ng mga ulap, mababa ang tsansa ng pag-ulan na ang resulta naman ay labis na init at tagtuyot. Ngayon pa lang, maituturing ng strong ang kasalukuyang El Nino. Pero mismong PAGASA na ang nagsabing may ilalakas pa ito.
2: Kung kukumpara natin itong nakaraang amihan, mas maraming record-breaking kasi ng malalamig na temperature noon kasi meron tayong La Nina. So sa ngayon, andun pa rin yung mga cold surges pero hindi ganun kalamig or hindi ganun kadalas. Mas medyo mainit ngayon yung ating amihan.
1: Peligroso ang labis na init na ito at ang kaakibat nitong tagtuyot hindi lang sa agrikultura kundi lalo't higit sa kalusugan ng tao, partikular ang mga buntis. Lumalabas sa bagong survey na 7 sa bawat 10 maternal health worker ang nagsabing nakita nilang tumaas ang kaso ng heat-related complications sa mga buntis. At ang pagkakalantad sa init ay nagdulot din umano ng premature birth, mababang timbang ng sanggol o di kaya'y stillbirth o pagkamatay ng bata sa sinapupunan.
3: The picture is clear and very disturbing. As extreme heat worsens, pregnancy and birth and now a new fault line in the global climate crisis. And one which is potentially fatal.
1: Para sa 8 buwang buntis na si Mary Grace, tanggap niyang wala siyang magagawa sa pagbabago ng klima. Kaya susundin na lang niya ang payo ng mga doktor.
4: Dapat po hindi sila matakot kasi kailangan nyo ng baby at saka siyempre para na rin po sa kaligtasan nila. Kailangan talaga yun para hindi ka madaling magkasakit, lalo na yung baby. Pag sinabi po ng doktor na magpabakuna, nagpapabakuna po.
5: Pati po yung mga barangay health worker ay aatasan natin na bantayan po itong ating mga vulnerable population. Doon po sa mga nagbubuntis, meron po tayong pinalawig na maternal care package sa PhilHealth. Covered po nito 8 prenatal visit.
1: Paalala ng Department of Health, may PhilHealth benefit package para sa mga posibleng tamaan ng sakit, lalo na sa kasagsagan ng El Nino. Rafael Bosano, ABS-CBN News.
6: Alamin na po natin ang magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, ngayong tapos na ang habagat at tag-ulan, magsisimula na ba agad ang amihan?
7: Alam mo, Alvin, ngayong tapos na nga ang habagat season at tag-ulan, sa kanlurang bahagi ng ating bansa, magkakaroon muna ng transition period bago magsimula ang amihan.
8: Dahil sa paghina ng hangin at kabawasan sa mga pag-ulang dala ng habagat, inanunsyo na ng PAGASA ang pagtatapos ng habagat season sa bansa ngayong Lunes. Kakambal nito ang pagkatapos din ng panahon ng tag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Papasok muna ang Pilipinas sa transition period kung saan mainit at maalinsangang panahon na may kasamang thunderstorms ang mararanasan dulot ng easterlies. Posibleng sa huling bahagi pa ng Oktubre o unang linggo ng Nobyembre unti-unting maramdaman ang amihan. Pero aasahan ang tuyong amihan dahil sa El Nino. Ayon sa PAGASA, pwedeng sabay na maramdaman ang lamig at init ng panahon ngayong amihan. Maaari pa rin bumaba sa 8.4 degrees Celsius ang lamig sa Cordillera sa kasagsagan ng amihan sa Enero. Pero sa Mindanao, higit 38 degrees Celsius ang init sa mga kapatagan Nobyembre hanggang Pebrero. Ngayon din sa Northern Luzon sa Nobyembre at Enero. Samantala, makaaapekto epekto pa rin sa bansa ang shear line, easterlies, intertropical convergence zone o ITZZ, bagyo, low pressure area at thunderstorms. Pero aabot sa higit 60% ang kabawasan sa mga pag-ulan sa maraming lugar ngayong amihan season. Sa last quarter ng 2026, inaasahang aabot sa very strong category ang El Nino o yung tinatawag na Super El Nino at pwedeng tumagal hanggang sa first quarter ng 2027.
7: Sa lagay naman po ng ating panahon, may mga pagulang aasahan bukas lalo sa bahagi ng Visayas at ng Mindanao dahil po yan sa Intertropical Convergence Zone o ITZZ na salubungan ng mga hangin mula sa Northern at Southern Hemispheres. Hindi naman na nakakaapekto ang buntot ng bagyong Choy Wan na patuloy pong lumalayo sa ating bansa. Lumakas ito bilang super typhoon Linggo ng gabi, bagamat na-downgrade na muli, malakas pa rin na typhoon ngayong araw. Bukod sa ITZZ, iihip din sa Northern Luzon ang malakas na bugso ng northeasterly winds o yung hangin mula sa hilagang silangan, pero hindi pa iyan amihan. Mga galing po yan sa isang high pressure area dyan sa may hilagang bahagi ng China. Posible rin merong mabuo na mababaw o shallow low pressure area dito sa may kanlurang bahagi ng ating bansa sa West Philippine Sea sa araw po yan ng Martes, habang pagsapit naman ng Miyerkules ay dito naman sa may silangang bahagi ng Pilipinas sa may boundary ng PAR, merong aasahang mabubuong LPA. Pareho pong hindi magiging bagyo ang mga weather disturbances na ito, kikilos palayo yung LPA sa kanluran habang posible namang tumambay sa may silangan ng bansa yung LPA sa silangan. Pwede pang magbago yung ating forecast kaya manatili nakaantabay sa updates ukol sa mga potensyal na sama ng panahong ito. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas October 6 sa Mindanao, meron na pong malalakas na ulan sa umaga pa lang sa may bahagi ng Maguindanao provinces at sa Sultan Kudarat dahil sa ITZZ. Mula bago magtanghali, meron na rin mga pagulan dito sa may Zamboanga Peninsula na mas lalakas pa pagsapit ng hapon. Mas malaking bahagi naman ng Mindanao ang uulanin bago lumubog yung araw, lalo po dyan sa may bahagi ng Basilan at dito sa may bahagi ng Agusan del Sur. At sa gabi meron pong malalakas na ulan muli sa may Maguindanao provinces, maging sa ilang lugar sa Agusan at sa Davao region. Kaya kapamilya, mag-ingat po at maghanda dahil posible mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa Visayas, may mga pagulan umaga hanggang tanghali dito po sa may Eastern Visayas, gayon din sa ilang bahagi ng Negros at sa Panay Island. Mas malaking bahagi ng Kabisayan ang uulanin mula pagkapananghalian at meron po malalakas na ulan sa hapon dyan sa may Capiz at maging sa may Samar at Eastern Samar, at maulan pagkalubog ng araw sa may Central Visayas, habang mas malalakas po ang ulan hanggang pagsapit ng gabi dito sa may bahagi ng Southern Negros Island. Dako naman tayo sa Palawan na may mga aasahang kalat-kalat na mga pag-ulan sa maraming lugar maghapon at posible po na may mga pag-ulan pa sa Northern Palawan hanggang paglalim ng gabi. Sa Luzon, maulan sa madaling araw hanggang umaga dyan po sa may Aurora at dito sa may Quezon Province, habang mula tanghali naman uulanin na ang Bicol Region, ang ilang bahagi ng Calabarzon at Mindoro, at masalakas pa po iyan pagsapit ng hapon. May mga localized thunderstorms naman dito sa may bahagi ng Northern Luzon, at sa gabi maulan po dyan sa may Batanes at Babuyan Islands dahil sa northeasterly winds, at may aasahan ding mga pag-ulan sa may Pangasinan, Tarlac at Zambales at ilang bahagi dito sa Southern Luzon. Tayo naman po sa Metro Manila, aaraw sa umaga at tanghali at mula hapon may chance po ng mga pag-ulan dulot ng thunderstorms. Samantala, mula Linggo ng umaga, nabawasan po ng 15 cm ang water level sa Angat Dam na nakapagtala ng taas na 208.24 meters alas 8 nitong Lunes ng umaga. At yan po ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya!
9: 10 ang sugatan, kabilang ang 9 na sundalo ng Philippine Army at isang CAFGU auxiliary, matapos tambangan ng mga hindi pa nakikilalang armadong lalaki ang military convoy sa Tipo-Tipo, Basilan, Lunes ng umaga. Sa investigasyon, nangyari ang insidente sa Barangay Badja, pasado alas 7 ng umaga. Galing Tipo-Tipo at bumabiyahe patungong Lamitan City ang convoy na binubuo ng 3 military trucks at 3 civilian vehicles nang bigla silang paputukan sa bahagi ng Sitio Bauno, Dagao. Nagtamo ng mga sugat sa katawan ang mga biktima na isinugod sa ospital. Sa paunang assessment ng militar, posibleng retaliatory attack ang ambush na iniuugnay sa armadong grupo sa pumumuno ng isang Saddam Siddiq. Kasunod ng naganap na engkwentro sa Lamitan City kung saan nasawi ang sinasabing ikalawang asawa ni Siddiq. Patuloy ang imbestigasyon ng mga otoridad para mapanagot ang mga responsable sa pananambang. Kahit pagod sa mga hamon ng buhay, pinaalala na hindi dapat sumuko at panatilihin pa rin ang kumpiyansa at glowing na ganda. Nagpapatrol, Rod Macenas.
10: Puno ang schedule, busy ang career, pero may panahon pa rin sa sarili. Yan ang palaban era ng mga babae sa inilunsad na campaign ng isang skincare brand sa Quezon City. Binigyang diin dito na kayang ma-achieve ng modern Pinay ang glowing ganda sa gitna ng araw-araw na hamon ng buhay.
11: Tayo yung puhunan natin towards our responsibilities and life, and mas mapapaganda pa natin ang ating sarili at ang ating buhay kung maaalagaan natin ang sarili natin.
12: Kahit anong laban yung hinaharap mo sa araw na yun, confident ka na lumalaban.
10: Layo ng kampanyang ito na ipaalala na ang kumpiyansa sa sarili nagsisimula sa self-care.
13: Her palaban era is when she needs to do everything, be everything, and basically have multiple roles. So for this one, actually, she needs someone or a product that will take care of her.
10: Napuno ng activities ang event, mula sa challenging games hanggang sa relaxing flower arrangement tutorial, nagpapaalala na kayang mag-shine ng mga Pinay. Rod Macenas, ABS-CBN News.
0: At susunod, Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero tila may sagot sa patutsada ni dating Senator Antonio Trillanes. At National Teachers Day sinalubong ng protesta. Tuloy-tuloy pa rin ang ating pagbabalita sa pagbabalik ng TV Patrol.

Kinilala po ng mga kaguruan at mag-aaral ang ating mga programa at kapamilya sa 2026 US TV Plus Media Excellence Awards. Binigyan po ng Media Excellence Award in Entertainment for Reality Program ang Pinoy Big Brother at Media Excellence Award in Responsible News Reporting naman ang ating TV Patrol. Kinilala rin po ang mga sumusunod na kapamilya: Bianca Gonzalez, Kathy Garcia Sampana, Eugene Domingo, Luis Manzano, Julie Ann Santos, at Coco Martin.

0: kailangan yung rules.
1: Tonight, we got to remember the life of Samantha Jacinto.
2: Kung gusto nyo silang ipunta, ito siguro problema ng mayayaman. Kung saan ilalagay ang pera.
0: Gloria, handa akong ibuwis ang buhay ko para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, lagi ako nandito sa tabi mo para protektahan na talaga ang ka. Ganun kita kamahal.
3: Baka nakakalimutan nyo na NCIA yung babae yun. Baka biglang mauntog yun at maalala niya lahat kung ano.
4: Ay! Ayos! Napakagwapo mo, Gabo!
5: Mag-iingat ka.
6: Bye,
5: Kiki. Pisingin lang ka.
7: Malaking pera makukuha mo sa bawat misyon pero malaking sakripisyo ang magiging kapalit mo.
0: Kinakailangan mo yung kuminos. Kinakailangan mo yung magsimula. At ako yun.
7: Ikaw ang dulo ng sita. Ikaw ang talib ng Espanya. Ikaw ang kamao ng Alino.
8: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
9: Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang para sa amin.
10: Ang bahay, alika na!
11: Hanggat hindi na rin tayo sa pamilyang umagaw sa tatay mo.
8: Simula ngayong Lunes.
12: They've recovered some of your things. Baka gusto mo makita.
13: Dito si Oliver, pati si tatay.
14: Dito mo na patitirhin ang tatay mo. Sigurado ka na ba, tatay?
15: Pwede na tong passport at saka tong birth certificate yun ng nanay mo.
11: Mas lalo pa akong naging pabigat sa'yo.
14: Ikaw na nga rin natitirang pamilya ko.
11: May tatay ka.
8: Labasa na ng galit.
13: Nakakapagod ng umasa sa wala, tita. Kaya ako nang tikilos para tumigil na sila.
10: Talagang pumunta ka ba?
13: Pintang kita yung mukha ng nanay mo sa CCTV.
14: Sisisimula sa akin, ha?
10: Tatay ko, nang dahil sa'yo, karma mo yun!
8: Ito ang nakakagigil na alitang na lalo mo pang kakapitan.
10: Napaya ko yun ng nanay mo, makukulong ka!
16: Kailangan ko ng tulong mo.
12: This can't be a coincidence dahil dito pa rin na-trace yung location nang nag-leak ng loveless fire.
17: Sasamo!
10: Pilipin ko, maging nanay ko! Ako na lang!
13: Kami naman yung gugulo sa buhay niyo.
8: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m.
18: Nang dumating ako sa Valiente, I never expected that life would be so kind to me. A respectable job.
19: Maraming salamat, Ben. Dahil sa'yo, magpapatuloy ang Asukarera de Sagin!
20: The most important thing, this woman in front of me. Gagawin ko ang lahat para proteksyonan ito at ikaw.
21: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
22: Is he having an affair?
20: I love my wife so much.
23: Masyado ka naman bilib sa Ben na yun. Lahat ng tao may kabulukan.
20: I'm watching you. Enjoy watching.
10: I saw you before!
20: Iniisip akong paraan para tumigil na siya.
10: No!
20: Trust me. I love you so much.
10: Liar! Liar!
24: Do I even know you?
8: The Loyalty Game. Level Up. Ngayong October 5 na. 9:30 p.m.

0: Nila sinagot ni Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero ang mga patutsada sa kanya ni dating Senador Antonio Trillanes sa kanyang press conference noong Biyernes. Sinimulan naman ng korte na himayin ang mga ulat ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Vice President Sara Duterte at Manasses Carpio. At live mula sa Senado, nagpapatrol si RG Cruz. RG, anong sinabi ng presiding officer at ano rin ang mga naging pahayag ng opisyal ng AMLAC?
1: Bernadette, hindi na pinatulan pa ni presiding officer Senator Judge Francis Escudero si dating Senador Antonio Trillanes IV. Pero ang mensahe niya, this is not about you. Paliwanag naman ni Senator Judge Panfilo Lacson, hindi rin naman makapagsasalita si Trillanes at kung sakali mang sumalang siya sa impeachment court. Inisa-isa naman ng Anti-Money Laundering Council ang resulta ng kanilang pagbabantay sa mga accounts ng mag-asawang Duterte Carpio. Ilang araw matapos banata ni dating Senador Antonio Trillanes si Presiding Officer Senator Judge Francis Escudero, sinabi ni Senator Judge Panfilo Lacson na hindi rin naman makakapagsalita si Trillanes dahil walaan niyang halaga ang sasabihin niya.
2: Nasaan yung probative value? Nasaan yung evidentiary for prosecutorial purposes? Asan yun? Kasi uulanin ang objection yun eh.
1: Nagpaalala na lang si Escudero sa lahat na hindi gagana ang sistema ng katarungan kung walang respetuhan.
3: We shall not be distracted nor detracted by the rantings or tantrums of anyone inside or outside this courtroom. Because at the end of the day, it's not about me. It's not about you. It's not about any one of us here.
1: Sunod na sinimula ng himayin ng korte ang investigasyon ng Anti-Money Laundering Council sa mga transaksyon ng mag-asawang Duterte Carpio at mga negosyong iniuugnay sa kanila. Dahil iginit nung nakaraan ng depensa na confidential ang mga ulat ng AMLAC, sinagot muna ni AMLAC Executive Director Ronel Bonaventura ang tanong ni Escudero kung may nalalabag ba siyang batas sa pagtestigo niya.
4: We have to comply with the orders of competent authorities like the courts po. And of course, we recognize this honorable court as having the sole power to try and decide impeachment cases, Your Honor.
1: Ang mga bintang ng prosekusyon na gusto nilang patunayan ng AMLAC mula 2007 hanggang 2025, mahigit 4 na bilyong pisong halaga ng transaksyon ang binantayan ng AMLAC sa mag-asawang Duterte Carpio base sa ulat ng mga bangko at iba pa.

0: food manufacturing company of her husband. Ang Cali 88 Foods Corporation, tatlo rito ang iniulat ng bangko bilang kahinahinala. Walang legal o trade obligation, walang layunin, at walang katwirang pang-ekonomiya.
1: Pinasinungaling ang lahat ito ng depensa at sinabing nakasaad sa mismong dokumento ng prosekusyon na huwag itong gamitin sa formal proceedings.
2: Walang tinatago ang vice-presidente. Ngunit ang mga datos ay dapat dumaan sa tamang proseso ng pagberipika ng naaayon sa batas at hindi dapat ibalandra ang mga ito sa publiko sa pamamaraang mali, malisyoso at ang tanging layon ay pamumulitika lamang.
1: Pero pinayagan pa rin ng presiding officer ang pagtistigo ng AMLAC dahil anya hindi pwedeng gamitin ang confidentiality para pigilin ang pananagutan. Sa direct examination, ipinaliwanag ni Buenaventura ang covert transactions o yung higit kalahating milyong piso ang halaga at kung ano yung suspicious transactions o yung mga kahinahinala. Ayon sa AMLAC, may suma total 666 covert transaction reports para sa mag-asawa, 34 naman ang suspicious transaction reports sa bise, 30 kay Attorney Carpio, 7 ang saklaw silang dalawa, suma total 55 sa kanilang mag-asawa. Nasa 4.4 billion pesos ang kabuang halaga ng transaksyon, 3.7 billion sa bise, 750 million kay Attorney Mance. Pinalaga ng depensa ang pagpapalabas nito sa publiko.
2: Even the ordinary Filipino person, Your Honor, can access our proceedings through cell phone or the internet, Your Honor. And they can make unnecessary interpretations of this document.
1: Isa sa mga napunan ng AMLAC ang isang transaksyon na kakahalaga na 9.1 million pesos o mahigit $221,000 noong 2013.
3: So this account po is owned by former President Rodrigo Duterte and Vice President Sara Duterte. So there's a client withdrawal from its deposit account through over-the-counter.
1: Sa pag-usisa ng presiding officer, hindi masabi ni Buenaventura kung na-withdraw ang pera bilang piso o dolyar. Ipinaalala naman ng depensa ang anilay absolute prohibition pagdating sa foreign currency deposits pero sagot ng prosekusyon, covert transaction reports naman ang tinatalakay. Bernadette, samantala sinita ni Senator Judge Raffy Tulfo ang tagapagsalita ng korte na nagsabing posibleng magkahatol na ang korte sa impeachment sa December 16. Niliwanag naman ng presiding officer na tantya lang yon ng spokesperson at hindi pa yon opisyal. Bernadette?
4: Maraming salamat sa iyo, RG Cruz.
5: Apat na ang bilang ng mga namatay habang apat din ang sugatan sa pagsabog sa barangay Sinama Rojas Isabela nitong linggo ng umaga. Natukoy ng Isabela Police Provincial Office na rifle grenade ang sumabog at kumitil sa buhay ng mga biktima. Batay sa investigasyon, naglalaro ang mga minor de edad na biktima na makita ang granada sa kanal. Pinukpok nila ito ng bato kaya sumabog. Kasama sa nasawi ang 85 anyos na babae na napadaan lang sa lugar nung mangyari ang insidente. Nasa maayos namang kondisyon ang apat na sugatan na nagpapagaling pa sa ospital. Nangako naman ang tulong ang lokal na pamahalaan ng Rojas sa mga biktima at kanilang pamilya. Inaalam pa ng mga pulis kung saan nanggaling ang rifle grenade.
6: Sa paggunita ng World Teachers Day ngayong October 5, nakiisa ang mga teachers sa isang kilos protesta sa Maynila para sa panawagang taas sahod at mga benepisyo. Samantala, nagtipon-tipon ang libo-libong guro kasama naman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan inilatag sa kanila ang suporta ng pamahalaan. Nagpapatrol, Francis Orsio.
7: Imbis na sa loob ng eskwelahan magdiwang ng World Teachers Day ngayong Lunes, sa kalsada ng Maynila dumiretso ang ilang guro para magkilos protesta. Hindi nagpatinag sa init at pagod ang 63 anyos na si Ma'am Regina para ipanawagan ang mga pangangailangan nilang guro.
8: Walang pinipiling edad ang pakikibaka hanggat hindi nila nililingon ng tama ang sektor ng edukasyon. Nakabubuhay at disenteng sweldo, mga benepisyo at higit lalo yung mga pangangailangan sa eskwelahan.
7: Lumahok din sa protesta ang ilang education students.
9: Ilang future ready teachers na kinakailangan tumindig upang tumaas palalo ang sahod ng ating mga guruan.
10: Wala hong pinakamagandang regalo ang pwedeng ibigay sa atin ng gobyernong Marcos Jr. kundi ang pagtataas ng sahod, ang panawagan namin, 50,000 na entry level para sa ating

0: mga guro, pampubliko man o pribado.
1: Samantala, kinilala naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sakripisyo at dedikasyon ng mga guro sa paghubog sa mga kabataan sa pagtatapos ng National Teachers Month sa isang pagdiriwang sa Quezon City.
2: You give more than you receive. You give your time, your patience, your knowledge, and often a part of yourselves to every child that you teach. Kayo ang nagsisilbing inspirasyon sa kabataan nangangarap sa loob at labas ng paaralan.
1: Binigyang diin din ni Marcos na responsibilidad ng lahat na maging ligtas ang mga mag-aaral para hindi na maulit ang mga karahasan sa eskwelahan. Nangako naman ang Pangulo na patuloy ang suporta ng pamahalaan sa mga guro.
2: We have strengthened our non-teaching workforce, streamlined teachers' paperwork, and reduced classrooms observations from 4 per school year to 1 in school year 2025-26.
1: May iba-ibang allowance, subsidiya at wellness leave ring ibabahagi ang gobyerno sa kanila. Sinabi rin ng Pangulo na tatanggap ang mga guro ng ₱1,000 Teachers Day Incentive Benefit bukod pa niya sa pinamamadaling pag-release ng performance-based bonus. Francis Orsio, ABS-CBN News.
3: Susunod, Pangulong Marcos nagkwento tungkol sa kanyang buhay at mga hilig sa podcast ni Gary Vee. At apat na PBB heartthrobs, liyanig ang Gandang Gabi Vice. Abangan ang iba pa mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol.

0: kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Anna, I give you my love eternal, my loyalty.
3: Gagawin ko ang lahat, lahat, para proteksyonan ito at ikaw.
4: Ben? Ben? Kagabi, nagising ako, wala sa tabi ko si Ben. Hinalo ko siya eh. And then when I woke up again, nandun na siya sa tabi ko.
5: Sleeping beside you.
4: But I was so sure na nangyari yun.
6: Alam mo kung mga lalaki, mabilis silang matukso. Tanggalin mo ang tukso.
7: Loyalty tester? Ano to?
8: Okay, so basically, you're gonna pay someone from the internet to flirt with Ben. Tapos titignan nila if he flirts back, if i-deny niya na may asawa siya, or if itataboy niya yung tester.
7: Kakausapin ko na lang ang asawa ko. Sa kanya ko nalang maririnig ang totoo.
8: Kailan pa nagsabi ng totoo ang isang asawang may nilalanding iba?
9: Kayo pa lang po kasi yung nanghingi ng resume para po sa loyalty tester.
10: How much is it again?
9: Ayan po ma'am, depende po yan sa ipapagawa niyo po sa akin.
10: 50K per week.
7: Huh?
10: My husband is different.
11: May hindi sinasabi sa akin si Ben. May tinatago.
10: Ubod ka kaya na sinungaling. Tulad na lang sinabi mo, mahal mo ako.
11: At sana, safe yan. Hindi ka mapahamak dyan.
12: Lagi na lang pakiramdam ko, meron akong malalaman na magdadala sa akin sa katotohanan.
3: Iniisip akong paraan para tumigil na siya.
13: The Loyalty Game. Level up ngayong October 5 na, 9:30 p.m. sa ating primetime bida.

0: kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
0: Kapamilya sa lahat ng panahon.
1: Magkasama tayo sa bawat kwento.
2: Sa isang pambihirang pagkakataon, humarap si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa podcast ni Mr. Pure Energy, Gary Valenciano. Inilahad ng Pangulo ang mga kwento ng kanyang buhay at ibinunyag ang iba pang hilig gaya ng musika at mga sci-fi na pelikula. Nagpapatrol, Jervis Manahan.
3: I would have done anything to fly in space. And I would have done anything to have a life in music.
4: Sa Unshaken podcast ni Mr. Pure Energy Gary Valenciano, ikinuwento ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi niya pinangarap na maging isang politiko.
3: Because I saw how difficult it is, and I had an affinity for mathematics and science in school. And I said, I'm going to be a scientist. I want to be a scientist.
4: Malaki aniya ang naging impluwensya sa kanya ng musika. Mula pagkabata, pati noong nag-aaral pa siya sa ibang bansa. Pero inamin niyang ang kahinaan niya ay pagsayaw. Nagkwento rin ng Pangulo tungkol sa kanyang mga kaibigan mula sa Lasal at hilig sa sports, science fiction, at sa pag-disassemble at pagbuo ulit ng mga kotse at makina.
5: Were you competitive during your younger years?
3: Yes. I mean, I think up to now. You know, you said, let's see. And you do something, and then someone does it better than you. And I said, okay, I can improve, but I can make it. Ayaw magpatalo, in other words. Yeah, I guess in that sense. But I'm not obnoxious about it.
4: Ikinwento rin ni Marcos ang naging buhay niya sa ibang bansa matapos patalsikin sa pwesto at ma-exile sa Hawaii ang pamilya at kung paano siya natuto ng mga ordinaryong bagay, gaya ng mga gawaing bahay. Malayo sa nakagisnang buhay bilang anak ng presidente ng bansa.
5: It feels like I'm just speaking to a man who happens to be called the president. But I'm getting to know the man behind the power.
3: Well, I'm glad because I still see myself that way. And it's like, oh nga pala, I'm president, no? I sometimes have that thought. I remember right after the election, people, has it sunk in? And now when I think about it, it hasn't really sunk in yet. But it goes, that kind of thinking goes away when you start working.
4: Binalikan din ni Marcos ang pagbalik ng kanilang pamilya sa Pilipinas mula sa exile sa Hawaii.
3: They were kept warning us, don't try to go home. And I arrived in the airport and there's thousands of people cheering us on. Now I'm back home. And it feels, it feels natural.
4: Bahagi rin ng usapan ang mga personal na paniniwala ng Pangulo pagdating sa pamumuno at sa kanyang pamilya.
3: One of the greatest pieces of advice that I ever got was that always work for the ideal. I just hope that people realize that and people know and that people feel that what we are doing is right, that what we're doing is for the better, and to understand that at least myself, the people around me, we are sincere in trying to make this country better.
4: Mapapanood ang buong 2 oras na usapan sa Unshaken podcast ni Gary V sa YouTube, Spotify at iba pang digital platforms. Jervis Manahan, ABS-CBN News.
6: Sa ibang balita naman, formal nang dinusisi ng Senate Impeachment Court ang mga transaksyon sa bangko ni Vice President Sara Duterte at ng asawa niyang si Manases Carpio. Batay sa presentasyon ng prosecution, umabot sa 4.4 billion pesos ang halaga ng mga transaksyon na inireport ng mga bangko sa Anti-Money Laundering Council. Pero giit ng mga abogado ni Duterte, hindi ibig sabihin ito may nilabag na batas ang Vice Presidente. Live mula sa Senado, nagpapatrol, Katrina Domingo. Katrina, bakit umabot sa mahigit 4 na bilyong piso ang halaga ng mga transaksyon na kini-question ngayon?
7: rin base sa listahan ng Anti-Money Laundering Council, mula 2007 hanggang 2025, nasa mahigit 600 na covered transactions ni na Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Ibig sabihin, ito yung paglalabas-masok ng pera sa mga bank accounts na inire-report ng banko sa AMLAC dahil ang bawat isang transaksyon lumagpas sa 500,000 pesos. Samantala, nasa mahigit 6 na po naman yung bilang ng mga suspicious o kahinahinalang transactions na iniuugnay sa mga bank accounts ng mag-asawa.
8: Sa pagpapatuloy ng direct examination ni Counsel for Prosecution May Divine Gracia ngayong hapon, lumabas na nasa 3.73 billion pesos ang kabuuang halaga ng mga transaksyon sa mga account ng Vice Presidente na iniulat ng mga bangko sa AMLAC, habang nasa 749.92 million pesos naman para sa mga transaksyon sa mga account ni Carpio. Bukod pa riyan ang nasa 769 million pesos na halaga ng mga insurance at investment ng mag-asawa na inireport din ng mga bangko sa AMLAC.
9: The reason po indicated here based on records is drug trafficking and related offenses. Per checking today, 01 August 2024 in Manila Bulletin News website, Davao City, Rep. Pulong Duterte, VP Sara's husband, Carpio, 8 others charged in 6.4 shabu importation in 2017. The client is alleged to have misappropriated confidential funds to her office in the office of the Vice President. COA has reportedly disallowed other accusations heard against her include involvement in a drugs syndicate along with her father Rodrigo Duterte.
8: Isinumite sa AMLAC ang mga naturang report noong 2019 matapos lumabas sa balita ang umano'y pagkakasangkot ni na Carpio at Davao City Representative Paulo Duterte sa sindikato ng illegal na droga, bagay na pinabulaanan nila. Ang report naman ng isang bangko noong December 2024 ay isinumite matapos lumabas ang mga balita na maaaring makasuhan ng malversation ng Vice Presidente dahil sa umano'y maling paggamit ng confidential funds. Pinalagan ito ng depensa at idiniin na hindi dapat pinagmimistula ng prosekusyon na ang mga naturang report ng AMLAC ay base sa aktwal na investigasyon.
10: We understand, Your Honor, that he's merely reading it for the record, Your Honor, but it creates the same effect, Your Honor, as to the viewing public who cannot distinguish, Your Honor. For an untrained eye, Your Honor, if I see this slide, it necessarily associates Sara Duterte to malversation.
8: Kunestyon ng ilang Senator Judge kung sapat ba ang mga nailathalang balita para maging basehan ng mga bangko kung ano ang mga kaduda-dudang transaksyon.
11: This is such a dangerous precedent. Pwede ka lang mag-target na kahit sino.
12: I will join the good gentleman at the proper time in the exercise of the Senate's oversight function perhaps.
8: Habang ang iba naman, sinabing dapat na magtiwala sa kakayanan ng mga bangko na kilalanin kung may irregularidad ba sa laki ng halaga na pumapasok sa kanilang mga account.
13: Pwedeng tanggapin, pero
14: the banks know. And therefore, they know based on the amounts that are in the accounts whether it does appear suspicious or not.
8: Pinagdebatihan din ng korte kung dapat bang ipresenta ang mga transaksyon ng mag-asawa bago na iluklok si Duterte bilang vice-presidente noong 2022. At kung pwede bang buksan ang mga foreign currency account ng vice-presidente sa paglilitis. Pinaalala ni Senator Judge Panfilo Lacson na nauna nang pinayagan ng Senate Impeachment Court ang pagtalakay sa mga transaksyon ni Duterte noong siya ay alkalde pa lamang ng Davao City, basta't hindi ito magiging basehan ng hiwalay na impeachment complaint laban sa kanya. Nilatag naman ni Presiding Officer Francis Escudero ang mga naunang desisyon ng Hudikatura na pinayagang buksan ang mga foreign currency deposits ng mga opisyal na nililitis. Anya, nasa mandato rin ang AMLAC na gamitin ang mga hawak nitong impormasyon para sa mga kaukulang kaso.
7: Karen, sa cross-examination, pinuna ng depensa yung 4.4 billion pesos at iba pang halaga na binabanggit ng prosekusyon dahil ayon sa kanila, ito ay mga aggregated accounts o amounts. Ibig sabihin, pinagsama-sama na yung inflows at outflows o kaya naman ay yung mga withdrawals at deposits doon sa mga naturang bank accounts ng vice-presidente at ng kanyang asawa. Giit ng depensa, hindi nito ibig sabihin na itong 4.4 billion pesos yung kabuuang halaga na napunta doon noon sa bank accounts nung mag-asawa. Karen, bago mag-alas 7 ng gabi ay nag-adjourn na yung trial ngayong araw. Yan ay matapos humingi ng depensa ng karagdagang oras para mas mapag-aralan yung mga dokumento mula sa AMLAC at para mabigyan na rin ng pagkakataon yung testigo, yung executive director ng AMLAC na magpahinga matapos ang halos buong araw niyang pagsalang bilang testigo ng prosekusyon. Karen, mabilis lamang, maidagdag ko lamang ilang minuto bago tayo sumalang dito ay nakausap natin si defense spokesperson Michael Poa at iginiit niya na hindi intensyon ng depensa na sindakin o i-threaten yung witness at maging yung mga miyembro ng media ng pag-usapan nila sa cross-examinations na maaaring maghain ng mga criminal charges laban doon sa mga opisyal na nagsisiwalat ng mga confidential bank accounts. Karen.
6: Alright, Katrina, ilang katanungan, no? Yung binanggit mo na paglilinaw, itong umabot sa 4 billion pesos. Ito ang aggregate amounts, kumbaga inflow, outflow, withdrawal, deposit, pinagsama-sama. Tama ba na it's a span of 2007 to 2026? Are we talking about 19 to 20 years?
7: Tama yan, Karen, no? Sinama doon sa aggregated accounts yung taon ng magsimula na maging alkalde ng Davao City si Vice President Sara Duterte hanggang noong nakaraang taon nang siya ay vice-presidente na ng Pilipinas. Base yan doon sa naging unang desisyon ng Senate Impeachment Court na maaaring ilatag itong mga ebidensya kahit hindi pa impeachable official ang vice-presidente, pero hindi nila maaaring gamitin ang mga naturang impormasyon para mag-file ng panibagong article of impeachment o impeachment charge laban sa vice-presidente.
6: At Katrina, etong 4 billion pesos of the aggregate amounts on the questionable transactions, ito ay sa account ni Sara Duterte at ng asawa niyang si Man Scarpio. Kasi meron pang joint account si Vice President Sara Duterte sa kanyang ama, ang dating Pangulong Duterte. Ipipresenta rin ba yon, Katrina, or hindi na?
7: Karen, dun sa napag-usapan kanina at dun sa summary mula sa AMLAC na ipresenta ng prosekusyon, itong 4.4 billion pesos ay pinag-combine amount lamang noong mga accounts ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang asawa na si Manasseh Scarpio. Kung isasama pa dito yung joint account ni Vice President Sara Duterte at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, particular na yung nandoon sa BPI, Julia Vargas Branch at iba pang bangko, ay hindi pa natin malalaman at patuloy nating aabangan sa mga susunod na paglilitis. Karen, Katrina,
6: napakaren ako tuloy. Ito, huli na lang. Ang sinasabi kasi ng depensa, hindi naman nangangahulugan na may maling ginawa ang vice-presidente. Ang malaking issue dito is magkano talaga ang nasa account ni Vice President Sara Duterte at ng kanyang mister. Nung panahon kasi ni Renato Corona, ang mga bank officials ang naging testigo. Sinabi nila, eto ang halaga sa account ni Corona. Makikita ba yan, Katrina? Meron bang bank officials na magsasabi, eto ang laman ng bank account ng vice-presidente?
7: Tama yan, Karen, no? sa mga susunod na araw ay yung mga bank officials naman yung ipapatawag bilang mga testigo dito sa Senate Impeachment Court, pero hindi natin inaasahan na bukas yan mangyayari dahil bukas magpapatuloy pa rin yung cross-examination at yung pagtatanong ng mga senador doon sa executive director ng AMLAC. Karen.
6: Maraming salamat, Katrina Domingo, nag-uulat ng live mula sa Senado.
13: Inihayag po ng Philippine National Police Forensic Group na 50 pang biktima sa nasurong na MV June Astor ang nakilala na sa pamamagitan ng DNA analysis. Ayon kay PNPFG Director Brigadier General Pierre Paul Carpio, 71 sa 77 nasawi ang nasa huling bahagi na ng identification. Nasa phase 4 na anya ang proseso kung saan sumasailalim sa reconciliation at cross-matching ang mga labi na mga sample mula sa mga kaanak na mga nasawi. Kapag nakumpirma na ang pagkakakilanla ng mga biktima sa Disaster Victim Identification Process ng PNP, i-endorso ang mga resulta sa kanilang local government unit. Makikipag-ugnayan naman ng LGU sa mga kaanak ng mga biktima para makuha ang labi ng mga ito. Nasunog ang nasabing barko sa dagat ng Coron, Palawan noong September 9.
15: Nagpainit ng Linggo ng gabi ang apat na hotties ng PBB Celebrity Collab Edition na sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Emilio Daez at River Joseph. Sa kanilang pagbisita sa Gandang Gabi Vice, binalikan nila ang nakakatuwang karanasan at ibinahagi ang ilang sekreto sa loob ng bahay ni Kuya. Nagpapatrol, Daniel Krishnan.
16: Gandang gabi, kapamilya!
17: Kumpleto ang pogi lineup sa Gandang Gabi Vice. Muling nagsama-sama sina Brent Manalo, Ralph De Leon, Emilio Daez, at River Joseph na kinagiliwan bilang ilan sa mga heartthrob ng Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition. At dahil galing sa bahay ni Kuya, hindi pinalampas ni Vice Ganda ang pagkakataong usisain ang ilang sekreto sa loob ng bahay. Isa na rito ang tanong na matagal nang pinag-iisipan ng ilang viewers. Paano nga ba ang shower time kung may mga kamera sa loob ng bahay?
18: HD na HD. Bird, lahat talaga kita.
19: Lahat kita.
18: Hindi kasi yung ano no, yung angle niya, parang nakatikwa. So parang kitang-kita mo lahat. Tapos fish eye
20: GoPro. GoPro siya.
17: Sinubukan din ang diskarte nila sa isang Mr. Q&A challenge.
19: Kanino ka makikipaglaplapan? Sa tik-tik o sa mabaho ang hininga?
20: Ang pipiliin ko ay ang tik-tik. Sa makikita naman natin na ang multo o aswang tik-tik ay napakahaba ng dila. Gusto natin na may action!
17: Sina River at Emilio, pinapili kung sino ang mas kaya nilang makasama sa bahay ni Kuya. Ang ghost o ang nang-ghost?
21: I believe na mas kaya kong makasama yung nag-ghost sa akin. Siguro nung una, wala siyang gusto sa akin, pero ipapakita ko sa kanya nagkamali siya. I will cook for her, I will take care of her, liliguan ko at aalagaan ko.
17: Mas uminit pa ang kwentuhan ng hulaan kung totoo o charot lang ang pasabog ni Emilio.
19: Trot ba na lumandi ka ng magkapatid sa isang gabi? Or charot?
21: Trot.
17: Pero paliwanag ni Emilio, hindi niya alam noong una na magkapatid ang dalawa. Ang uncut at unfiltered na kwentuhan sa Gandang Gabi Vice, exclusive sa I Want. Gino Krishnan, ABS-CBN News.
2: Susunod, tagumpay sa Asian Games, inspirasyon ng Pilipinas sa Los Angeles Olympics. At estudyante, nagbenta ng palamig para makalikom ng donasyon sa gurong na stroke. Iyan, nari pa pang mga balita sa pagbabalik ng TV Patrol!
22: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
23: The time now on FMR. It's 7:47. Goodbye.

0: na yung gunes.
1: Tonight, we got to remember the life of Samantha Jacinto.
2: Kung gusto nyo silang itimba, ito siguro problema ng mayayaman. Kung saan ilalagay ang pera.
0: Gloria, handa akong ibuwi isang buhay ko para sa'yo. Kahit mamatay pa ako, lagi ako nandito sa tabi mo para protektahan na talaga ka. Ganun kita kamahal.
3: Baka nakakalimutan nyo na NCIT ang babae yun. Baka biglang mauntog yun at maalala niya lahat ko. Ano?
4: Ay! Ayos! Napakagwapo mo, Gabo!
5: Mag-iingat ka.
6: Bye-bye.
5: Pisingin lang ka.
7: Malaking pera makukuha mo sa bawat mission, pero malaking sakripisyo na magiging kapalit mo.
0: Kinakailangan mo sa Tuminos. Kinakailangan mo magsimula. At ako yun.
7: Ikaw ang dulo ng sipa. Ikaw ang talib ng espada. Ikaw ang kamao ng anino.
8: Coco Martin, Singapore. Weeknights, 8 p.m.
9: Hindi kami titigil hanggat hindi namin nakukuha ang para sa amin.
10: Sino ba? Hayali ka na!
9: Bili! Hanggat di na rin tayo sa pamilyang umagaw sa tatay mo.
8: Simula ngayong Lunes.
11: They've recovered some of your things. Baka gusto mo makita.
12: Dito si Oliver, pati si tatay.
13: Dito mo na patitirhin ang tatay mo. Sigurado ka na ba, tatay?
14: Pwede na tong passport at saka tong birth certificate yun ng nanay mo.
9: Mas lalo pa akong naging pabigat sa'yo.
12: Ikaw na nga rin natitira ang pamilya ko.
9: May tatay ka.
8: Nabasa na ng galit.
12: Nakakapagod ng umasa sa wala, tita. Kaya ako nang kikilos para tumigil na sila.
3: Talagang pumunta ka ba?
12: Kitang kita yung mukha ng nanay mo sa CCTV.
9: Sisisimulat sa akin, ha?
3: Pagmo ako kaming tanga!
12: Kuntik mamatay yung tatay ko nang dahil sa'yo! Karma mo yun!
8: Ito ang nakakagigil na alitang na lalo mo pang kakapitan.
3: Bayan ko yun ng nanay mo! Magkukulong ka!
15: Kailangan ko ng tulong mo.
11: This can't be a coincidence dahil dito pa rin na tracing location nang nag-leak ng Loveless Fire.
16: Sasa mo!
3: Pilipin ko! Maging nanay ko! Ako na lang!
12: Kami naman yung gugulo sa buhay niyo.
8: Someone, Someday. Weeknights, 8:45 p.m. Pamilya sa lahat ng panahon.
17: Magkasama tayo sa bawat kwento.
8: Pamilya sa lahat ng panahon.
17: Magkasama tayo sa bawat kwento.
18: Nakatanggap umano ng cheque na nagkakahalaga ng 14.8 billion pesos si Vice President Sara Duterte mula sa sinasabing drug lord na si Samuel Uy base sa AMLAC records. Dagdag ng AMLAC, nakatanggap din umano ng milyong-milyong pisong remittances mula China, ang isang korporasyong iniuugnay kay Duterte. Live mula sa Senado, nagpapatrol si Alison, ano-ano pa ang naungkat ng prosekusyon at ongoing pa ba ang paglilitis?
19: Bernadette, natapos na at nag-adjourn na ang Senate Impeachment Court at magpapatuloy ang paglilitis bukas ng umaga. Samantala, sa pagpapatuloy ng testimonya ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura, bukas, sa mga sinabi niya ngayong araw, no, tinukoy niya mismo si Vice President Sara Duterte bilang beneficiary ng check purchases na may halagang mahigit 14.8 million pesos. Ayon sa dokumentong confidential information sharing na isinumite mismo ng testigo, mula ang mga cheque sa mga individual kabilang ang umano'y drug lord na si Samuel Uy. Bukod dito, naitala rin umano ng AMLAC ang 5.3 billion pesos na halaga ng covered at suspicious transactions sa 15 korporasyon na may financial interest si Duterte. Kabilang dito ang Cali 88 Food Corporation na nakatanggap umano ng 319 million na remittances mula China at Hong Kong. Sabi ni Buenaventura, itinuring nila na suspicious transactions ang mga ito dahil wala umanong underlying legal or trade obligation, purpose o economic justification ang mga inflows mula China. Sinasabing pag-aari ng asawa ng Vice Presidente na si Attorney Man Scarpio, ang Cali 88 Food Corp at kabilang sa mga shareholder nito si Duterte. Ayon naman sa prosecution, naging vindication para kay dating Senador Antonio Trillanes ang testimonya ng AMLAC ngayong Lunes.
5: Fairness to Senator Trillanes, just like what happened during the before the House of Representatives, it seems like he has been vindicated again by official records.
19: Sa cross-examination naman, kinwestiyon ni Defense Counsel Mark Binluan ang awtoridad ni Buenaventura dahil kakaupo pa lamang umano nito bilang executive director. Ayon naman kay Buenaventura, wala man siyang written authorization, bahagi umano ng guidelines ang nagbibigay sa kanya ng kapangyarihang tumestigo sa impeachment proceedings sa House of Representatives noong Abril at sa Senado ngayong araw. Pinalagan din ng depensa ang pagpapakita ng aggregated amounts sa mga transaksyon dahil posible umanong may kasamang rolled over o naulit na mga transaksyon ang mga ito. Paglilinaw naman ni Buenaventura, wala siyang personal na kaalaman kung saan talaga nagmula ang mga binanggit na transaksyon at kung diretso bang napunta ang mga ito sa vice-presidente dahil batay lamang sa mga records ng AMLAC ang kanyang testimonya.
6: Dahil nga po wala kayong personal knowledge or hindi ganun ka... Hindi sinasabi yun ng records na meron kayo. As to the source of funds, hindi niyo rin po masasabing illegal ito, tama?
10: Tama po.
19: Binanggit din ng depensa ang probisyon ng Anti-Money Laundering Act na nagbabawal sa paggamit ng confidential information mula sa AMLAC para sa political prosecution o harassment. Pero pumalag si Senator Judge Raffy Tulfo sa anyang paulit-ulit na pagtatanong at pananakot umano ng depensa sa testigo.
15: I can see itong defense paulit-ulit na binabadya na lang niya itong witness. Witness, kanina pa ito ng alas 10 na umaga at nakikita ko pagod na siya. And I don't see any reason bakit paulit-ulit na lang itong defense na tinatakot pa, pati media tinatakot. Give us a break, okay?
19: Sinigundahan rin ito ni Senator Judge Risa Ontiveros na nagbabala sa anyang posibleng chilling effect ng defensa lalo na sa mga mamamahayag na tumututok sa paglilites. Bernadette, nagkaroon rin na bago mag-adjourn ng Senate Impeachment Court, nagkaroon rin ng maiksing suspension ang korte matapos manghingi ng mas mahabang panahon ng defense para sa cross-examination. Sunod sa AMLAC witness, nakahanay na sa listahan ng testigo ang mga bank representatives, mga kinatawan sa insurance companies at ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Bernadette?
18: Maraming salamat sa iyo, Allison Ko. Sa katatapos na Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, nag-uwi ng pinakamaraming medalya ang Team Pilipinas sa loob ng anim na dekada. Kahit na hindi naabot ang initial target na higitan ng 4 na ginto, masaya pa rin ang sports officials sa performance ng bansa na magsisilbing hakbang at inspirasyon patungo sa LA 2028. Nagpapatrol, Paige Javier.
16: Our very own athletes... From the Philippines,
20: sa pagtatapos ng 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan, umuwi ang Team Pilipinas bit-bit ang 4 na gold, 10 na silver at 16 na bronze. Nasa 17th pwesto ang Pilipinas sa final medal tally. Sinimula ni double Olympic gold medalist Carlos Yulo ang gold rush para sa Team Pilipinas sa ASIAD. Nanalo ng 2 ginto si Yulo sa floor exercise at vault, parehong events kung saan nagwagi siya sa Paris Olympics.
21: 591.
20: Sumunod naman si Olympic pole vaulter EJ Obiena sa athletics. Nakuha ni Obiena ang back-to-back ASIAD gold at binasag pa ang games record matapos lundagin ang 5.91 meters. Nagmula ang pang-4 na ginto ng Pilipinas kay 22-year-old Jeyus Yape sa kauna-unahang virtual taekwondo event.
22: And of course, if we take a look at
20: matapos
22: the final,
20: ang kanyang golden performance, si Yape ang napiling flag bearer ng Pilipinas sa closing ceremony. Kahit na hindi naabot ang target na higitan ang 4 gold medal haul noong 2018 at 2023, masaya pa rin ang POC sinakamit ng Team Pilipinas.
23: Di nga lang nadagdagan yung gold, pero nadagdagan naman yung silvers and bronzes. At saka yung total, di ba? Nalampasan natin. Madami tayong nalampasan.
20: Kabilang sa siyam na atletang nakasungkit ng silver medal, sina Olympic silver medalist Carlo Paalam sa boxing, Tashana Mangin at Kurt Barbosa sa taekwondo Kyorugi, world champion Alexandria Enriquez sa jiu-jitsu, Juliana Candelaria sa taekwondo Pumse, Amaya Cojuangco sa archery at ang women's sepak takraw team. Samantala, historic ang silver ng Gilas Pilipinas women sa 3x3 basketball dahil ito ang una nating Asian medal sa sport. May 16 bronze medals din na inuwi ang Pilipinas, kabilang sina Alex Iyala sa women's singles tennis, Eldrew Yulo sa men's artistic gymnastics high bar, juniors world champion Albert Ian De Los Santos sa weightlifting, at ang unang medalya sa beach volleyball at soft tennis. Mahalaga para sa POC na maraming sports na naghatid ng medalya ay galing sa mga sport na kabilang sa Olympics. Nakikita ng POC ang resulta bilang hakbang patungo sa LA 2028. Ayon sa Philippine Sports Commission, aabot na sa humigit kumulang 35 million pesos ang paunang computation ng incentives para sa mga medalists at coaches. Samantala, muling nagibabaw ang China sa medal tally at humakot ng kabo ang 341 na medalya, 169 doon ay ginto. Pangalawa ang host Japan, habang pumangatlo ang South Korea. Formal nang ipinasa sa Qatar ang hosting duties dahil sa Doha gaganapin ang susunod na Asian Games sa 2030. Para sa Team Pilipinas, 29 na medalya ang baon pauwi mula Aichi Nagoya. Ito ang pinahamaraming haul sa loob ng anim na dekada. At magandang simula para sa daan patungo sa LA 2028. Paige Javier para sa POC Media at ABS-CBN News.
1: Sa murang edad, mababakas na ang busilak na puso at malasakit na isang bata sa Mekawayan, Bulacan. Matyagang nagtinda ng sagot gulaman ang grade 4 pupil na si David Haruki Kamaya para makapag-ipon ng tulong pinansyal para sa kanyang dating gurong na stroke. Ayon sa kanyang ina na si Bayan Patroller TJ Kamaya, todo suporta siya sa magandang layunin ng anak mula sa pagbili ng mga sangkap hanggang sa paglalako sa labas ng bahay ng kanyang lola. Sa halagang 10 piso kada plastic cup, nahalikom si Haruki ng 300 pesos na naibigay niya kay teacher Rodelio Santos. Umaasa ang bata na ang munting halagang ito ay makatutulong sa therapy ng guro at hangad din niya tuluyan ng paggaling ni teacher. Oh.
2: Pinapuso, di ba?
1: Welcome back! Yan. Amoy London.
2: Ayan.
1: Ano bang meron?
2: Sarin tsokolate. Bukas na. Ha? Bukas na.
1: Tsokolate lang? Wala bang, ano bang masarap sa London?
2: Si Pope, de, alam mo nandun si, andi na sa Paris pala si Pope.
1: Si Pope Francis.
4: Ano bang pwedeng pasalubusan?
1: Ang dami naghahanap sa'yo kay Dean, dami na kami sa'yo.
2: Talaga? Mm. Kayo na yun. Alright, see you. Bukas na tsokolate. Bukas na. Okay. At yan ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Tuloy-tuloy ang pagpapatrol sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live at A to Z. Ako po si Karen Davila.
4: Buti hindi ka inabot ng Pasko doon. 81 days na lang, Pasko na. Para sa iba pang balita, mag-log on sa abs-cbn.com. Napakikinggan din ang TV Patrol sa DZMM Radio Patrol sa IS30. Ano mang hamon, ano mang panahon, tapat kaming maglilingkod. Ako po si Bernadette Zambrano.
1: Isang buwan kang nawala, di ba?
2: Di, two weeks. Two weeks lang, alam nyo. Oo,
1: ako na susunod.
2: Bilang na bilang ko.
4: One month
2: na ba? Hindi, 13 days po ako. Wala sa weeks. TV Patrol, 2 weeks.
1: Napapanood ang TV Patrol. At iba niyo pang paboritong palabas sa iWan, babawi ako. At sama-sama rin po tayo gabi-gabi sa ABS-CBN sa All TV 2. Ako naman po si Alvin El Chico sa ngalan ng ABS-CBN News in the service of the Filipino. Maraming salamat at magandang gabi, Bayan.
21: This is FM Radio.
24: FM Radio.
21: Favorite music radio.
25: Oh my God! Ang dami kong rushes at pimples!
26: Pimples at rushes?
27: It's DTX 500 mo na yan!
26: DTX 500.
27: Ito ay may antimicrobial property
26: na nakatutulong sa pagtanggal
27: at paggaling ng pimples at rushes.
26: DTX 500.
27: Highly recommended
26: ng mga eksperto.
27: DTX 500.
26: Mabibilis sa mga butika.
28: Sa paglipas ng mga taon, marami nang ang buhay ang nasagip ng mga blood donations sa buong bansa. Isa si Ira sa mga libu-libong natulungan ng mga blood donations. Siya ay may AML o mas kilala bilang leukemia.
29: Monthly, may tahanin ka. Monthly,
0: may infection ka, halos monthly critical yung condition mo.
3: Maraming blood product yung need ko po. 4 bags ng PRBC and yung platelets, 10 bags. At habang tumatagal, nag-i-increase pa po yung need ko na blood.
28: Si Kenneth naman, sa edad na 17 years old, ay dinapuan naman ng namamanang sakit na beta thalassemia.
7: Minsan inaabot po kami sa ospital ng 5 to 10 days or minsan 14 days na gamutan. Tapos umaabot po kami ng 3 to 4 bags ng dugo.
28: At sa gitna ng lahat ay ilan sa mga volunteer blood donors na tumutulong sa mga kagaya nila Ira at Kenneth.
9: Hanggat pwede ako mag-donate, hanggat kaya ng katawan ko, hanggat may dugo na mabibigay, tutuloy ko to.
11: Pero alam mong may natulungan ka at na-extend yung buhay nila dun sa blood na binigay mo.
28: Bawat blood bag ay katumbas ng 3 tao ang maaaring masagip. Nakapag-donate ka na ba ng dugo? Simulan mo na. Magbigay ng dugo, sumagip ng buhay.
12: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet, kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi
0: malupet. Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!
3: No label. Pero kayo, boring ba love life mo?
4: Lonely at walang makausap?
5: Oh no!
3: Tara, kwentuhan tayo. No secrets, no limits.
4: Painitin natin ang iyong gabi.
3: Every Monday to Saturday, 8 to 10 p.m.
4: Kasama ang nagagandahan mong kabibs kada.
3: DJ Faye Lemon.
6: DJ Cherry Lou.
7: DJ Nico Chico.
8: Gandang gabi, vibes!
4: Narito na ang iyong mga bilibong kabibs kada na magpapainit sa nanlalamig mong gabi.

0: Isang napakagandang gabi na naman po mga ka-vibes. Welcome po sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At makakasama niyo pa rin po ngayong gabi ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, and of course, nako, magiging masaya na naman po ang ating pag-uusapan ngayong gabi kasi lahat naman siguro ay makaka-relate sa ating napakadaling tanong ngayong gabi. Ano nga palang ating tanong?
1: Ito na! Bagalat nagbubola. Perya. Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Oo nga naman.
1: Diba? Hindi natin namamalayan. Oh my God, alas 5 na pala.
0: Diba? May nagkita ito term, time flies when you're having fun.
1: Oo nga.
0: Diba?
1: Oo, pero pag ang dami mong mga babayarin, mga utang, parang bakit ang bagal?
0: Bakit ang haba ng panahon?
1: Oo, may mga ganun.
0: Super haba talaga ng araw, di ba? Especially na kung meron kang hinaharap na problema, bakit hindi kaya maubos-ubos ka agad yung oras siya? Di ba? Yun po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Kaya para sa mga ka-vibes natin dyan, nung gustong makisali sa ating usapan, nako, live na po tayo ngayon sa ating official Facebook page, ang 100.7 FM Tacloban. Live na live po tayo. Pwede nyo rin pong i-send ang inyong mga shoutouts at ang inyong mga song requests sa ating comment section.
1: Sa mga hindi pa din nakapag-download ng ating FMR app, available po siya mga ka-vibe sa Play Store and App Store. For free lang po yan ha, i-download nyo lang.
2: Yes, para kahit saan kayo pumunta, kasama nyo kami at may mapapakinggan nyo lahat ng mga music na gusto nyong pakinggan.
0: Yun. Diba? Okay. So yan mga ka-vibes. Nako, magtutuloy-tuloy po muna ang ating tugstugan. Mamaya ipagpapatuloy na po natin ang ating usapan. Dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ano pep?

0: mga ka-vibes. Again, joy po ba kayo sa ating mga piniplay na mga songs sa inyo ngayong gabi? Well, hopefully, sana nag-i-enjoy kayo kasi kami po ang inyong ka-vibes sa Soundtrip. Ito po ang
1: 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
0: Ay nako, napakalupit talaga. Lalong-lalo na ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ulitin po natin ang tanong para sa mga kabukas pa lang. Oo, yes. Nakita ng mga radyo.
1: Bakit parang ang bilis ng ano ba inin?
0: Ano ba yan? Wait, pagbasa na lang ito, ha?
2: Take to, guys.
1: Oh, sige. Biro. Again, from the top. Oh, really? Bakit parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy ka?
0: Why does time fly so
1: fast?
0: Short.
1: Ano daw?
0: Time flies when you are having fun. Ganun. O bakit nga pala pag busy ka eh, parang ang ikli lang talaga ng oras.
1: Kasi ano, bagahin, naka-focus kita kung ano yung mga ginagawa natin. Tapos hindi natin na parang, kung wala tayong ginagawa, di ba, parang patingin-tingin tayo sa oras, kung anong oras na. So kapag busy tayo, so parang wala tayong time, ibaling yung attention natin sa oras. So doon tayo naka-focus kung ano yung mga ginagawa natin.
2: Oo. Ay, pero aminin ninyo, especially sa may mga deadline, ha? Oo. Ay, parang ang bilis ng oras? Hindi pa ako tapos?
1: Parang ganon.
0: Bakit nga ba? Kasi naka-focus ka masyado or nag-i-enjoy ka masyado
1: sa ginagawa
0: mo. Kaya ganun. Isa yun sa mga reasons kung bakit parang hindi mo na kasi namamalayan yung oras eh.
1: Mm-mm.
0: Pag busy ka, hindi ka nakatingin sa orasan mo. Pag busy ka, 100% naka-focus talaga yung attention mo sa kung anumang ginagawa mo. Kaya nagkakaroon talaga ng interval sa oras na sa nung una, parang mahaba, pero ngayon, napaka-ikli lang pala.
1: Yeah, diba?
0: Ay, pahabaan pala to.
1: Tapos diba,
2: panahon.
0: Yes.
1: Tapos diba kapag naghihintay tayo, ang tagal ng oras, ang bagal ng oras.
0: Yes.
1: Na, to the point na maiinis ka na bakit hindi pa dumarating
0: minsan
1: ang hihintay natin.
0: Oh, you feel stressed kasi yes, pag medyo matagal diba? Pa talaga, bigyan na lang natin ng napakagandang halimbawa,
1: mm-hmm.
0: diba, kung nasa klase ka.
1: Mm-mm.
0: Tapos boring yung instructor.
1: Oo, ayaw na.
0: Ang haba ng oras. Parang gusto mo nang matulog.
1: Yes.
0: Pero pag manganda si madam or guwapo si sir.
1: Oh, no. Parang nabitin pa yung oras.
0: Yes, kulang na kulang talaga. Tapos ang swabe pa niyang magsalita.
1: Oh.
0: Ang sexy pa niyang pakinggan.
1: Ay!
0: Pwede mag-extend muna. Bahala na yung next na
2: programa?
0: Na subject. Ganun.
1: Tapos minsan, di ba, may time na parang nagmamadali tayo pero ang bagal ng oras.
0: Yun lang.
1: Di ba? Diba? Okay, ang bagal naman. May hinihintay ako.
2: Oo.
1: Di ba? Ganun. Kung kailan nagmamadali ka, ang bagal pa.
0: Tapos eto pa, isa pang magandang senaryo, magbabayad ka ng kuryente mo tapos biglang may emergency na doon sa trabaho mo. Ay naku, may hirapon ka talagang mag-manage ng time mo. Tapos parang may isip mo na lang bakit ganun. Pwede bang i-extend muna yung oras? Ang haba pa ng pila?
2: Lumunok ka na lang ng bato, darna. Ganon. Kaya mong mag-multitask.
1: Bakit? Paano nang ano yung...
2: Hindi, alis ka muna dyan, tapos balik ka na naman.
1: Para mabilis.
2: Para makuha mo lahat yung
0: kailangan
2: mong gawin.
0: Magbayad ka muna ng proxy. Ikaw lang muna ang umupo sa number ko. Pero pag balik ko, dapat...
1: Ako na.
0: Ako mauna sa'yo, di ba? Parang ganon. Hopefully, merong may damasugot, di ba? Pero yun po mga ka-vibes, ilan lamang po sa mga reasons. Pero mayroon pong mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit hindi natin namamalayan yung oras. Especially na if we are busy or if we are having fun doing something. Mamaya, pag-uusapan po yan. Meron pong apat na research po natin .
1: Oh.
0: Mahirap naman sabihin na tayo po ang may alam nito. Ay nako, hindi po namin naaminin yan kasi...
2: Hindi namin relate yan. Ganon!
0: hindi naman. Pero meron po kami na research na apat na mga reasons. So, psychological and neurological mechanisms na mag-explain kung bakit tila napaka-ikli ng panahon kung ikaw ay busy o kaya nag-e-enjoy. Alamin po natin yan sa pagbabalik po ng ating programang
1: Gandang Gabi, Vibes!

May dalawang magkasintahan sa takas ng bundok. Magkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talon tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Momordica Sharantia Compound mula sa Ampalaya. Nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag-DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
0: Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na, mag-DTX 500! DTX 500! Ito'y gawa sa pinag-alungang paraya at the sugar, sugar cane extract na may pinakamataas ng ORAC value na epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500!

0: Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico.
1: Para sa malinis na dugo,
2: DTX 500.
1: Para sa malusog na tay,
2: DTX 500.
1: Ayon sa mga eksperto,
2: ang DTX 500
1: ang may pinakamataas na antioxidants
2: na nagpapahusay at nagpapalinis sa tay.
1: DTX 500.
2: Subok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
3: Happy listening sa Gandang Gabi Vibes!

0: Nasa second hour stretch po tayo mga ka-vibes. Welcome back once again sa ating programang
1: Gandang Gabi Vibes.
0: At kasama niyo pa rin po sa loob ng dalawang oras ang inyong mga vibes kada DJ Nico Chico,
1: DJ Faye Lamon,
2: and DJ Cherry Lou.
0: Ayan, attendance check muna tayo kasi baka may natutulog na. Kompleto pa naman kaming tatlo.
1: Oo. Okay. Dilat pa yung mga mata.
0: Super dilat pa ba?
1: Yung kaliwa pa lang. Kaliwa na lang.
2: Parang almost papikit na.
0: Sige, bago tunuyang pumikit yung nasa kanan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, no, kaliwa.
1: Saan ba tayo? Patulog na nga tayo neto eh.
0: Natutulog na nga ang mga diwa. Okay, bago tuluyang pumikit yung isa pang mata, ay eto na po ang pagpapatuloy ng ating usapan patungkol po sa ating tanong. Bakit?
1: Parang ang bilis lumipas ng araw kapag busy tayo.
0: Oo. So kanina na-mention natin ilang mga reasons. Pero ito po yung mga mechanisms na mag-explain bakit nga ba hindi natin namamalayan yung oras. Ito. Tayong mga tao, number one, tayong mga tao ay may finite amount of attention. Ibig sabihin kung 100%, 100% talaga yung attention mo. Pero pag ibinaling mo yan sa ibang mga bagay, ay nako, yung ating utak ini-ignore yung tinatawag nating internal clock or biological clock, leading to a compression of

0: natin kasi binabaliwala ng ating mga utak yung sense of time natin. Dahil nakafocus yung mga utak natin, yung ating attention sa iisang bagay. Suppose yung dapat 100% ay biglang nahati. Diba? So parang yung half na yun, di parang nahati na rin yung oras. Hindi mo na lang namalayan. But actually, 100, sabihin nila, 24 hours ka pa rin nagtatrabaho.
1: Akala ko yung mga night shifter lang yung nahati.
0: Oh. Ay! Mahanap nga yung natitirang half.
1: Bakit? Ano ba yung plano mo, Dol?
0: May masamang iniisip? Pag lumipad yung upper
1: yung half,
0: hanapin yung lower half.
2: Ano yan, manananggal?
0: Legends will know. Ang mitolohiya ng kalahating katawan.
1: Ano ba yan?
0: Ano mga manyakis ganyan magre-resyo? Okay, sige, balik po tayo. Nawala yung ating attention. Isa yun. Attention allocation na nababalay sa ibang mga bagay. Number two, memory density natin. Yung routine o highly focused activities ay nakaka-create ng kukunting mga things to remember or distinct memories. Pero kung babalikan natin, our brain judges the duration of periods with fewer memorable events as having passed quickly. So parang di natin na nga nare-remember yung mga bagay-bagay, di ba? If ever nakafocus tayo sa isang activity na tila nakuha talaga yung ating attention. Remember, I don't know kung napapansin ninyo, kahit may konting ingay sa likod, parang hindi mo naririnig.
1: Mm-mm.
0: Parang hindi mo namamalayan. Maliwanag pa sa... umaga ka nag-start, maliwanag yung kapaligiran. Tapos, hindi mo na malayang gabi na pala, dumilim, diba? Hindi mo napansin yung changes talaga from maliwanag to madilim.
1: Oo, kasi na parang ansuga.
0: Oo. Brown out ngayon. Hindi naman. Oo.
1: Yung focus lang.
0: Oo, 6 o'clock in the morning ka nag-start ng trabaho mo, tapos 6 o'clock ng gabi ka natapos.
1: Oh, at least, parehas 6.
0: Nung natapos ka sabi, hala, gabi na pala. Diba?
2: Overtime yun.
1: Hoy, overtime kayo. Overtime kayo yun. Okay.
0: Oh, eto pa, pag nag-enjoy ka, number 3 na po na reason ito eh, dopamine release. Engaging activities often trigger dopamine release which can accelerate the brain's internal pacemaker, making subjective time feel like it's moving faster than actual clock time. Kasi nag-enjoy ka na sa ginagawa mo eh. Wala, wapakels ka na sa mga paligid mo. Wapakels ka na kung anong nangyayari.
1: Parang hindi mo na kailangan to ng jowa para maging happy ka. Ganun.
0: Kung nag-enjoy ka yung dalawa ng jowa mo, hindi mo na namamalayan, ay, dapat na tayo pumapasok sa trabaho. Or yung 3 hours ninyo, hindi na 3 hours.
1: Bakit? Ano yun?
0: Nag-enjoy ka masyado. Hindi na namalayan. Ay, overtime.
1: Okay.
0: Extend another 3 hours. Relate. Yung short time naging long time.
1: Ay, iba na pala to.
0: Ayun.
1: Kasi, akala ko kung
2: so, hindi lang 3 hours.
0: Hindi lang 3 hours, nag-extend pa 6 hours pa. As in letter E, not I. Hindi niya na alam.
1: Parang hindi namin nagigets yun.
0: Yung 6 hours.
2: Ayun na, alam ko na. Nahanap ko na.
0: And number 4 na biological and psychological and neurological mechanism, yung tinatawag na working memory load. High cognitive load keeps working memory occupied with immediate tasks, preventing the brain from registering the gradual passage of time. Yan, di ba kung napapansin niyo kung may thesis kayo, hindi nyo talaga namamalayan yung oras. May 2 oras na palang natapos, may 5 hours na palang natapos. Kasi ano, yung utak ninyo busy sa paggawa ng inyong thesis. Highly cognitive activities. Yung utak mo talaga 100% na gumagana. So, binabawasan niya yung attention sa ibang mga bagay. Diba? So, yun. Yun lamang po ang ilan sa mga reasons or mga psychological and neurological mechanisms na mag-explain ko bakit hindi natin namamalayan talaga yung oras kung tayo ay busy or if we are having fun doing something. And sana naman, imbes na maliwanagan, inaguluhan kayo ngayong gabi.
1: Kasi ang daming mga scientific explanation hindi na parang hindi namin.
0: Ilang naman na research namin kasi ang apat. Eh. Pero actually may mga ilang apat? Reasons
1: sino
0: pa yan.
1: Sino yung pang-apat to sa atin?
0: Ayun, attention allocation. Memory density. Ay, hindi talaga nakikinig.
2: Kasi hindi nakikinig.
1: Sorry.
2: Kasi yun na ang apat na research namin. Yung sabi
0: ni... Super high. Super high.
1: Diba, matutulog na kasi ako. Sorry naman. Kasi pero hopefully mga ka-five, sana intindihan nyo yung pinagsasabi namin dito.
2: Lahat ng mga ano natin naintindihan nila.
0: Sige, pero sana naman nag-enjoy kayo sa ating usapan niyo gabi. Nadagdagan yung mga naunawaan.
1: Naguluhan sa isip.
0: Mga dapat maunawaan patungkol sa ating mga buhay-buhay. Buhay-buhay. Anyway, mga ka-vibes, ako magpapatuloy po ang ating tugstugan dito lamang sa nag-iisa ninyong ka-vibes sa Sound Trip. Ito po ang
2: 100.7 FM Radio Tacloban.
1: Ang lapit!

Gandang Gabi Vibes with DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon, and DJ Nico Chico. Good vibes ang gabi mo sa Gandang Gabi Vibes.

0: Guess what, mga ka-vibes? Naku, oras na naman para kami mag-CUWian. We'll get to see you again tomorrow. Same time, same program, same station.
1: Same faces, same DJ.
2: Ayan.
0: Wala talaga kayong choice. Pag ganitong oras kaming tatlo talagang yung makakasama.
1: Mm-hmm. Kahit ano, talaga wala kayong magagawa.
0: Oh, pero susunod na po. Ay, sorry.
1: Yes.
0: Susunod na po ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan.
1: DJ Run to Run.
0: Para sa kanyang programa.
1: Late Night Vibes.
0: Yan. And before tayo umuwi, pasalamatan muna natin. Ang dapat pasalamatan.
1: Ayan. Oh. Thank you very much po natin mga relay station technicians. And of course, natin mga solid listeners dyan sa bahay-bahay at sa mga silent listeners natin na hindi nagko-comment. Mm-hmm. At saka palaging naka-tune in from sign on to sign off.
2: Ay, pero ano din natin yung mga nagme-message sa atin sa Facebook,
1: yes,
2: natin. Uh-huh. And yung takloban na technicians natin, pasalamatan din natin ha. Baka magtampo yon. Relay stations lang yung pinasalamatin natin.
0: Isang pindot lang yan. Waling na kayo.
1: Ayan, sige. Thank you very much po.
0: Okay, sige mga ka-vibes. Until next time, kami nga pala yung mga ka-vibes kada. DJ Nico Chico.
2: DJ Faye Lamon.
1: And DJ Cherry Lou.
0: We're saying good night at ingat po sa pag-uwi ngayong gabi. Good night.
1: Good night, ka-vibes.
2: Bye.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: malupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio the vibes.
3: Mga sikretong pilit na kinikingking, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes ang lupet.
4: Late Night Vibes na.

0: vibes na.
1: Kayo nakikinig dito sa 100.7 FMR Tacloban. Ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan, kasama nyo si DJ Rontaron, ang nag-iisang papaball ng bayan dito sa ating programang Late Night Vibes. Ayan, kumusta mga ka-vibes? Ayan, sa mga nakikinig dyan. Ayan, like tayo napapanood sa ating official Facebook page. Ayan, 1007 FMR Tacloban. At batiin din natin yung mga nakikinig sa ating mga relay station dito sa Stern Visayas. Yan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katerman, and FMR Borongan. Ayan, sa mga gustong magpadala ng kanilang mga shoutout. Ayan mga kapabes, huwag lang mahihiya mag-kuminto sa ating Facebook Live sa kanilang mga greetings. Ayan, syempre, at sa mga song request mga ka-vibes, ayan, feel free lang. At syempre, samahan nyo ako hanggang 12 in the midnight. At mayroon na naman tayong babasahing confession letter mga ka-vibes. Anyways mga ka-vibes, batiin ko muna yung mga sugi nating tagapakinig dyan, lalo na kay Dot Subalion ng Barangay Emelda, Tulus Salute, at sa ating mga ka-vibes ano, na dito sa Metro Tacloban, lalo na yung mga nagbabantay ngayon ng mga tindahan. Ayan, 24/7 na nakatune in sa atin, at sa ating mga security guards na laging naka-tune in. Ayan, at sa ating mga katulad na night shifter. Ayan, sa mga ka-vibes, diyan lang kayo, back muna tayo sa ating pangmalupitang mga tugtugin. Magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 100.7 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet.
2: FM Radio, the vibes
3: ang lupet.

0: Wala silang masabi ng radio ang bet kapay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM radio ang bet kasi
0: ayupet ang lupet.
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM radio, the vibes.
3: Late night vibes na.

0: Alright mga ka-vibes, oras na para basahin natin ang ating confessional letter for tonight. Dear DJ Rontoron, pahid na lang po ng aking tunay na identity. Tawagin niyo na lang po akong Adeline, isang second year college student. Gusto ko lang po sanang humingi ng payo sa sitwasyong kinabibilangan ko ngayon. Hindi po madali ang buhay ko bilang estudyante. Isang kahig, isang tuka ang pamilya ko sa probinsya sa Samar. Kaya nakikitira lang ako sa tita ko rito sa Leyte para makapag-aral. May mga araw kahit pambili ng tanghalian o baon sa eskwelahan ay wala ako. Sapat na pasahi lang talaga ang hawak ko papasok at pauwi. Sa kabila ng gutom at pagod, tinitiis ko ang lahat dahil matindi ang pangarap ko makatapos. Para matulungan ko ang aking mga magulang hanggang sa dumating sa buhay ko ang isang lalaking sa campus. Isa siyang 45 years old professor sa aming universidad. Hiwalay na siya sa kanyang asawa at hindi ko naman siya naging guro sa alinmang subject. Nagsimula ang lahat sa simpleng kumustahan sa hallway hanggang sa naging tahasan na ang kanyang panliligaw sa akin. Nang malaman niya ang matinding kagipitan ko sa buhay, nagsimula siyang mag-abot ng tulong pampinansyal. Noong una ay nahihiya pa akong tumanggap. Pero dahil sa matinding pangangailangan para sa mga proyekto, bayarin sa school at pangkain, napilitan akong tanggapin ang pirang inaalok niya. Tulong lang ito, Adeline, para makatapos ka. Ayan ang palagi niyang sinasabi sa tuwing may aabot siyang pera. Sa ngayon, DJ Rontoron, wala kaming relasyon. Hindi ko siya sinagot at wala akong romantikong nararamdaman para sa kanya. Ngunit sa kabila nito, panay pa rin ang bigay niya ng pera at suporta sa akin. Dahil dito natatakot na ako na baka dumating ang araw na singilin niya ako at ang katawan ko ang hingin niyang kapalit. Hindi ko kayang ibinta ang aking sarili, pero hindi ko rin makakaila na kailangan ko ang tulong niya para makatawid sa araw-araw kong pag-aaral. Sinubukan ko pong makipag-usap ng tapat sa kanya tungkol sa mga kinakatakutan ko, pero mas lalo lang akong nagulat sa naging tugon niya. Napakabait ng profesor na ito. Sinabi niyang huwag daw akong mag-alala dahil wala siyang masamang balak at handa raw siyang maghintay hanggang sa makatapos ako ng pag-aaral. Wala siyang ipinaparamdam na anumang pressure o pilitan sa ngayon. Ngunit imbis na mapalagay ang loob ko, mas lalo lamang pinapait ng konsensya ang aking dibdib. Araw-araw akong nababagabag sa isipang paano kapag dumating ang araw na hawak ko na ang aking diploma, pero wala pa rin siyang aasahan mula sa akin. Ang totoo kasi, DJ Rontoron, hindi ko talaga siya gusto at kung mag-aasawa man ako, sa hinaharap, ang pangarap ko ay ang makasama ang isang taong kaedad ko rin. Natatakot akong nagbibigay ako ng maling pag-asa sa taong habang tinatanggap ko ang kanyang suporta. Kaya gustuin ko man siyang layuan at tanggihan, bumabalik ako sa realidad. Na kapag tumanggi ako, baka hindi ako makakain at hindi makatapos ng kolehiyo. DJ Rontoron, masama po ba ako ang ginagawa ko na pagtanggap ng pera mula sa kanya kahit alam kong wala akong maibabalik na pagmamahal? Nagtitik advantage ba ako sa kabaitan niya o makatawiran lang na tanggapin ito para lang maipatawid ang aking pag-aaral? Sana po ay mabigyan niyo ako ng linaw at payo. Lubos na gumagaling, Adeline. Ayan mga ka-vibes ang kwento ni Adeline. Sa mga gusto mabigyan ng kanilang mga advice or comment opinion para sa ating letter sender, ayan, huwag lang mahihiya mga ka-vibes mag-comment at mamaya ay babasahin natin yung pag-usapan natin to, ang kanyang kwento, at bigyan natin siya ng advice. Anyways mga ka-vibes, magbabalik pa rin po ang Late Night Vibes, kaya dyan lang kayo, dito lang yan sa 1.7 FMR ang ka-vibes mo sa soundtrip ang lupet.
1: FM Radio, the vibes.
2: Ang lupet.

0: mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliw ng mga musikang magpapainit ng iyong gabi. Late Night Vibes. Kasama ang nag-iisang papabol ng bayan, DJ Ron Turon, mula 10 p.m. hanggang 12 midnight. Dito lamang sa iyong number one favorite, Bet na Bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-vibes, ang lupet.
1: Late Night Vibes na, ha?

Kayo'y nakikinig pa rin dito sa 1.7 FMR Tacloban. Kasama pa rin ang DJ Papa Ball ng Bayan, DJ Ron Toron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Eh mga ka-vibes, kanina mayroon tayong binasang confession letter ng isang babae na tinawag na lang natin sa pangalang Adeline. Isang second year college student na si Adeline na nahirap sa buhay. Galing siya sa probinsya at nakatira sa kanyang tita sa Leyte para makapag-aral, at minsan wala siyang pambili ng pagkain, baon at pang school expenses. May nakilala siyang 45 years old na professor sa universidad. Hindi niya ito naging professor sa kahit anong subject, pero nagsimulang manligaw ang lalaki sa kanya. Nang malaman ng professor ang kalagayan ni Adeline, nagsimula na itong magbigay ng pera para sa kanyang pagkain, project at iba pang gastusin sa pag-aaral. Palagi nitong sinasabi na tulong lang yun at walang kapalit. Ang problema, hindi naman gusto ni Adeline ang professor. Hindi niya ito sinasagot at wala siyang romantic feelings dito. Kaya habang patuloy niyang tinatanggap ang tulong, nagsimula siyang matakot. Paano kung dumating ang araw na singilin niya ako? Paano kung hingin niya ang katawan o pagmamahal ko bilang kapalit? Nakausap naman niya ang profesor at sinabi nitong wala siyang masamang balak at handa siyang maghintay hanggang makatapos siya. Pero nanatili ang konsensya ni Adeline. Pakiramdam niya baka nagbibigay siya ng maling pag-asa dahil tinatanggap niya ang pera ng isang taong may gusto sa kanya. Kaya ang tanong niya mga ka-vibes, nagtitik advantage ba siya o tama lang tanggapin niya ang tulong dahil kailangan niya ito para makapag-aral? Kono mga ka-vibes, pag-usapan natin to. Ano, para sa akin, hindi natin pwedeng husgahan agad si Adeline na ginagamit niya ang professor. Bakit ? Kasi malinaw sa kwento na hindi naman siya ipinangako ang sarili niya. Hindi niya sinabi na sige, tutulungan mo ako at mamahalin kita. At hindi rin naman masama humingi o tumanggap ng tulong kapag talagang nangangailangan ka. Pero ito lang Adeline, may isang bagay na kailangan gawin na maging malinaw ka. Kung hindi mo siya gusto, sabihin mo ng maayos, huwag kang magbibigay ng mixed signals para lang hindi mawala ang financial assistance. Kasi kung alam mong gusto,

0: ko niya, pero pinapaniwala mo siyang baka magkaroon kayo ng relationship. Someday, no, kahit alam mong wala talaga doon na nagiging unfair. Pero kung sinabi mo ng malinaw, sir, nagpapasalamat ako sa tulong ninyo pero ayokong isipin ninyo, takapalit nito ay magkakaroon tayo ng relasyon. Hindi ko po kayang ipangako yun. At pagkatapos nun ay pinili pa rin niyang tumulong ng walang kondisyon. Hindi mo responsibilidad ang feelings niya. Ayan. Pero ito naman ano, advice na lang natin para kay Adeline. Ayan, Adeline, naiintindihan ko kung bakit mahirap tumanggi. Gutom, tuition, projects, pamasahe, hindi madaling sabihin na hindi lang. Pero habang kaya pa, huwag mong hayaang maging iisang source ng pangangailangan mo ang isang taong may romantic interest sa'yo. Dahil kapag nasanay kang umasa sa kanya, darating kasi ang panahon na baka matakot ka nang masabi ng hindi, di ba? At tandaan mo ito na ang tulong ay tulong lamang kung malaya kang makakatanggi kapag may hinihingi ng kapalit. Kaya kung dumating ang araw na sasabihin niya ang dami kong ginawa para sa'yo, ito lang naman ang hinihingi ko. Nako ano, hindi mo kasi kailangang bayaran ang tulong niya gamit ang pagmamahal o katawan mo. Walang halaga ang perang na ibigay sa'yo nang nagbibigay sa isang tao ng karapatan sa katawan mo. At dahil professor siya sa university at estudyante ka, mas kailangan mong panatilihing malinaw ang boundaries ninyo kung sakaling magkaroon ng pressure, pananakot o pamimilit o anumang harassment, huwag mong sarilinin. Lumapit sa taong pinagkakatiwalaan mo at sa tamang student support office ng school. Kaya ka-fives, ano, minsan kapag nangangailangan tayo, kumakapit tayo minsan ano, kung sino talaga ang may kayang mag-abot ng kamay at walang masama doon. Pero habang tinatanggap natin ang tulong, huwag nating kalimutang protektahan ang sarili natin. At para naman sa mga taong tumutulong, ano, kung tunay man na natulong ang na ibinibigay nyo, huwag mong gawing utang na loob ang kabutihan mo. Dahil ang tunay na tulong ay hindi nasasabing tinutulungan kita, kaya may karapatan ako sa iyo. Para kay Adeline, tapusin mo lang pag-aaral mo pero huwag mong ipagpalit ang sarili mo para lang makarating sa graduation. Maghahanap ka rin ng ibang paraan, para sa ano, suporta, scholarship, school assistance, trusted na mga kapamilya mo, relatives o ibang legal at ligtas na pagkakakitaan para unti-unti kang maging independent sa tulong ng professor. At ang diploma na pinaghirapan mo ay dapat maging simbolo ng pangarap mo. Hindi paalala ng isang utang na hindi mo naman kailangan ipangako. Ayan mga ka-vibes. Alright, ano, sana ay may napulot ka Adeline sa atin ano. And sa mga ka-vibes, batingin ko muna dyan sa ating mga ka-vibes sa Barangay 84 Manlorif. Ayan, palaging nakatune in sa atin. Ay, Kagawad Kaloy, ayan, kay Jan Mark Balion, Mike Musanto. Ayan. And sa mga ka-vibes, magbabalik pa rin pong Late Night Vibes. Dito lang yan sa 1.7 FM, Warta Tacloban, and ka-vibes mo sa Soundtrip. Ang lupet.
1: FM Radio! Good Vibes!
2: Ang lupet!

Ayan mga ka-vibes, kayo nakikinig pa rin dito sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. Ayan mga ka-vibes, dito muna tayo, panandali ang magtatapos sa ating programang Late Night Vibes. At syempre, maraming salamat sa lahat ng mga tumutok, nakinig at nanood sa ating Facebook Live. Sa mga tahimik lang na nakikinig dyan dito sa Metro Tacloban, sa ating mga relay station dito sa Eastern Visayas dyan, at sa ating mga technician sa ating mga relay station. Maraming salamat dyan sa FMR Katbalugan, FMR Kalbayog, FMR Katarman, and FMR Borongan. Especially dito sa ating main station, FMR Tacloban, at sa lahat ng mga kabibs natin na nag-download ng ating FMR Philippines application. Maraming salamat mga ka-vibes, at sa mga papauwi pa lang galing sa mga trabaho, ingat-ingat po sa pagmamaneho, takbong pogi lang po katulad ni DJ Rontron. At syempre mga ka-vibes, ako ang inyong nakasama, ang nag-iisang Papa Ball ng Bayan na DJ Rontron, dito sa ating programang Late Night Vibes. Dito lang yan sa 107 FMR Tacloban, ang ka-vibes mo sa Soundtrip ang lupet. And I love you, goodbye mga ka-vibes.

Ka-Vibes! Bukas naman uli, manatiling nakatutok sa mga bet na bet mong programs. Dito lamang sa iyong number one favorite bet na bet, 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes! Ang lupet!

0: Wala silang masabi, FM Radio ang bet kabay sa malupet.
1: Barber at masahisa, sama mo pati artista. FM Radio ang bet kasi alupet.
0: Ang lupet!
2: Ito na ang malupet na pinakikinggan. FM Radio, kabays!

na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

Diyos na aming Ama, banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos na puno ng kadakilaan, pag-ibig at pag-asa. Lubos ang aming pagpapasalamat sa panibagong araw na iyong iginawan, sa iyong pagpapanumbalik ng aming lakas, at sa pagkakataong makapaglingkod sa iyo at sa lahat. Minsan pa, sa pagpapasimula ng araw na ito, ipinapanalangin namin na bigyan mo po kami ng karunungan at kaalaman ang mga taong nagpapatakbo ng aming pamahalaan na sa pamamagitan nila'y mapapanatili ang kapayapaan at pagkakaisa ng bawat mamamayan. Samahan mo po kami at ang bawat pamilyang Pilipino na maging matagumpay sa lahat ng aming mga gawain. Tulungan mo rin po kami at ang aming istasyon, Favorite Music Radio, na patuloy na makapagguhit ng ngiti sa mga nalulungkot, maging tungtungan ng pagpapala sa mga nangangailangan, maging daan ng pagkakaisa sa lahat ng taong naaabot nito, at higit sa lahat, maisakatuparan ang aming misyon na makapaghatid ng tulong at serbisyo sa bawat mamamayang Pilipino. Ang lahat na ito ay aming hinihiling sa pangalan ni Hesukristo na aming tagapagligtas.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Ang mga opinyon at pananaw ng mga host ng susunod na programa ay sa kanila lamang at hindi kumakatawan sa opinyon at pananaw ng himpilang ito.
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
3: Kaibigan, nais mo bang manatiling malusog, masaya at masigla? Hinahangad mo ba na muling maangkin ang dating buhay na walang karamdaman? Hindi ka ba gumagaling sa mga gamot na iyong iniinom? Para sa kasagutan ng mga ito, ugaliing makinig sa palatuntunang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Mga impormasyon at kaalaman mula sa siyentipikong pag-aaral ng mga dalubhasa at eksperto. Kalusugan, Iwas Karamdaman.
4: Welcome po ulit sa programang Kalusugan, Iwas Karamdaman. Hatid po sa inyo ng Doc Samaritan at ng Yes to Health. Ganyan din po ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Ito po yung Doc Samaritan, Stephen Hinas. Ang isa na naman po sa inyo po mga kasama para talakayin po sa programang ito kung paano ba maiwasan, ganun din lunasan yung mga karamdaman sa ating pong pangatawan. Siyempre sa tulong po yan ng mga halamang gamot, ng mga alternative medicine, mga herbal supplements na aprobado din po ng ating Food and Drug Administration. Siyempre, makasama po natin, walang iba, ang ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Welcome po, Doc. And mamaya po, babalikan natin si Dr. Algie. Ano? Sa mga kababayan po natin, merong katanungan, gusto pong ipakonsulta kay Dr. Algie, just text lang po ating text line, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Hindi po masyadong maselan ha, yung mga katanungan, baka pwede pong palagyan ng pangalan. Age na rin po, ano, tsaka ng gender para mas mabilis pong matukoy yung inyo pong mga sakit at mas mabilis mabigyan po ng free consultation on air at mga dietary guidelines. Yan ha, ulitin ko lang yung text line natin, sure, 961-532-2110. Sa mga naghahanap po ng mga dekalidad, mga napakabisa at napaka-epektibong produkto na tatak Doc Samaritan at Yes to Health, puntahan lang po yung mga suking pharmacy, mga local drug stores sa South Star Drug, The Generics Pharmacy at Rose Pharmacy. Pharmacy, available po yan ha sa Mercury Drug, ganda po sa Watson's Drug Store, mabibili po yan, any branches po nila. Sa Shopee at saka sa Lazada, available din po yan, hanapin nyo lang po yung official store ng Yes to Health at saka ng Doc Samaritan. Yan ha, basta hanapin nyo po yung quality product ng Yes to Health at saka Doc Samaritan para sigurado pong epektibo, subok na ng napakarami natin mga kabayan at syempre, aprobado po ng ating Food and Drug Administration. Mamaya po, makasama natin si Dr. Algie para bigyan po ng kasagutan yung inyo po mga katanungan. Pakinggan po muna natin yung mga kabayan po nating natulungan ng patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Kasama na po dyan ang pag-inom ng napakabisang kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic na vitamin C.
5: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinagharang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold.
6: Ikaw ba'y may mayoma? Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag Santon Plus Gold.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
9: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
8: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all in one sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Gising.
12: Laging bitin, ibalik ang bangsik. Ibalik ang alam ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
11: Oh, yes.
12: Turbo, Superman for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pangmatagalan. Turbo, Superman for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
13: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot-kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
14: Santon Plus Coffee Mix.
15: Ako si Janine, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape. Kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
14: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
17: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
16: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
18: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
19: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto.
20: Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinadaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Santon Plus Gold.
21: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
22: Ikaw ba'y may mayoma?
23: Santon Plus Gold. Hypertension. Santon Plus Gold. Cyst. Santon Plus Gold. Glaucoma. Santon Plus Gold. Menopausal syndromes. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa purong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Epektibo sa anumang uri ng sakit. So stay fit and healthy every day. Mag-Santon Plus Gold.
24: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
25: Protection ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na
26: Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Santon Plus Gold.
4: Yahoo! Yan po mga kaibigan, ang ilan na naman sa mga kababayan po nating natulungan, ang patuloy po yan na paggamit ng mga napakabisang produkto ng Yes to Health at Doc Samaritan. Siyempre, pangunahin dyan ang kampiyon na kombinasyon ng Santon Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C at non-acidic. Yan ha, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores, ganun po sa Mercury Drug, sa Rose Pharmacy, sa Watson's Drug Store, any branches po nila, ganun din po sa Shopee at sa Lazada, pwede nyo pong i-order yan. Hanapin nyo lang po ha yung official store ng Yes to Health. Ang ating pong text line para po sa mga katanungan at gusto pong magpakonsulta sa ating pong programa, just text lang, sir, 961-532-2110. Again, sir, 961-532-2110. Pasuhin po ha, palagyan ng pangalan tsaka ng edad po at gender yung inyo po mga text messages. Yan ha, ulitin ko lang, sir, 961-532-2110. Hello Doc, welcome po sa ating pong programa.
29: Okay. Sorry, hindi natin nakita kanina yung sa volume. Anyway, salamat po sa lahat ng ating tagapakinig at tuloy-tuloy po tayo sa pagsagot ng inyong mga katanungan. At siyempre, yung ating mga kababayan na nagte-text po, nababasa po namin yan at ating pong totoonan ng pansin ngayon pong araw hong ito.
4: Ayan ha. Doc, simulan na po nating basahin at bigyang kasagutan yung mga nagtanong po sa ating text line. Hello po, from Mary Jane po ng Bagaw, Cagayan. Yung tuhod po ng nanay ko, hindi po niya may upo ng diretso kapag iihi po siya sa banyo at may rheuma arthritis din po siya. Ano po bang dapat niyang gawin, Doc? Salamat po.
29: Ayan, yung mga common yan sa yung tinatawag nating osteoarthritis, na kung saan yung tuhod ng mga medyo maedad na, parang dumidikit na, partner, yung napuprose na. Ang common problem niyan, yung osteoarthritis, nawawala na ho yung normal lubrication ng ating mga joints and yung iba, eh talagang may pagkilo at nahihirapan na po sila. Sa mga ganyan, ang ginagamit usually sa natural medicine, nutritional therapy, yung mga collagen, binibigyan ng chondroitin, yung tawag dito, yung mga calcium, magnesium, and B-complex. So ito yung mga nakatutulong doon sa kanilang mga tuhod para makabalik yung normal. Kumbaga parang kulang sa grasa, kumbaga sa sasakyan. Ano? Ang mga pagkain na mayaman sa natural protein mula sa mga beans ay tinuturing po na maganda para sa mga tuhod. Kasi alam niyo yung mga maiedad na, kaya marami sa Pilipinas, short partner, merong mga osteoarthritis, ayaw nilang kumain ng beans kasi yung paniniwala nga na baka sumakit yung rayuma. Hindi naman po pare-pareho yung dahilan po ng rayuma. Yung rayumang common po sa mga matatanda, yan po yung nangangailangan ng mga beans. Yun namang isa, yung uric acid ang dahilan, yung mataas na concentration ng uric acid o tinatawag na gout, ay natitrigger lang yun. Pag kumakain tayo ng mga beans, ayan, lalo hindi binabad, natitrigger lang yung pagkakaroon ng pain. Pero hindi masamang kumain ng ganon. So, bigyan nyo po ng supplement, yung inyong lola. Usually, mga collagen supplement ang binibigay, B-complex, calcium. So, i-exercise nyo rin, ang dahan-dahan yung mga tuhod, yung tawag dito, ipapaterapin nyo na i-straight, dahan-dahan, may rotation movement, tapos kinakailangan talaga naglalakad din ng paminsan-minsan para ma-exercise. Kasi habang hindi nyo ginagawang igalaw yan at ilakad, lalo hong napoprosen nyo on. Tumitigas po lalo. Tapos kumain po ng mga prutas na may anti-inflammatory at may enzyme para po sa mga kasukasuan gaya po ng pinya. Yung patatas maganda rin yan, saka yung mga kamote, ano, maganda po yan. So sa akin, sa clinic, binibigyan ko ng mataas na dosage ng vitamin C kasi vitamin C po number one kailangan po para sa ating mga kasukasuan din yan. Yan yung nagpapalakas na absorption ng glucosamine, okay? At saka ng calcium sa ating pong buto. So bigyan po ng non-acidic vitamin C, Santon vitamin C, 1 capsule 3 times a day. Tapos painumin niyo na po ng Santon Gold, 1 capsule 3 times a day, tuloy-tuloy po hanggang sa loob po ng 90 days. Yan po yung gawin po ninyo. Tapos pag medyo malamig ang panahon at medyo nahihirapang gumalaw-galaw, lagyan niyo ng mainit na pimento, ha, sa tuhod at nakasukasuan po ng inyong lola para po ma-relax yung kanyang mga kalamnan at joints.
4: Yan, maraming salamat, Doc. Pasensya na po ha sa mga tumatawag. Hindi po natin muna masagot yung inyo po mga calls. Right after ng ating program, bibigyan po natin ng oras yung iba sa mga callers po natin yan ha. Text lang po muna ang ating text line, 0961-532-2110. Ako po si Talin. Gusto ko lang po itanong kung ano pong magandang lunas sa fatty liver at kidney stone. Dalawang araw na po kasing kumikrot yung tagiliran po ng lola ko. 62 years old na po siya, Doc. Salamat po.
29: Ayan. Sana may may mga mabibili kayo gaya ng sugar beets at gaya ng carrots. Ayan. Ang fatty liver kasi ay nangyayari po yan sa atay natin. Once na hindi na niya kayang metabolize yung ating mga fats kasi nga na-overpower na sa volume ng fats na kinakain natin. So may mga ganun. Pero iba, kahit na naghinto na sila sa pagkain ng fats kasi natuklasan nga nila, may fatty liver sila, hindi pa rin nawawala na mabilis. So pag ganun ang sitwasyon, kinakailangan talagang tulungan na natin yung atay natin. Kasi yung liver po natin, yung simula ng paghihinaan yan at pagkakaroon ng mga complications and other condition, yung pagkakaroon ng fatty liver. So hindi naman ibig sabihin nagka-fatty liver ka, hindi na ito gagaling. So sa amin, sa naturopathy, mayroon kami mga dietary program na pwedeng gamitin. Una, yung pagkain po ng high fiber na mga prutas at gulay. Yung malunggay ang isa sa nangunguna sa listahan namin kasi ang malunggay mataas po ang kanyang pangtulong sa ating metabolismo. Marami siyang minerals, marami siyang vitamins, complete nga actually yung malunggay. At ito'y nakakapag-detox ng ating mga livers. Kaya nga yung malunggay, yung bunga, may mga buto yan. Sa India, ang ginagawa nila, pinapakain nila ng 4 hanggang 6 na pirasong buto yung mga tao may high cholesterol at mayroong problema sa fatty liver. So kung sa atin naman, hindi yung buto ang kinakain natin, di ba? Yung mismong bunga na masarap yung lagain at gawing sinabawan. ugaliin pong kumain nun. Saka yung dahon. Okay? Kung makakatas nyo, maganda rin po yun. Garlic is also for cholesterol. Maganda yung bawang. Kahit anong luto ng bawang, wag lang yung prituhin. Eh, pwede nyo pong gawin. Yung pinya, okay, yung pineapple juice, maganda po yan. Luyang dilaw, ginagawa nila dyan. Ginujuice nila yung luyang dilaw. Yung isa rin na magandang advice is yung sugar beets o red beets, yung parang singkamas na pulang-pulang katas. Sinasama po yun sa katas ng carrots. Pinapainom po yun once a day, ha? Pinagsamang carrots at sugar beets. So once a day mo inumin, sa loob po ng ilang weeks, eh, nakakatulong po sa pagpapababa ng liver fat. Sa clinic, pinapadetox natin yung mga pasyente at pinaiinom natin tuloy-tuloy ng mga supplement gaya ng vitamin C, gaya po ng mapapait na mga herbal tea, okay? Katulad ng serpentina, yan maganda yan, sambong. Kasi po yung mapapait na yan ay liver detoxifier yan. Okay, kaya doon sa ating supplement, binigyan na po natin ng mga mapapait doon. Yung ating Santon Gold, meron tayong malunggay doon, meron tayong ampalaya, at meron tayong garlic. Kaya nga alam niyo po, kapag tinitake po ninyo yun, ano, lalo kung confirm na fatty liver yan, 2 capsules 3 times a day, 30 days. Then after 30 days, saka na kayo magwa 1 capsule 3 times a day. Ang laki ko nang mababago sa inyong katawan, yung pagdumi nyo, magiging okay. Pag dumudumi kayo, parang ang daming mantika. May nagsabi sa akin na ganyan na, Dok, bakit? Parang ang daming sebo nung lumalabas sa dumi ko. Kasi nag-take siya 2 capsules 3 times a day. Normal po yun kasi ang pagtatanggal ng fats doon sa ating abdomen, yung sa ating liver, dahan-dahan yan. At huwag kayong kakain ng maraming fatty foods during the time na nagtitake kayo para naman talaga tuloy-tuloy. Okay? Plus vitamin C at huwag magtitake na maraming yung mga inumin na may sugar. So try nyo yung ating alternatibong kape, ano, yung ating Santon coffee mix natin, Santon Plus Coffee Mix or Nature Soya Coffee. At iba pang mga herbal teas na natural na pwede nyong lagain lang sa inyong mga bahay. So gawin nyo po yun. Plus, yung pag-iwas sa mga pagkain nga po, gaya ng karne. Ayan. At ito po sigurado after few weeks, ano, ay magkakaroon po kayo ng improvement.
4: Ayan, maraming salamat, Doc. Doc, ano po ang home remedy para sa nagpapalpitate? Salamat po. Mila po ito ng Rizal.
29: Okay, yung palpitation ay common yan, lalo ni mga may problema po sa hypertension, yung mga mayroong nervous problem, yan ang kanilang nararamdaman. At unang-una sa lahat, ang common cause ng palpitation, o yung tinatawag nating arrhythmia, okay? Yung tachycardia, pag mabilis, pag mabagal naman, bradycardia, di ba? Ay yung calcium. So ang calcium, number one, kailangan ng muscle, which is yung puso natin, muscle po yan. So once na ikaw ay nagpapalpitate, posible na may kakulangan ka sa calcium. Kaya kami, pag halimbawa, may madalas na palpitation yung pasyenteng nararamdaman, one of the supplement na binibigay ay calcium. Ayan. Tapos, hindi pwedeng walang vitamin C kasi nga, di ba, yung vitamin C at calcium, magkakambal yan. Without vitamin C, hindi mo ma-absorb yung calcium. And of course, water with minerals, okay? Mas maganda yung tubig niyo, may mineral galing sa bukal kung maaari. Or buko juice dahil mataas ang kanyang electrolyte property na pwedeng nakatutulong sa puso po natin. Pwede rin po yung garlic, onion, or any spicy. Nakatutulong yan sa magandang tibok ng ating puso. Kasi maraming dahilan ng, ano, ng problema sa tibok ng puso natin. Ang pinakasimple at pinakakomon yung calcium deficiency and magnesium deficiency. Pag naman may depresya yung puso natin dahilan sa meron siyang enlargement o may pagbabara yan, nararamdaman din po yan. Pero most of the time talaga, yung ganyan is kakulangan nga po ng minerals. Sabayan nyo pa ng B-complex. Yan, B-complex vitamins. Kasi yung iba dyan na ninenervyos, may deficiency sa nervous nila. Yan po yung isang tawag dito yung symptoms, yung rapid heartbeat. So, ang suggestion ko sa inyo, mag-take ng vitamin C, non-acidic vitamin C and Santon Plus Gold. Yan po ay 1 capsule 3 times a day before meals. Ayan. Tapos, kung kaya nyo mag-take ng chlorophyll o yung green leafy vegetables, i-juice po ninyo yun or any chlorophyll-containing product, much better kasi kailangan din ng katawan natin, ng heart muscles natin, ng chlorophyll, which is nagbibigay ito ng extra dose ng oxygen sa daluyan po na ating dugo. So, yun po yung gawin po ninyo at I'm sure mag-change po yan. Huwag lang talagang may sakit kayo sa puso kasi bago mahinto yung palpitation na irregular, kailangan makorek muna yung problema sa puso. Kaya kung hindi humihinto, in spite of the fact na iniinom nyo naman yung supplement, mag-check up po kayo. Baka sakali ho na may makikita ang doktor na mas malalim na dahilan. Huwag naman sana, pero most common kasi talaga deficiency lang ang nararamdaman ng isang pasyente. Kakulangan ng sustansya.
4: Ayan. Ako po si Rap-Rap ng Dumaguete. Tanong ko lang po, Dok, ano po ang gamot sa manas ng paa? Wala naman pong sugat o naramdamang sakit sa katawan. Saan po kaya nakukuha ganitong manas? Salamat po, Dok.
29: Yun yung pamamanas. Ang most common reason, okay? Ayan nga, tawag dito, alarming once na meron kang isang uri ng pamamanas. Pwede po kasi ang dahilan ay paghina ng kidneys o depresyo sa kidney, or yung iba may problema sa puso, at yung iba naman may problema sa liver. So maraming dahilan ng pamamanas. Kung sa paa, most common kasi kidneys. O kaya magpapa-check up kayo kasi alam mo, kaya namamanas ang tao, kung kidney ang problema, hindi na kasi ma-manage ng kidney yung fluid. Ha? Hindi na niya ma-excrete lahat. So nagkakaroon ng water retention doon sa pinaka-lowest part ng katawan, yan yung mga binti natin. So ang nangyayari, kinakailangan mong uminom ng mga supplement or herbal medicine na may diuretic properties. Ang pinakamadaling hanapin yung sambong. Kaya sa mga doktor, pag pumupunta tayo, binibigyan tayo ng sambong na reseta kasi nga sa DOH, sa kanilang pag-aaral, nakita nila na magandang diuretic o pampaihi yung sambong. May mga herbal pa, gaya po ng buhok ng mais, yung tawag dito yung parag-is, maganda po yan, saka yung banaba. Yan ho yung mga the best na natural diuretic. Pero kailangan magpa-check up ka kung madalas nangyayari sa iyo yan. Kasi nga, yan po ay red flag, kumbaga, na posibleng may kinalaman sa ating kidneys. Most of the time, ganun po ang diba? Kaya pa-check po kayo. And kung hindi pa kinakapag-pa-check up at mapapagawi kayo sa butika, mag-take po kayo ng Santon Plus Gold. Habang namamanas po kayo, 2 capsules 3 times a day ang i-take po ninyo. At mag-take po kayo ng wag masyadong maraming tubig habang kayo'y manas. Kasi nga may problema yung kidneys or yung pag-excrete ng fluid. Pag uminom kayo ng sobrang madami, lalo kayong mamamanas. So mag-take lang po ng at least 1 liter to 1.5 liters maximum per day. At isama niyo yung mga herbal tea na pampaihi para makaihi po kayo at maginhawahan po ang inyong pakiramdam. Pero ang suggestion ko, magpa-check up po kayo para malaman kung saan ba talaga nanggagaling yung inyong pamamanas.
4: And maraming salamat, Doc. Doc, may prostate cancer po ako. Ano po kayang pwedeng inumin, Crowy po, ng Pangasinan?
29: Medyo mabigat yung problema na ating texter, prostate cancer. Siguro confirm na yun, kaya nasabi na niya, no? Okay. So sa mga may prostate cancer po, so huwag kayong masyadong mai-stress kasi nakakapagpalala pa yung stress. Ang gawin po natin, una, iwasan po natin yung mga nagpapabilis ng paglago o pagdami ng cancer cells sa katawan. Unahin po natin, talagang big no, tanggalin po natin yung karne. Huwag muna pong kumain ng karne. At magsimula po kayong mag-focus sa mga plant-based sources ng pagkain. More antioxidant na kainin nyo, much better. Lalo na po yung very friendly sa ating pong prostata. Ang mga friendly sa prostate, yung soybean extracts, okay? Mushroom, any kind of mushroom. Meron po yung mga natural component na nakakatulong sa ating pong mga pamamaga, even yung bukol, even yung may cancer na. So ang mushroom po ay isa sa recommended talaga dahil napakaraming po niyang phytochemicals, okay, na pwede makatulong sa inyo. Pwede rin po kayo mag-take ng Clavulwasca and Maca combination. Yung pong nandun sa ating Turbo Dietary Supplement for Men, i-take nyo po yun dahil ito'y nakakatulong sa balanse ng hormone ng isang lalaki. Okay? And also, any product with mangosteen extract. Kasi ngayon mangosteen, nakita nga po na mataas yung kanyang santones, mataas yung kanyang polysaccharide, at marami siyang natural antioxidant na malaking tulong sa mga may problema po sa any kind of cancer, not only sa prostate. And kung magagawa po ninyo ano na uminom ng iba pang mga supplement gaya po noong Sopalmeto, kung nahihirapan po kayong umihi, ano, pwede rin po kayong mag-take noon. Yung flaxseed, maganda rin po 'yan, ano, para po sa pagkontrol ng pamamaga na kaakibat ng pagkakaroon po ng prostate cancer. Yung pong garlic is also well known sa ganyan. So hindi lang po yung supplement natin na may garlic ang i-take po ninyo. Kumain po talaga kayo araw-araw ng may garlic. Hayain akong bumaho ang hininga basta buhay. Kasi po ang garlic is malaking bagay po yan. Kung i-research po ninyo, highly recommended yan for those having prostate enlargement or prostate cancer din. And also, pwede po kayong, kung alam po ninyo itong luyang dilaw, pwede po yan, sinasamahan po yan noong, binabanggit ko kanina, sugar beets. Pinaghahalo po yun para po makatulong sa may mga prostate cancer. Pero, isa pa rin sa option na pwede nyong gawin is mag-detox. Okay, kasi karamihan na nagka-cancer, maraming dahilan yan na posibleng dati may bisyo or napabayaan ng katawan, maraming chemical ang pumasok that causes mutation of the cells. Kaya sa naturopathy talaga, inuuna namin yung detox and cleanse. Marami pong paraan na pwede nyong gawing detox sa inyong tahanan. Pero yung kaya nyo lang gawin ngayon, gaya ng pag-inom ng ating supplement, gawin nyo po siyang 2 capsules 3 times a day and 5 capsules a day ng vitamin C, na non-acidic vitamin C. And pasyal po kayo kung magkakaroon po tayo ng wellness center sa susunod na panahon. Pasyal po kayo para maggabayan namin kayo sa kung ano pa man yung pwede nyong gawin para sa inyong recovery. Kasi hindi po biro ang prostate cancer. At ako'y nalulungkot, nagkaroon po tayo niyan. Pero huwag po kayong matakot, meron pang pamamaraan, natural, na pwede po ninyong gawin. Yun lang po, kailangan talaga natin patuloy na magdasal na bigyan po tayo ng mas malakas na immune system at mas malakas na resistensya.
4: And maraming salamat, Doc. Yan ha, sa mga kababayan po natin, naghahanap ng Santong Plus Coffee Mix, available po yan sa mga pharmacy, sa mga local drug stores. Ganyan din po ha, ang Turbo Herbal Supplements for Men, para sa mga kalakihan po natin na may problema sa pagkalalaki. Ayan, at para mapaganda na rin po ang pagdaloy ng ating pong dugo. Ayan, malinis na rin yung mga daanan po ng ating dugo. At nang hindi na po naboburden yung ating heart. Ayan ha. At maiwasan po ang masyadong pagtaas ng ating blood pressure. Inom po kayo Turbo Herbal Supplements for Men. Walang bad side effects. At galing po sa mga herbs, sa mga halamang gamot. Kaya wala po siyang mga adverse reactions. Yan ha. Ganun din sa mga kabayan po natin, ang ating Santong Plus Herbal Soap at Santong Plus

0: ito po natin na ito po marami ng tulungan sa buong Pilipinas. At ang mahalaga po dito, meron siya talaga ng patunayan at aprobado siya ng Food and Drug Administration. Yun lang po at ingat lang po tayo sa ating kalusugan at patuloy po tayong makinig sa ating palatuntunan kasama po ng inyong mga lingkod. Dok. Algie po ito. Hanggang sa muli, salamat po sa inyong pag-antabay sa ating pong palatuntunan.
1: Maraming salamat, Doc. Yan po, mga kaibigan, ating pong alternative medicine doctor, naturopathic health expert, doctor of ministry in naturopathy, Dr. Algie Bakla. Hanggang sa susunod po, mga kaibigan, ha, ito po ang inyong Doc Samaritan, Stephen Hinas, nagpapasalamat sa inyong pong palaging pag-antabay at pakikinig sa ating pong programa. Programang Kalusugan, Iwas Karamdaman at The Secret of Health. Atid po sa inyong Doc Samaritan at ng Yes to Health, ganoon din ng Santon Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, your best partner in health. Mabuhay Luzon, Visayas at Mindanao. God bless the Philippines. Na po ang Panginoon ang magpagaling sa ating pong mga karamdaman.
2: Proteksyon ba sa kalusugan ang harap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinakarang mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. Santon Plus Gold, mabibili sa pinakamalapit na butika sa iyong lugar. Santon Plus Gold. Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
3: Ako si Avon, isang estudyante, laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: FM Radio, favorite music radio. FM.

0: Malupit na pinakikinggan. FM Radio. The Vibes.
1: Napakiana la!
2: Pakianahin mga isyu nga itong nadadabihan mga ahensyan gobyerno, labi na kung mga tagbuwis ang naaagrabyado.
3: Napakiana la!
2: Mga isyu nga kinahanglan klaruhon, may tungod kahiraman ang ginsuiswilduhan ang mga mulupyo.
1: Napakiana la!
2: Taramdan nga waray tuyo pagdumit ng pagpakarao tinig kasi tawo, kundi ang pagklarula han mga isyu.
4: Napakiana dadla!
2: Batu-batuhan langit, an maigo, diri mabigit, kay hi ako, napagiana la.

0: a las 5:03. Otro mo paingaga rin Junaid, kumusta? Martis siya ng adlaw, pizza 6. Bispira siya ito namang patron, di diha Paving. Our Lady of the Most Holy Rosary. Rosary month yan, ha? Pero saan nito rin, of course, kumusta? Ba't na may klase, may trabaho? Para ito nagtrabaho, of course. Pero kung di ka natrabaho, waray trabaho. Kagad ko nung pagkapanudlay. Ito yung rin matsudlayo. Ano tsudlayo nito? Rin matsudlayo. Saring luhod ko nung aarutan. Balik ako mo sa layo katanan. Martis kita yung adlaw. Bad news. Bad news para nga itong mga nakonsumo itong gasolina. Kaya may uminto itong presyo itong gasolina. 1.93. Gino 95 na gadla ko. Or sino nga ni gindudos nila. Pag-alanganin man ko rin. While itong diesel may da pag-ubos nga 1.30. 1 peso and 30 centimos. Ngan itong kerosene, magandar na ko itong pag-uminto kay 3.30. Rason, as usual, itong tension di Middle East. Amo man ini, duduha man la ini, permanente magkasangkayan, di nga ni pag inihataas itong balyo itong dolyar, aadi itong permanente pagkaya na itong tension dito ha Middle East magkasangkayan. Kada kay waray tamay himo. Nagtikang naan na release kunhan fuel subsidy han mga farmers ada. It masunod para liwatan mga inin mandargat. Labot inin aton mga inin na dipasahero nga sarakyan. Pampubliko nga mga sarakyan may dananira nga daan fuel subsidy. Pero haloyuhin nga lang kulang pa iton. Kinanglan namon uminto pasahe. Nga lang sige, adi uminto pasahe. May fuel subsidy, ginumintuhan ng pasahe. Nga lang diri, kinanglan igubos it presyot lana. Suntok sa buwan. Now, nasiring liwat ang mga paraguma, nganhan mga parupangisda. Kaya ano, kami di kami nagamitin makina. It amon pagpapadagat diri it mga pambot ano itong tubig itong ginlala na ito. Kami nga mga nagamit itong mga thresher, nagamit itong hand tractor, nagamit itong harvester o ano pa man nga di makina panhagna. Di kami napalitin gasolina. It iginlala na namon tubig sabaw lubi. Nasing gobyerno. Sige. Upod ka mo. Upod. Sige. May da nira. Nasaring liwat ang mga tracker. Ini ba nga mga nagdeliverhin mga inin na goods nga mga truck? Galong kay anong hirala? Kami di kami napalit gasolina. Galong ko, sige. Upod ka mo. Kita, saan naman kita maaraba nga mga consumer? Kita nga mga inin commuter, saan naman kita maaraba? Kaya di kita ada upod. Waray man kita subsidy. Ah, bisa na lang pinaguntan pag umintong presyo. Umintuhan ano kay ni? Umintuhan pero gi maguol maram ka magasang kaya na ading ani ginaagwayan na. Damo nag kontra ni secretary itong Department of Labor and Employment secretary. Sino ba to? Nangalimot kita. Dati senador ini. Damo nag kontra kay nagpupugong kuno adi katiting na lang ani gimpupug ngampa. You know, in fairness it labor, mga kasangkayan, ginti ito timbang liwat ito niya. Pero kayo may mga tripartite wages productivity board, tawag ito. Ha? May mga inintagsa-tagsa kita nga amot nagiinu-inu. So, mostly itong pag-uminto, kita nga mga obrero, ada pribado, nakinanglan din impetisyon. Di rin parot gobyerno nga permanente across the board. Kung di nagsasayop kada to, igmay da, uminto. Pero itong mga ada private, mga pribado nga mga magtatrabaho na kinahanglan inyong petisyon dito sa Regional Tripartite Wages Productivity Board. Amo ba? RTWPB. Amo ba? So na kinahanglan inyong petisyon. Waray nga ni petisyon na nagay waray. Uminto iton kuan, di ba? O, kaya niyan ko na uminto at presyo iton itong pasahe, itrason, pagmahal itong gasolina, pwede man gihapon itong petisyon, pinagi itong pagmahal itong paplito, may tungod kay pagmahal itong presyo itong gasolina, di ba? So, tama ba nga nagkakaamo itong tinatawag nga chain reaction, domino effect, mga kasangkayan? Pag uminto at presyo lang, uminto tanan papliton, dila na uminto, dila na tubo, itong mga unano. Pasinsya na po. Tawa-tawa. Baga ko na't pagtawa-tawa ni Kapitan. Pero sing paman, huwag kang magpapakakampante. Uy, may bago nga petisyon na pagkaya na. Speaking itong Barangay Sangguran Kabataan Eleksyon. Kay anhadi ang petisyon ni Atty. Makalintal do bagan rayop gin rayop ya kay Balangay Bis gi bugos ang postponement kay diri man lan sang ambidir man lan barangay an postpone gin postpone kundi apati man gihapon an Sangguran Kabataan. So rayop adi yan na may kabataan nagfile ang petisyon bag-o nga duha Supreme Court in particular lalo titon Sangguran Kabataan kinanglan, igpuspon. Amo pareho mga kasangkayan. Ano? Pero magiging mot an academic ini mga kasangkayan kung aksyonan, ano't magiging aksyon ito na petisyon ni inin attorney Makalintal. Hi, attorney Makalintal, dire paru-paru tiya petisyon. Petisyon nga di hiton na paghabubuhi ton threshold, hiton na ihap. Hiton na ininbutos, hiton impeachment court nga may dadito na si ring nga waray ni mo legal standing. Ha? Dire applicable inididikan attorney kay bisan hin o. Bisan ordinaryo nga tao, pwede ka mag-file in petition with regards hiton pag ano kay ni dire kay masiring nga waray legal standing. As long nga butante ka, as long nga Pilipino citizen ka, di ba? May dani mo katungod pagpetisyon. Ito, di pwede sumiring gihapon nga inin premature. Kaya ito, gimpospon na. Balita. Dapat aksyonan ini. Oo, kaya, you know. Amo ito, bagayin, nabibibing ka din, itong kumilik. Ito kumilig kay, yan na, di magpwede nga as of now mga kasangkayan, di rin pwede sumiring kay asyat mandate aton, okay lang kung naray bala, o doray papirmahi, kay pwede kang magpadayon kung anon iya mga nagpaka-calendar activity. Di ba? Pwede kang magpadayon, pero may balaod naging permanent presidente. Or else kasi sinahangkat presidente, eh ito ng balaod yung pirmang, kung nagpapadayon ka lagi hapon, nga postpone itong eleksyon. So ba, okay itong kumilig. Diba? So nabibibing ka niyan itong kumilik kay kung sumiring itong Supreme Court niyan. Ito nga ginhimo nga balaod in an unconstitutional iton. So kinahanglan mag-aadaan ng eleksyon. Di na nalaka mo pag 5 years kung mahuman itong eleksyon itong 2026. Diba? So masiring. Ayaw anay implementar ito. Mapalusa din tiyaro. Diba? Ama dito ang immediate temporary restraining order, then i-resolve ito. So, ano't pagbubuhaton itong kumilig? Kung may temporary restraining order na nagpupugong itong implementation, postponement itong election, masering. Implied ito na, sering, igpadayon itong schedule election itong November ito. So, digios na luwat itong commission on election. Ano't pizza yan na? Ha? Pizza size, duha na lang adlaw. Opera, 5 undid line, tama? Unfiling ang certificate of candidacy, kakulop. Undid line ang filing ang certificate of candidacy. Pizza size na pagkaya na. Nabuot pa itong commission on election. Kaya ano, it gin susunod niya ang bagong abalaon naging pirma ng presidente. Niyan, konsumiring itong commission on election. Aw sumirik itong Supreme Court nga adin temporary restraining order i-restrain temporarily ito nga bag-o nga balaod. Karong singon igdadayon ito ni eleksyon. So mabalik na lang ito kumilik. Sige, mag-schedule na lang kita parahin ano kayo ni? Parahin na inin filing itong certificate of candidacy. Di mados og. Mados og na lang tira. Di ba? Gius na liwat. So, itong commission on election, permanente na bibibing kayo ni kayo, no? It kumilik. Kuray ka din isayop nga postponement. In the first place, di rin manhira sa itong, kumbaga, it manditaira nga kung ano't schedule, sunda. Di ba? Amot mandato era. Di rin tira nagpropose mga kasangkayan. Ano yung pag sinayop at kumilik? Di rin tira siya nagpropose para itong pag-postpone itong election. May nagpupuros tayo na pagkaya na. Posta ko no, madadayon itong election. Sige, posta kita. Ha? Puros tayo. Di na ko, kabisan nga, need baraw lang, ipupurustahay, ipupurustahan. Lagi, ginookin, okay. itakon na lang din ni Unta, nga maghimuhim balaod, nga parparot balaod, itong presidential, midterm, local election, mga kasangkayan, nga waray manit nagkakaw-kaw pa rin postponement. Ano ba itong diferensya? Kay papre man na agya kumilik. Di ba? Kay sering ko pa iyo, baga magiging president ini kung tumugot itong commission on election, kung tumugot itong Supreme Court. Kay tumugot nga itong Supreme Court nga sige, boy, di postpone itong election. Di ba? O, niyan bangin may da mag-ungkaraw nga kung maabot na itong election itong lokal. For example, yan na presidential. Ah, pwede ngayon kita mag-file yung petition. Ah, maghihimo kitang balaod. Kaya petition, balaod. Kaya in the first place, kita man lang yung naghihimo balaod. Ano man, pagsabot kita, di the lower house. It evasion, instead nga, in 3 years la, it kada term, ah, himo ang 4. Paru-paruban kuan, paru-parubahan barangay, himo ang 4. Okay, niyan, mahimulat kami di 5. Sa ano man eleksyon, 2028, himo kamo didang akon mahimo 2032. It eleksyon, eh, himo ungyap namon di 2032. Masing ba ang indiri, pwede ili. Diri, kay kita nagun tumugot man Supreme Court. Hit barangay. Ha? Ah? Diba? Magiging president yan. So, dakot posibilidad which is may president naman ngani na waray tumugot na magkaadan postponement an election way back 2022 ang barangay sangkunan kabataan election. Diba? Oh, so, ano man karuksingon? So, baghakon lang ni. Kaya, you know, kita nga tanan, bangin, ikaw siguro nga namamati ko pagkaya na may danimok alugaringon nga observasyon din. Ito madadayon. May lot na yung nasing madadayon ito. Pero ito na akon ano kayo ni. Kumbaga ako, sing paman Tagalo, may kutub ako. Madadayon, gudit eleksyon. Oh, madadayon, good. Bangin di madayon kay api kina or diri magpalusa din kuan okay dir eleksyon after hiton November 2 magpalusa din kuan magpalusa din ano kay ni magpalusa pero kay warin mag November 2 na nga ni useless na ang petisyon kay ano pa matigre restrain kun pizza 3 na ito November nga an schedule pizza 2 man. Wala naman din ni kumbaga it pag restrain man kasangkayan pag hold ito temporary amot karong singon. Kun may da subject for implementation for example so ganito nga balaod so makanta Supreme Court masing tagin tiaro so temporary restraining order it karong singon to restrain temporarily hin order ito Supreme Court nga kun ano ito nga ginpapa-implementar ano ito nga balaod na pagkaya na pugni anay. Kaya no, may dadidi question, gingkwi question iton. May amon itong petition, gingkwi question ito, adim petition. So, before ma-resolve ading ay petition final with finality, ayaw anay. Amo ito, tempura, amo gamit ito, tempura ti aro. Iga ko nanay, ayaw anay kiwi. Salit kumilig na si pastilan, i-resolve na ganin ito tempura. No? Pero ma-resolve ka na na. Kundi ako nagsasayop, kakulop gihapon ang last day, waray pa so far ano liwat, gumawas. Kundi nagsasayop, ha? Kakulop gihapon ang last day, han ginaarong a comment han Supreme Court kay gipapa-comment ang respondent din hi. Hirenon mga respondent ang nagpirma of course itong Malacañang, di ba? Itong presidente. Hino pa? Ang duha ka kapulungan ang lower ngan upper. Hmm? Ngan likewise itong commission on election. Di ba? Gipapa-comment an hira. Within 5 days unextendable. When we say unextendable, 5 days, good. Ayaw na kaw pangaruhin, masing. Pwede ma-extend, anay, kay diri na pwede. Magbaton ka mo, diri. Itong comment na ginaaroon namon, i-resolve namon ini. Masering itong na-anasering Supreme Court. When we say nga unextendable, waray na good. Kumbaga, kay, you know, urgent. Hindi kinanglan ma-resolve in interim temprano. Ayaw na ito, pinangaro pa ka mo, paru-paro itong hiton kampo ni BP Sara pag kaya na, gipapabaton hit kuan, gipapabaton hiton NBI with regards hiton kan gracious akusasyon nga na-deliver yan mali-malita na siring hiton kampo ni Sara Duterte. Pwede tagi anay kamihin plaso, tagi anay kamihin extension kay inin maaro kami hiton sinumpaan ng mga affidavit ni gracioso kay para pag-adman na si hiton NBI. Sige, pwede. Adidiri pwede. That's why may na dito. Naka-highlight mga kasangkayan nga and 5 days, within 5 days, unextendable. Diba? So, kung di nagsasayop, ang deadline mga kasangkayan kakulop, pwede pulat kita. Pero kinanglan, ikuan ito. Kaya, you know, o di rin nga niyo, di nga ni kao mag-comment. At ang kinakot, puruhan nga magdadog, himagalintal. Kaya, Weber ito. Oh? O bagahin form ito hin Weber, mga kasangkayan, na kundiri ka mo magbaton. Anay, kaya adihi Sir Will. Nagtawag ni Sir Will Montisa. Wari na itong kabaton dayon. So amo ito mga kasangkayan, nga sirin ko pa man, yan na may bago. May bago mga kasangkayan na nag-file invitation, pero mga kabataan, sanggunin kabataan. Ito nagpetition grupo inin mga kabataan, mga kasangkayan, inin amog hapon ni tira nga inin diri pugngan iton nya na nga piniliay igpadayon iton nya na nga eleksyon amo iton inin petition hadi nga mga kabataan aniha kay ginkukulbak na kon ni Sir Ruel Montisa kay nasin pag-asa nagtapos na kon iton kuan iton habagat. Bodo, tikadto na daw kita yun itong dry. Hmm? Kumbaga, ya. Gano'n na. Sir Ruel, mga pingaga. Sir Ruel?
1: Sir, mga pingaga.
0: Yes, good morning. Go ahead.
1: Mapay nga aga, din natin ulagway, natin panahon, para yan na nabibilin nga, ayan na, kalawhan Martes, ika-unong kalawhan na Oktubre 20-26. At natin minayuyungan minahal nga provincial Leyte, padayon kita, makakaabat, in madampog ng kalangitan, nga pwede magdara, in mga parpatsala nga pagkaritingan, paglalugdog, may tungol liwatan ITCC. Pasal liwatan pinakabako nga satellite animation ng pag-asa, maray tanang ahaw, nakikita ang mahirin mo nga LPA o sino bagyo asakob ng gawasan Philippine Area of Responsibility, yan na nga adlaw. Ito na adala, ITCC or Intertropical Convergence Zone nga gindudominar niya ang Palawan, Visayas, kan Mindanao. Anwaray, gale warning nga giniisan pag-asa para yan ang adlaw din ni Atropate. Salitan natin mga kabibes nga nagpapakabuhi ang kadagatan pinagyan pagisda talawas kumatuha dagat pagpakabuhi basta magigmatleran mo pay para liwat hira makalikay hinano pa man nga mga disgrasya nga posible manabo samtang hira to kadagatan nagpapakabuhi pati gihapon na naton mga kabibes nga mabiyahi ang adlaw pinagyan dagat talawas kay ang pagbiyahi kay siring ko pa man kanina waray kay warning nga ginisan pagasa piniato dapit ngan habugos nga sinirangan han Visayas. Anaton real time nga temperatura da kita 24 sentigrado na pwede mabutin 33 sentigrado yan ang adlaw. Anaton adlaw masidlit na ron yan alas 5.28 matutunod niyan nga kulo alas 5.27. Anaton daylight time yan ang adlaw may nakitaon si kauras nga 59 minutos.
0: Sir Ruel. Anot karong singon hini na siringit pag-asa nagtapos na an amihan. Habagat. Oo.
1: Unsit kita para tikad tuliwat.
0: Amo na ini.
1: Amihan.
0: Amihan.
1: Pero dili pa totally nga amihan ha. Unsit pala. Ay may napakita sinisiring na northeasterly wind blow.
0: In fact baga na namang pangan nga namang
1: once gumawas ini nga nga paro yan pa ini nga weather system
0: na utod i Sir Will
2: anay.

Okay na, pagkabalik si Sir Will Montes sa Magkasangkayan. Anyway, sige. Oo kay Sir Will? Okay, Sir Will? Sir Will? Na wara, na wara. Okay, call ended. Anyway, nakuha na naton kay nasiring itong pag-asa nga nagtapos na kun itong habagat. So, masulod liwat kita itong amihan. Pero, amon siring ni Sir Will nga inindir kita magpagkampanti kay medal liwat yan na kumbaga forecast nga nasiring masulod kita itong El Nino. Diringan la El Nino. Super El Nino. Diba? Now, it pag-asa liwat pinagikan na inin na Secretary Solidum iton Department of Science Technology na siring tanan nga mga probinsya ha Pilipinas makaka-experience kita in drought by the end of March 2027 next year. But given mga kasangkayan kay you know iton March amin itong rason kung kay ano nga na-declare in 5 prevention month kay drought mango din eh. Ah, grabe ini nga sirak. Ah, so, inin it aton good, it yana nga tuig gin papangandaman ini nga pagtaga El Nino or super El Nino. Kaya lang, kumbaga, di rin iparparo hiton, siring hiton DOS siya pagkaya na nga tanan nga probinsya by end of March. But permanente man ini. Permanente ini, nakakada kita ng drought mga kasangkaya. That's why iton in 5 prevention month, declare ito every March. Diba? Kaya no, nagmamamara kita, prunhin sunog. But anyway, mga kasangkayan, sige. Oras alas 5:27, buhat na kay may da klase, may trabaho. Bulig-bulig, igad man yun yung mga kaganak. Yun na, in particular, pati ko tatay, buhat daw.

Ha? Ay naman, ato na ulit mga tanong. Ato't mga tanong. Yan, nadudo na tagbarantay. Ang kusay, tagapun na upod. Upod ko na ko tayo. Sige, matang timprano. Upod nga to. Kapot ka rin na anayak, iba yung kang magkawawara. It o sa liwat, nga kapo, at it is da. Hindi ba nga para aquarium? Kagol niya ang upod. Anyway, malitaw. Buligi niyo ha, buligi. Ito yung magaganag para at least naman lang. Ano pa ba kung ito yan ha? May napagadada. By the way, mga kasangkayan, sige. Nakadagitan to. O, kaya ikawad ganito natin yung sur. By the way, didi ha Northern Samar. Alin Northern Samar? Ano, usang ano kayo ni? Usang National High School. Do didi pa ganin yung pizza ono. Pero inin kinanglan, ma-aware kita. Naliwat o true. Kaya, you know, after handin bad to ang shooting incident nga may da mga patay ha eskwelahan bagan nagmingaw na liwat nan hilubong pala kasang kulob pada kunik nagsasayo pur ka kulob ang mga nagkamatay nga mga estudyante sa Buanga bad to and latest sa pag after di hakuan di ba kay bagan nauso ini na nagmingaw na liwat so hadin nagalabay nga adlaw pizza uno han Oktubre may da usang grade 10 student 15 years old, nakuhaan in kalibre 45 nga pusil, mga kasangkayan. Dito mismo sa Kuban Eskwilahan, Hakatarma National High School, dito Barangay Dalakit, Northern Samar. So, hapag kaya na itong nga bata, ito kinakaptan itong DSWD, so, magkukonsider ba nga napugnan in kung ano nga kay under investigation pa. May naghihapon na kuhaan yung pusil. Kaya lang, it nga pusil, labot kay waray bala. Nakadismantol hiya. Di ba? So, kinanglan permanente kita aware kay amo man in itong issue. Nga kung may panhitabo, karahibot tanan, pagmimingaw, ada kay mingaw na pinanhingalimtan na luat kung ano ang mga gin kasarabutan, an ano an mga agreement, an mga obligasyon tagsa-tagsa, adan lot na buto, kung may dan lot na didisgrasya, simba ko. Diba? So, kabataan, kumbaga, uso inya pagkaya na magkasangkaya, number one, tikan ko na pamilya before nga to kan ma'am. Ayaw na ito ni tapod tanan kan ma'am, kaya imagine, kau nga ni nga pipir latin manak, may butang tanala upat, nasa rin kag, di kalipong, di na atindiran tanan tama, di ni matindiran tanan, di atag ni mukat kan ma'am. Mga di nga ni pampublikong hospital, eskwilahan, mga kasangkayan. Ha? Permanente, damo itong sulod itong sa nga classroom. Kaya it pagkakaiba itong private nga nit public, it private mga kasangkayan, may discretion ni rakon pananglitang, eh kumbaga may danir ideal nga, inano kayo ni nga, kadamo. Kinanglan pagsundon. For example, kada classroom, 30 la. 30 good la. Di na mga ngarawat kung pananglitan. Di paru-paru itong kuan. Diri, ano kaya ito, paru-paru itong public. Ngayon public, may napalisihat din pinya na siring. Diri pwede pag-refuse si ma'am hin pag-enrollment. Hin pag-enroll. I mean, hin na-enroll. Diri pwede. Kinanglan ka raw ton. Hika kayo magpanunok. Di ba? Itindin si amo iton. Ha? Hey, ma'am, may nakamigaphone na. Ha? Kay sobra itong kamaaring asa. Ada na nga tanan din. Nasalit, siring ko pa man, kung nareklamo ka nga kaganak, nga dinim na atin diran nga nitim, upat lang anak, ayaw itapod kan, ma'am. Kay ma'am, ikaduha nga kaganak. Sobra sa isinta na abot ito sa classroom. Ano nit ni mapagbantay nga tanan? Diba? Ang adik ka nga nit elementary, bisa nit high school, toto, ginoko, bagat galira. Diba? O, kaya di matgatanan niyo makakaptan, diba? So, anak kong punto ba nga? Buligan na ito ni mama. Ayaw nalang tapon masing himam kay ikaduha nga kaganak. Di da aton. Kita nga may mga armas. Daw ako, diri ko po nito. Kaya wari ako armas. Na may mga armas, mga kasangkayan. May mga pusil. Orano pa man, di na nga makamaratay. Kung mahimo, di man lang mag-importante. Panlabog ito.

0: lugod kita kang bato. Pinamili pagkaya na ginamo pa kunot armas ng oray peso rin din. Anay kadali. Oras makasangkayan, 5:33, mabalikan.
1: Napakianan lang.
0: Pahinom dumanay.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalag raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
2: Santhon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
4: Low bat dahil sa init ng panahon at buhol-buhol na traffic? Tanggal lahat ng yan kung napaka-awesome na music ang mapapakinggan. Sabayan pa ng mga traffic-friendly updates at feel-good na kwentuhan sa Hapon Hits.
5: Hapon Hits!
4: Mula 3:30 hanggang 5 ng hapon. Kasama ang iyong afternoon vibes kada DJ Honeydew. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
7: Nanay Tessie, taga saan nga po kayo?
8: Taga Santa Rita, Samar.
7: Kayo po ba, nanay, ay umiinom na ng ating rice coffee?
8: Matagal na po kaya buhay kasi noon hindi ako makalakad. Mm-hmm. Tapos hindi ako makatulog.
7: Mm-hmm.
8: Tapos pabalik-balik na ako sa doktor. Wala namang itik. Sabi ko nga, kaya nung narinig ko, agad-agad akong bumili. Pati nga yung anak kong isa, yung pangalawa ko, hindi siya makalakad.
7: Mm-hmm.
8: Pinainom ko na rin siya. Mm-hmm. Ngayon nakatagtrabaho na siya. Tapos yung asawa ko, ganun din. Yung ano niya, yung chan niya sumasakit.
7: Mm-hmm.
8: Sabi ko, uminom ka na rin ng rice coffee. Yung pag-iinom ko, dala-dalawa na kasi para tuloy-tuloy na yung paggaling ko. Sinabayan ko din ng ano, rice capsule.
9: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Bidang-bida ka ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida ka-vibes mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool na morning vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa iyong ka-vibe sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
4: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
6: Ang lupet!
4: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon. Kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong ka-vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit! Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada, DJ Cherry Lou.
2: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 5:38.
1: Napakianan lang!
0: May napakianan. May napakianan. Wari ko ng klase. Para no repa pag-declare siguro, bangin na mag-declare ka muna na ng oray klase kay an iba nag-declare naman ng pagsalinurugan na teaches sa month week. Anyway, ayaw anay klase anay kay di na may mag-urundang naliwat. Di ba, ma Christmas break ka mo, may ito niyo, kuhan. May ito na bakasyon. But anyway, sige, sharing ko pa man. Inin baga ti pag-ereleksyon naman ko na pagkaya na maabot na itong 2028 kay nasiring sinito GB here sito. Itong mga pension, di ba ang pension ang social, social pension ba, mga senior citizen, ha? Mga indigent, mga kasangkayan, na inin 500. Pag ti pag-ereleksyon, ang 2020 itong alam, himo nga 1,000. O ada, nahimo na 1,000. Yan na ma-election na ulit itong 2028 na si Senator J.B. Hercito. Imo nga 2,000. Although hakon nga bahin, as long at tinuod nga mga indigent ini, mga kasangkayan, kulang nga dito actually itong 2,000. Tinuod, when we say nga indigent, tori ko dito as in zero income ko dito. Likewise, kumbaga may damanit na hatag, di regular. Bangin na tagatagla, you know, hamedisina la, kulang-kulangan ito 2,000,000. That's why nasiring luat kita nga kinanglan, tinood la luat nga indigent. Kaya yun know, nga mga dole out usaha itong gobyerno na para itong ikasiko mga pobre, bisan diri mga pobre, diri mga kablas, nagpapakadara, natagduha pagod it's lot. Nasiring hidada. Tama iton. Kami lugod. Diri kami membro, kay diri kami suog kan kapitan. Kay ano kuno pahingat tulad kang kapitan, kay iton in charge sinit this WD man. Ayaw pagsiring at this WD, nagbabalay-balay. Iton lista good nati kang kapitan. Di ba? Bato-bato halangit. Pero ito ang slots, di dahil ito niyo, kaya may mga slots ni kundi ako nagsasayap. Okay, granting nga waray slots, mga kasangkayan. Ha? Kung baga open niya. Siyempre, unahong ko, na ito akong mga supporters, akong sulod balay, di ba? O, nga nagyapot mga kalyado, mga konsyal. Konsyal, tatagan tayo ko yung kuta. Pero tiyo mo, kinanglan, may dani mo lima. Ha? Ikaw naman, siyempre, una akong gihap ni mo't sulod balay. So, itong nagiging tendency ni bisan di re-qualified or kwalipikado, gimpipirit nga maging kwalipikado. Diba? O, mga supporter, so, kinang lang sulod tanan. Okay, okay na. Sige, nga dilot kita at iba. Pira nala itong iba. Ha? Pero kung di nagsasayo, may dadah ni, may kuha na dahin ni, may kuta dahin ni. Bato-bato lang, hindi man nga nga tanan ha, pero agsob, amin ito na itatabo. Now, isasabit ito ni SWD. SWD, amin ito may evaluation. Now, itpakiana. Di ba ano niyo, ipag-evaluate niyo ito? Kaya supposed to be ito, evaluation dito, mag-house to house ka mo, may lista ka mo, may address, may ngaran, pamimilgon niyo. Hayan address ini, hayan residency ni, hayan nga tao, kagaton niyo ito. Di ba? Magmamantuman ka mo, magkakada ka mo ng interview. Amo ito pag-validate. Takon pagkita. Ha? Pagkita, adan at least tayo, tingang kapitan, i-validate. Diba? Now, humanan validation. May da pa revalidation. Diba may time na revalidation? In fact, naghinulat nga ni kita ito na re-revalidation. Diba? So, tipa ano na ito? It revalidation. Ano daw, baga, dodoble man kita hininga bago, mag-agada kita, iti-check na ito no true. So, tipo ano na luat, mag-house to house na luat kita, nabubuhat ba ni this WD?
1: Napaki-anan la!
0: Dire!
1: Napaki-anan la!
0: Base na lasalit, ayaw kita kapausa, kung may dadida, dire mga supposed to be qualified or diri dapat maging membro nga nagiging membro kay trabaho in this WD.
1: Napaki-anan la!
0: Bato-bato langit gihapon, di man nga niya tanan, doon na siring kita, kay kulang yung tao. Kulang, manggod iton, kumbaga iton, napipitsido na ba? May ito permanente, kulang, underman kami, kulang kami, di ba? So, pira good ideal, iti opisina, kaya ano nga di rin niyo, inin mag-request ka mo para ng budget para itong ideal, hinusang opisina nga amo good ini. Di ba? Ayuhin mo ang arason itong underman, kulang ka mo tao. Kahit simple lang solusyon ito, pagdugang ka mo ang tao, kahit di pa nga gin-create ka mo dida. May new standard dapat, di ba? Nga tao, nga amo, di ba? May amo ito, may mga structure kita. Nakinahanglan ito itong mga inin sit up, kompleto ito, kada department, pero kinahanglan na tao, amo ni, pag-produce, pag-provide, pagmalahin mo nga mabudgetan para sakto nga tao. Diba? Kay mostly amoy doon. Gobyerno, pipitsi doon nga ni underman, kulang kami tao. Hmm? So ako paburak hini na maging 2,000, bis ba 5,000? Mga senior citizen, ha? Indigent senior citizen, from 2,500 naging 1,000, from 1,000. Saan mo ngayon itong universal ko, an? Un-universal? Balaod na ba ini? Kaya yun, you know, mga kasangkayan, when we sing a universal, waray nandin eh, regardless kung may pension ka, pero ang pension, may limit niya. May limit ang pension. Pension, GSIS or SSS, mga below 5,000. May makakabil din eh. Kaya, you know, ang mga pensioner before ang GSIS ng SSS, may na-pension pagkain 1,000 plus la. Ha? Oo. Kaya itong SSS, depende man itong imo contribution. Hmm? At least GSIS, kundik nagsasayo, 5,000 itong minimum nira. Diba? So, itong universal na akong pag-intindi na regardless kung may pension ka, waray, kaya na itong iningasukmid mga kasangkayan, waray, at least waray, I mean, kinahanglan waray nimo, kwan, o di waray nimo, as in, waray good nimo income, waray pension, waray as in, diba? So, saan to kayo na yung pagtagay universal? Hmm? Nagkakabubuhi ini kunti parabot na't pinili ay so adin naliwat higat salyan may dalawat niya proposal nga itong increase itong tax exemption. Ah, kaya hapag kaya na inin tama ba it mga na income ig divide down niyo into 12 itong 250,000 pero ito iya pero I suppose nga sigurado ako mga low income ko ni earners ini mga kasangkay kaya na income kayo 250,000 dire a month annually iton so hindi divide ni 250,000 makasangkain into 12 kay 12 months man iton tuig di ba so kaya na tax exempted makasangkain it na income ka annually hin 250,000 so gusto ni Senator Sherwin Gatchalian nga parotas on iton iya kwan parotas on iton iya ano kini exemption from 250,000 to 400,000 pesos. So, kung na-income kahin 400,000 in an annually, so, tipo ano nun yung masasabot, i-divide niyo naman into 12, ito 400,000. Pero ito, no? Kung na-income kahin so ganito a month, ito, exempted ka. Pero in proposal or plano pala, mga kasangkayan. Pero, nakakatagamtam na ba kita hini? Or kamo? Nga na-income ka mo annually hin 250,000, tax exempt, increase, tax exempted ka or exemption. Adi pa, ha? Naka-built-in hini nga proposal ni, kwa, ni Senator Sherwin Gatchalian, ni Mr. Senate President, nga maging tax, waray tax na, tax exemption, waray tax itong mga bonus, exempted mga kasangkayan. Ha? From 90K, kaya na itong exempted kuno itong bonus. Tama ba ini? Tama ba ini? O kaya may mga bonus nga below itong 90 nga ni? Mga taxable pa? O, iniging kukuha ko lang ini. Yan na laki ni Baro nga may dangayan mga exemption. Bisan nga anin nga inin ano kayo ni? Ini nga tax exempted kahit itong 250,000. Tama ba? Sige daw, kung nasulok, i-divide daw, itong 250,000, mga kasangkain, pero ito ni mo monthly iton. So, ito ni mo monthly, i-divide lot ni mo into to ito, kay, inin, ano kayo ni, 15-30 months sweldo. So, kikiton ni ito, every after end of the month, ada man ito, may dalawat kada sweldo. Kita daw, kung ito yung payroll nga gin-pipirmahan, ito yung payslip, diri dito, kuan, may bayda tax deduction hayo dito. Kit mga nasweldo, 250,000 below mga kasangkayan. Yan laking pakabaro nga, tax exempted nga yan. Ngayon, gusto i-increase from 250,000 to 400,000. But anyway, mga kasangkayan, it oras, naglalarang, may na pa kita mga, okay, baga, may ba kita ha? May ba kita kay, baganing gadayang ko lang ito, kay, you know, good news ito, as long mag-inco, kay puro pala ini plano, mga kasangkayan. Anyway, inin kakulob ba, ang naging, yan na padayon gihapon itong impeachment trial, nga kundiin itong igpapadayon, waray pagkahuman, hi, Executive Director Buenaventura hitun amlak. So kumbaga hakambi kan akabindicated ni kuan ni Trillanes. Ha? Kakulo baga na pamatud-an kumbaga nabangga niya kuan. Tinuod kay may dani mga presentasyon mga kasangkayan nga nakadto may dahan amlak gin confirman an amlak tama daw ako ano nga ako nagtutuo nga itong kinakaptan ni kuan, kinakaptan ni Trillanes nga mga documents. Tinood itun. Kaya lang, tipo ano na niya mapapamatudan. That's why Nasiring Hikuan, Nasiring Hilakson, natam Hilakson, nga Nasiring Hilakson, maram ka mo, kami bagay nagrurado hagihapon kami nga ipapresent ito Hikuan kay unan nga tanan, uranon ito Hikuan, uranon ito hin mga hinarokaiton objeksyon, uranon ito, sigurado ako makakalangan ito kay, you know, kumbaga, ang term na ginamit ni Senator Pampilo Lacson with regards kan Trillanes kung mag-witness siya ang tinatawag lack of evidentiary. Ha? Nga waray, kumbaga, waray probative value mga kasangkayan. Tinood liwat. Tinood ito. Kaya yun o, mga kasangkayan, sering ko pa man, makurit pag-prove niya ito. Do may daniya source ito. Pero di mat niya pwedeng divulge kung hindi niya source. Kaya unang katanan, wasig di bulsi ito, pati yung magkakaproblema ito. Kaya ano, itong tinatawag nga bank secrecy, kaya ano nga nagkagawas itong mga documents nga, di ba? So, that's why nasiring nga bagay, waray value actually, kumbaga. Yan na, napamatudaan, kaya gimbangga itong kuan, gimbangga itong amlak. Kaya may dani yung mga data, may dani yung mga kuan mga kasangkayan, mostly han kuan ni kuan. Bisan nga nito nga, duhi sani, uy, wara ito mapamatuding hand drug lord mga kasangkayan. Ada ito documents ni Kuan. Ada documents ni, ano kaya ito, ni Trillanes. Mga pagkunukuno lang ito nga drug lord ikaw niyan, Sammy, oy. Pero wara ito mapamatuding nga drug lord niya. It pakianal dida. Kaya ano, kaya may da mga remittance. Oh, tikan kan Duterte, kan Sara, kan Pulong, ngadto kan, ano kaya ito, kan Kitty, awan ito, ang bata. Oh, may da mga remittances. Mga kasangkayan ni Sammy, uy, kakulop ni nakatutun amlak. Ha? Nga, bantog in hiya, pero wari pa mapatpamatudi, in fairness, nga drug lord. Pero ginkukuno-kuno, gintatahapan nga drug lord in hiya. Now, ano nira transaction? Amit na ako nga pakiana. Nga may dahito, kinakaptan ni Kwan, ang papil kayo, no? Mga kasangkayan, simple manggulang kay kakulop, baga naging mag-uulan ay kay, sering ko, intindihan natong dipinsa, kay ira ito rule. Kay baga makairinit na usahay, kay gibabalabgan ko dira, nga dira mapresentan ang black natural, kaya amin ito tira trabaho. Bisan hinupat hibutang dira itong kuan, itong defense team, mga kasangkayan. Amagutiyo, kung may mo, biling kitang paagi nga, dira good may presentar ito ng black, di ba? Umabot ang punto nga, may dana panarhog na siring an hisini Tortolfo nga hampir ang mga senador ayaw waray din hitarhugay diba o di kita kay gintarhog nga you know magkakaproblema ka amlak kung imo iti presentar din hi magkakada ka may dagay to criminal liability ikikiha ka may kikiha ka salit na sing ayaw kay di diba so mabot ang punto mga kasangkayan nga inin ay presentar gihapon an amlak diba. Parang ka mo simple gadla unta kay you know may iha naman ini nga nasing warit ka maturam puro laytod kan Lacson aw kan Trillanes mga kumbaga waray hiton pagka puro layton hukak layton di ba simple mang gudla. Una di ba ginayat iya nga magpirmahin Weber kunwari ko dito kumaturan, kumbaga ako, mapirma ako para magmakaraw ni Trillanes. O sige, mapirma ako ni Weber. Sige, di abrihan ni Trillanes niyan, ito yung mga accounts, siya gintuntuhan. Pagkita dito nga waray, ngalungan, no? Di napihawan ka. Pero kaya nung waray po mirma, may gintatago, di ba? Undepensa before. Ngalong, waray mga ebidensya. Waray ebidensya. Oro lang kung natin magkuhan ito mga istorya with regards sa mga kasangkayan pagtaga inin amlak o inin mga bank accounts. Waray niyo konkretong ebidensya. Waray ebidensya yung presentar. Oro lang ito mga hearsay. Yan na may ebidensya ng lo. Ayaw kayo may confidentiality kita. Ha? Ha? Oo. May ebidensya na. Aadi na ito ng amlak. Ngalag, di pwede. Di pwede buyag-yag din eh. May kikiha ka. Di, madaling istorya. May gintatago. Good, di ba? So aadi na magasangkay nakita na naton itong karaygan pagkay na gimbanggahan mga statement so before titinhap kita kan inin na Trillanes nga puro leni pero ako nakikita kay Trillanes it is sincerity but is sincerity kay no kumbaga di kita maaram kung usala ng obserbasyon kay dir kay nga dirti kiha kay grabe net nga pagkaraot it pamilya Duterte dirigin kikiha kay once kay kiha ito makakatara history Trillanes niyan in isakto proper venue para pagbuyagyag mga kasangkayan hiton nga tanan nga kinakaptan himbabaruan di ba ha kalit ay kita ito niyan kay nasiring niyan ito ng impeachment court nga pwede exempted ito ito nga mag-confidentiality exempted itong impeachment trial. Waray na himo ang depensa. Nagpinanmati na lakakulop. So, magpapadayon niyan mga kasangkayan ngan usay ni kasimana straight itong Monday to Friday ng impeachment trial. Since it oras na siring, although may 5 minutos pa kita. Salamat ngayon mga nagalin susunod na itong program, online program kakulop, no? And Real Talk with Daniel Ries. Thank you so much. It akon dili mga ganagin kasagabay aton ko pilot dili engineer Sam Latsika engineer Jade Berino tubtubwas nga adlaw amo gihapon nga oras nga ni istasyon ini naman ni ka vibes Dani Borbos Arquias oras alas 5:55 maupay nga aga aton nga tanan.

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: Pugali si Remedios Arnais Trabajada, taga Ilabas, 57 years old. Di kin mabuo ang adlaw kung hindi kami makagamit kariya. Ang DTX 500, ang YTC, kag ang D3 Bio. Ay, hudi, trangkaso, sipon, ubo. Pero kung makainom gani, saan ka pag-inom lang kaysa, dura na yun. DTX, YTC, always kira kag D3 Bio. Nami, makaturog ko kamayan, makakaon ka o kabayan. Nami, ura ka pagkapuyi ang lawas mo kung makainom ikaw kariya. Ang mahambal ko lang, bakal ka mo. Tistingin nyo lang. Dami, Gidria. Tisted na naman nga pamilya. Amo, Gidria, ang inainom naman. Gani, kinambal ko kaninyo. Bakal ka mo. Dami, Ria, nga bulong.
2: DTX 500. Mabili sa mga butika. D3 Bio. Mabibili sa mga butika.
3: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Quiz Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Quiz Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
4: The time now on FMR. It's 6 o'clock.

0: The angel of the Lord declared to Mary, and she conceived of the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done unto me according to thy word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. And the Word was made flesh, and dwelt among us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ, our Lord. Amen.
1: Oratio Imperata para sa kapayapaan. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos na aming Ama sa langit, Panginoon ng kapayapaan at katarungan, mapagpakumbabang lumalapit kami sa iyo sa panahong ito ng tumitinding tensyon sa politika sa aming bahagi ng mundo. Sa nakalipas na mga taon, pinanatili mo ang aming pananampalataya sa iyo bilang isang bayan. Ang pananalig namin sa iyong kagandahang loob, ang siyang nagligtas sa amin sa napakaraming kalamidad na dulot ng kalikasan, gayon din ng mga dahil sa kagagawa ng tao na dumagok sa aming kasaysayan. Iligtas mo po kami mula sa lagim ng digmaan. Dinggin mo ang aming pagsusumamo. Kahabagan mo po kami, Panginoon. Ipagsanggal lang kami sa puwersa ng kasamaang naguudyok sa mga pinuno ng mundo. Naniniwala kami na hindi kami nakikipaglaban sa mga tao, kundi sa mga pinuno, sa mga may kapangyarihan, sa mga tagapamahala ng kadilimang umiiral sa sanlibutan ito, sa mga hukbong espiritual ng kasamaan sa himpapawid. Ipinapanalangin namin ang mga pinuno na pinagkatiwala ang gumawa ng mga pagpapasya para sa aming bansa. Buong puso naming ipinagkakatiwala sa iyo ang aming kinabukasan at humihingi kami ng kapatawaran at habag sa mga panahon na dahil sa aming mga takot at hinala ay nadungisan ang aming mga pananaw at nagdulot ng maling pagkiling at puot laban sa ibang katutubo at lahi. Taimtim kaming nagsusumamo na gawin mo kaming mga daan ng iyong kapayapaan. Kung saan may pagkapuot ay magdala kami ng pagmamahal. Kung saan may pinsala, kapatawaran. Kung saan may pagdududa, pananampalataya. Kung saan wala nang inaasahan, pag-asa. Kung saan may kadiliman, liwanag. Kung saan may kalungkutan, kagalakan. Ito'y aming hiling sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo na iyong anak, na nabubuhay at nagaharing kasama mo kaisa ng Espiritu Santo Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Maria, aming mahal na ina at reyna ng kapayapaan, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Francisco ng Assisi, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.

0: old school novelty pop has gotten a fresh, playful makeover from the Ooh La La Baby hit makers and its Showtime performers, Baby Dolls. And Flash from Coachella, the symphony, the most streamed, the nation's girl group, Binny.
1: Step out in my new bikini, heads turning when they see me, keeping it ocean breezy. Yeah, yeah, yeah, yeah.
0: It's Eddie, Baby Dolls, Binny, live in Tacloban, October 17, 2026. Tickets are now available at 1,594 silver, 2,994 gold standing, 5,990 VIP seated, 6,990 for VIP standing. Check out the Facebook page of Enigma Events and Production Incorporated for more details. Unfiltered.
2: Powered by Enigma Events and Production Incorporated.
3: Maraming maling akala tungkol sa blood donation na nakakaapekto sa desisyon ng mga tao. Narito ang paglilinaw sa mga katotohanan tungkol sa pag-donate ng dugo.
4: Ayoko nga mag-donate. Natatakot ako na baka pag may tato ako, tanggihan na ako.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Pwede pa rin. Basta tapos na ang waiting period. Kung bago ang iyong tato, kailangan maghintay ng 3 buwan hanggang 1 taon depende sa patakaran ng blood bank bago payagang mag-donate.
6: Natatakot ako na baka manghina ako ng sobra. Baka din ako makabalik agad sa trabaho.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Sa katunayan ay mabilis lamang ang recovery. Ang nawalang fluid sa katawan ay napapalitan sa loob lamang ng 24 oras. Basta't uminom ng maraming tubig at iwasan muna ang pagbubuhat ng mabigat.
7: Delikado yata yan. Paano kung hindi sterile yung gagamitin nilang karayom? Baka mahawa pa ako ng sakit. Nakakatakot isipin yan.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Imposible makakuha ng sakit o virus mula sa proseso ng pag-donate dahil ang mga blood bank ay gumagamit ng mga bago, sterile at single-use na karayom na agad ding itinatapon pagkatapos ng bawat don.
8: Sabi nila pag may maintenance ka tulad ng sa high blood, bawal ka na raw. Sayang at may maintenance ako, baka masama pa sa katawan ko kung mag-donate.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Pwede pa rin mag-donate basta ang kanilang kondisyon ay controlled o stable at wala silang nararamdamang anumang sintomas sa araw ng pag-donate.
9: Eh di naman talaga ako natutuwa sa ideya na mag-alis ng dugo sa katawan. Baka kasi maubusan ako at mahimatay. Ang dami daw kasing kinukuha.
5: Oops! Paglilinaw!
3: Sa standard whole blood donation, karaniwang kinukuha ay 450 ml. Depends sa timbang, hemoglobin level at kondisyon ng donor. Tinitiyak ng medical professional na ligtas ang quantity para sa inyo. Maaaring pumunta sa pinakamalapit na blood service facilities para sa mga pinakabagong panuntunan. Tandaan na sa pag-donate, hindi ka lang nagbibigay ng dugo, ikaw ay nagbibigay ng buhay. Dahil sa Bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
10: Isang mensahe mula sa Department of Health Eastern Visayas Center for Health Development National Voluntary Blood Services Program.
11: Get ready for a night of music, madness, costumes, and non-stop rave energy this Halloween. Wonderland Monster Rave. October 31st, 2026, Saturday, starting at 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort, Tacloban City, featuring two of Manila's most sought-after DJs, Mark Marasigan and Carla Espiritu, plus the region's hottest DJs, Elmer, Lovely, Ben, Waco, Jeff, Wen, Ryan, and John. Come in your best Halloween costume and get a chance to win cash prizes in our costume contest. Tickets start at only 600 pesos. Get your e-tickets online at taratix.com. Or grab physical tickets at La Villa Francisco Mountain Resort and from our official promoters and resellers. Wonderland Monster Rave, October 31st, Saturday, 6 p.m. at La Villa Francisco Mountain Resort. Rave the night away!
12: This is also brought to you by JGC Financing Company Incorporated and official radio partner 100.7 FMR Tacloban. Ka-vibes sa sound trip!
13: Bidang bida ka, ka-vibes ngayong umaga. Alamin ang mga nakakatakam na food finds, nagagandahang tourism destinations, feel-good moments sa ating bayan at mga kahangahangang individual. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Lahat yan, ibibida sa Bida Ka-Vibes. Mula 9:30 hanggang 12 ng umaga. Kasama ang yung cool na cool ng Morning Vibes kada DJ Buko J. Dito lamang sa yung Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
14: Ang lupet!
13: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong Jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban.
14: Ang lupet!
10: Unspoken love, unsent letters, silent goodbyes, and emotions left between the lines. Iba't ibang kwento ng pag-ibig sa salyo ng mga nakaka-inlove na awitin. Ating tunghayan sa Unsent Heart and Vibes mula 1 hanggang 3:30 ng hapon kasama ang nag-iisang papi ng bayan na papana sa inyong mga puso, DJ Papi Abicado. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Soundtrip 100.7 FMR Tacloban. Ang lupit!
13: Never ka nang aantukin gabi-gabi. Gising na gising ang iyong evening sa mga nakakaindak na tugtugin. Mananalo ka pa ng limpak-limpak na papremyo sa Gandang Gabi Vibes. Kasama ang iyong night shift vibes kada DJ Cherry Lou, DJ Faye Lemon at DJ Nico Chico mula alas 8 hanggang alas 10 ng gabi dito sa 100.7 FM Radio Tacloban. Ka-Vibes!
15: The time now on FMR. It's 6:17.
16: Maayong adlaw mga kaigsuunan. Kabalo ba mo nga adunay Sardines Fisheries Management Plan nga ipatuman sa Sugod Bay sakop sa FMA 9? Apil sa plano ang dili pagpangisda sa Dayang Ulupoy sulod sa pila ka bulan. Pagkunhod sa adlaw sa pagpangisda, pagdili sa illegal unreported and unrelated fishing activities aron mapanalipda ng atong Dayang Ulupoy. Gidasig na kagun ang mga mananagat nga moapil sa Fish Corps project sa BIFAR alang sa kabaguhan ug pagpangandam sa posibleng pagpatuman ni ini sa umaabot nga mga tuig. Duula lang ang inyong Municipal Agriculture's Office o BIFAR staff aron makaapil. Ang andam nga mananagat, protektado ang panginabuhian. Kauban ng Fish Corps atong kalampusan sa dagat, sigurado.
17: Mga sikretong pilit na kinikimkim, ilalantad at muling magpapaalag sa natutulog na damdamin sa saliyo ng mga

0: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
1: A las 6:14.
2: Panindugan, karasika sa nakatan panahon, daraan mga balita, paghingaday ang pinili ng mga issues, hapulong nga masayon maintindihan, hangkaghan komentaryo nga dinhimula masasayuran, agun ikaw, kamo, sumatan ang sakto nga kahintang, tindog o komentaryohan, komentarista, Panindugan!
1: Opay nga ka mga kapagtuan, adlaw yan ahan, Martes. Pizza 20, pizza 5, bulan han Oktobre, 2026. Yung pizza danay, na harayo kita dahil yung pizza 26. Tuig ngayon ito, pizza 26. Okay nga ka, welcome na itong pagkaurusa, taramdan na panindugan. Alain Dawan ay partner, Sam, no? Please come, ha? Maupay nga atak na mga taga Eastern Visayas, mga taga Merkado, maupay nga atak na, na? Pinapapag-andam kita it pag-asa. May tiabot good nga duro nga huhuraw. Extreme nga El Nino phenomenon, no? Nga bangin it mga deep well, it mga bumba, nga ginta titikangan hito na aton irimnon nga tubig in manhubas nga na kulangon hin tubig, no? Kita pa naman yung mga tao, diri kita nag papakabana, di kita nag-iintindi kung diri pa nagiging seryoso itong problema, no? Ari na kita kung grabe na hinduro itong problema. Siya kapag kita na kadtuhit inin baga panginano na good, no? Labi na kung baga nakakita na kita't ibang tao, nga baga na lilisang na, amo pa kita iton nga higita ina na gius na good. Pero kung higita in baga okay pa man, waray paging kakabarakan, no? Waray kita baga pag-intindi lanay, dila kita anay na mamati, no? Pero once nga baga nakakita na kita't iba, nadadara na kita, no? Salit kung mahimo, an iyo bubon in guti ay nalay itong tubig, no? Paing gusto mo itong pahuro halaramon pa, no? Nga na banging gusto mo nga andamon nga daan itong iusurok itong tubig nga iba, no? Nga na itong mga barangay officials, nga pag kita niyo magkakaproblema at iubugos nga barangay, dapat ilakip na didahit o restorya hit sanggunian pambarangay. Nga na iyo na baga pag-uuristuryahan, kung sakalin maging kulang hintubig, haing kita madalagan nga ito. Ano't aton mga alternatibo, no? Alright, 1.93 per liter, no? Ang idagdag nga presyo ang gasolina, no? Ha diesel, may da 1.30 nga rollback. Yan na nga alas 6 sa naga. Ang kerosene, baga kita ang tadawanay, ha? Amon yung sinisiring nira nga, yan ang simana, dagdag bawas, no? Dear uniform, may da produkto ang krudo nga nag-iban, may da produkto ang krudo nga nag-uminto, no? Amon ito, inin sinisiring han aton mga balita, no? Ha? Salit diri papriho kaya no dawla. Well, no? Bangin may da mga factor nga ang nagmahala in kanang gasolina, pero ang kanang diesel in nagbarato naman, no? Ha? amo ini ita inin baga resulta hit kananya nga simana pamresyuhan hin gasolina no nga na pamresyuhan hin diesel no amita aton in minomonitor yan nga. Alright, maaram ako nga inin ana mga nakasunod ang impeachment. In naghulat irahi ito na kasayuran kung ano adto ang kanang kakulop ng hearing. No? Ni Attorney Bonaventura, no? An Anti-Money Laundering Council, no? Nga na ang mga reaksyon dayon na baga tagagawas ang sering nira nga ana asoy dito hantaga Anti-Money Laundering Council in pariho han mga gimpasamwak ni inin Senador Antonio Trillanes kay kunano ang sering hana taga money laundering can anti money laundering council no pare huliwat ana istorya hana press conference ni Senador Antonio Trillanes meaning parhaira diri kuno nagbibinuwa no hi Senator Antonio Trillanes diri lah mga pakaraot no ha. Pamati, kung nagpapadayon ito na it-research ni Senador Antonio Trillanes. No? Na itong pakiana di da tikang diin hin particular nga kang kanay tikang ang kwarta nga nasulod tikang nga Hong Kong nga na tikang ha China. No? Ni nga tinatawag nga Kali 88 nga milyon-milyon nga kwarta nga nasulod nga daka na man's carpio, no? Ha? Diri ininira igin niyayakan, pero didahit mga comment-comment, no? Hit mga natuod kan Senador Trillanes. May dadida mga comment nga babati ko diri to sigurado ko na tinuod ito ng mga account, may dalawat mga tinuod ng account nga bangin ini in connected hit mga ginaaligar nga kwarta may connection ha drugs, no? Ito inin usadida, no? Kaya ni diri ka rin sinyo niya kung tikang ha China, tikang ha Hong Kong, iniin karuyag sinyon tikang hin gobyerno, bangin tikang inihin privado. No? May dalawat mga comment nga nasa rin nga bangin halin itong saging. Kay ano, mga senador ana taga-defensa, no? Ang mga taga-depensa ni Madam ha-impeachment in haros diri nira papag asuyon ang taga Anti-Money Laundering Council, no? Ang ira mga reaksyon in balabgan nga na kung mahimo diri makapag testimonya ang taga Anti-Money Laundering Council. Pero ang impeachment court in naglarang ha may dito exception andiri permanente nga ratsada akon bawal iton kay may secret ut mga deposito bangko diri mo na iton pwede ig pasamuak kandi mo na pwede pag kuha data kay powerful ini mga kabugtuan nga korte kay ini in may connection in impeachment, no? Ha? So that impeachment may mga ground bribery, graft and corruption, culpable violation of the constitution, no? Ha? it mga unexplained wealth, nganit mga sekreto nga deposito in konektado Hindoro. Nga dayon nga mga akusasyon ha impeachment. No? Pagkitahin ni Dida, tub-tub lahat at pagpapakiana nga dagkuman, no? Nga dako nasulod nga kwarta, da muliwat ang naging withdraw. Malay niyo ko na namamah na kumprain saging.

I'm sure binibiling ni Senador Trillanes it surok hininga kwarta. No, maram ako, no? No. Ah? Amo itong iya advocacy ni Senador Antonio Trillanes, no? Nga ibuksas nga isumat ha publiko it diri hinbabaruan hit mga tao para sumatan kamo hin kamatuoran nga kung mahimo diri na kamo mapilit hit iyo baga paghipadara nga para baga mamuhay-puhay kamo no Kale Bagankali 88 Foods Corporation na Foods ha a company partly owned by Manasis Manscarpio, Bana husband ni Vice President, no? In kumarawat in 319.3 million in remittances from China, an anti-money laundering council or AMLC official testified kakulop Monday. So na amitot ada ha inin mga balita yan ang inin aga no Kali 88 Foods Corporation a company partly owned no by Manasis Manscarpio no husband of the Vice President received 319.3 million pesos in remittances from China, an anti-money laundering council AMLC official testified yesterday. AMLC Executive Director, Ronel Buenaventura said the remittances to Cali 88 totaled 319.326 based on covered and suspicious transaction reports submitted to the impeachment court. No? Ano itinatawag nga covered nga suspicious transaction? No? Diri nga tanan kasi covered sakop hit anti-money laundering law. No? May dala mga puon nga nasasakop. No? Either tawo mismo or usang korporasyon nga adahin linya hin negosyo nga insakop panbalaod kaya ang tawag ha era covered no either covered institution or covered transaction no may dangani mga inin lending, mga inin nga mga jewelry shop, mga inin nga mga inin money remittances covered ini covered no kay pwede nga ada dida ipadara it mga questionable nga kwarta no it balaod may dito niya pagultan hit kadamo no kapag ka umabot hining kadamo hining kantidad hing kwarta diri pa ini sakop pero kung lumahos na nga na mas hataas na ang kantidad no covered na hiya no so na mga pawn shop itakbangan na nanunumduman la, no? Mga ini nga mga binabalyuan mo hin dollar o remittances, ada usahay ging kukuha mo itong mga padara.

0: And of course, mga bangko, no? Nga na nakarawat in services in pagpadara ng pagsinsilyo o pagbalyo in kwarta, no? Amoy ni Hira. Numero uno ito, mga bangko, no? So kung ana padara nga kwarta ay nagpanlalapos, didahan minimum. Kumbaga ko nabag ting ito na ba? Pabag ting ito ni Daniel. Ting ting. It mga officer at bangko may detonira mga inin ginatindiran nga seminar. Ana hirain ma report ngadto ha anti money laundering council, no? Nga adi in orsahon. It covered nga tao itiini nga mga politically exposed nga mga tinatawag, no? Kay inin linakip ini hambala o pa nga ni gagidi ini no? It naghimo ini mga magbaralaod man, no? Mo pa nga ni nga nalakip ini kay inin kundiri patakas ini mga questionable nga mga kwarta sulod-sulod dito dira, no? Ana diri pwede nga inin maglalahos-lahos-la, no? Ini nga yan ang mga politically exposed ng mga kwarta na patikanghin mga politiko nga tinatawag hira po nga politically exposed person. Baga kung na yan ang mga panahon, nagihimakuri itong pag-abrihin mga bank accounts, no? Kada sumalahan, no? Kundi rin binubuligan. Pero kung biga binubuligan itong mga taga-bangko, may dagad gihapon, no? Paambot ko na ano tira mga patakaran ito, no? So, kung ikaw mga politiko, tapos makarawat kahin 319 million, no? Kay bisan kung diri ikaw mismo politiko pero kapikas ka kinabuhi, no? Politiko exposed ka na gihapon, tinatawag ka politically exposed person. So ganun ini mga may nagkakasulod niya ng mga dagkong mga kwarta, no? Inre-report ini nga to anti-money laundering, no? Ada ko rin ginre-report. Kay kundi re-report kay nahangar huyag liwat nga nahangadahaira ang kwarta, no? Imbis nga iging kanto ha iba, adi rin na itong magre-report kay it mga bangko. Ginbibiling good nira ito bagay ni may kuta gihap, no? Performance ito hit manager ng mga opisyalis. Kung makabiling hirahin, dako nga deposito, no? Amoy ni ita naturalisang business itong bangko, no? Kung may dadakong kantidad, sinusulod daera. Pero, hapagbanabana inihit mga opisyalis, labi na't nagmamangulo itong bangko, no? It in charge ini, no? Kay kung pagkita nira, hindi man urosahon ini, kay damo man it negosyo ini, nag-i-export ini. And may da mga kwarta nga gintitikangan good nga legal, no? Pero kung kumita, baga paka kita pala nga tao nga nag-abrin na account nga baga barangason, no? Nga na pagkita na relihiyon in baga pwede nga ito't mga naghahatag hinhin kung iniin extremist ba, no? Amo ba init mga gintitikangan it mga terrorist nga sugan it mga ISIS? Amo ito tira yung susumat, no? Pero ano mga sangkay mo, labi pa kung mag iniin kumpare na, no? Okay. Inin, labi na kung mga legitimate transaction, yan, may mga panahon, dagko na itong deposito, no? Inin na itong ibabaga questionably kay inin badaw kung adagunit in charge ito na import yan, export yung mga produkto, no? Waray ka na tida pag-apag huhulaton pa, no? kundi ri amo na lang ito, no? Alit anybody rin na ito ni ginre-report, no? Na PR panganhira, no? Na ipinapatapod ha imo nga ita imo puhunan, ita imo kapital will be in good hands, no? Or trust hit inin aditon bangko. Amitot mga covered, no? Pagpa-engine nila, ngan hit suspicious. Suspicious kung itkantidad in urusahon, no? Mga dako-dakoan man inihan una, tagpisulan ni mo. Ito mga napakiana kang haros, kay, pero di rin gipapakiana, diing katikang hininga kwarta. Ito gusto itong mga na-transact ini mga bangko, di rin na pagpapakianhan. Ha? Meaning, di rin itong kilala. So, nakanto ka hit bangkong sangkay mo na di rin ka na pagpapakianhan. No? Anto ka dito mga kanto. Salit, iniin hakadagmitan nga panahon ipapakiana ini hit mga opisyalis itong bangko. So ka din eh, no? Diri ka man unta hini quick question nun. Hit mga taga bangko nga taga amlak, no? Kung diri baga ka duda-duda, no? Kay mga Pilipino, ambot ko na nakikabaliin hira. No? Pagka ikukuniktar mo ini dito una, binibilgan ko din isa. O, pingani may isa, former Senator Trillanes kita nga nagsusulsog hini. No? Kapag waray hini ay susulsog, di waray. Ini naman siya pa ni former Senator Trillanes, ini nga mga pakaungkaon ko ng paksiw, no? Ini ko nga mga pakurukaturog, hinbaga moskitero, hmm? Ini ko nga mga napaka-pobre-pobre, no? wala ba siya rin nga giniinuwat ka mo? Amo ito't baga, yun at iba, di luwat baka napaalantad nga, bisan na bahala na basta. Amo ito't, no? Maguri na lang ka mo baga, explikaran kay masaring ka mo nga pagkaraot politically. No, diri na kita ito'n makanto dito. Sige nilalatag lang natin, hika mo naghihapon it maka-insindi o sa kaadlaw, hika mo naghihapon it baga makatara, no? Kay inin, kung iniman nga how in something in-questionably, kundi man illegal, it gintikangan hini, no? Pwede ni-interest it mga tao. Kaya may nitsinisiring itong opisina hit ada gobyerno, dapat adat pagtapod hit mga tao. Public office is a public trust, no? Kung questionably itong transaction nga nagtitikang inihingkundiin, pagkatapos adit yung bagasiring kontaloy nga, you know, power, ngayon kay sigit pangusog, no? Bawal, no? Di dito na usahay, sigit baga si Ringa. Di rin kiton. Masahay, baga na nagtitikala, rumlugo dito ang pagkihan. Labi na kung, waray kami, no? Pataya, at mga ada illegal drugs. Lagan na matumbok ito niyan. Nga, talaga na magpatahap lang nga mga war on drugs. Talaga na regular inigod nyo pagkapaghisulod mo habulsa ito. So na ano pa nga oristorya, mugod ito na natabo. Alasize 43!
1: Ang African swine fever ay lubhang nakakahawa at nakamamatay sa mga baboy. Kumakalat ito sa direct contact at kontaminasyon. Malaki ang epekto nito sa food safety at ekonomiya. Kaya't habang wala pang aprobadong bakuna o gamot, mahigpit na ipatupad ang biosecurity. Maglinis at magdisinfect. Huwag magpakain ng kanin baboy. Sa publiko, maging responsable. Hanapin ang certificate of meat inspection o meat inspection certificate. Mag-report agad sa lokal na pamahalaan. Kung magkasakit ang alagang baboy, maaari ding tumawag sa ASF hotlines na 0995-132-9339 at 0920-854-3119. Bisitahin ang Bantay ASF sa Barangay Facebook page para sa karagdagang impormasyon. May magagawa ako. May magagawa tayo. Let's be aware, be secure, be ASF free.
2: Isang paalala mula sa kagawaran ng agrikultura at ng himpilang ito.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
3: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
5: Hanap mo ba ang malupitang printing service? Kaya yan sa Kuis Printing Services. They offer tarpaulin printing, sticker printing, Panaflex printing, signages, decals for motorcycles and automobiles, full sublimation para sa sports jersey, t-shirt, polo at long sleeves, t-shirt printing, souvenirs tulad ng mug, keychains, folding fan at tumblers. Meron din silang acrylic trophies at motorcycle and car plates. Tawag na sa 0942-339-0267 o di kaya sa 0915-461-1842 for inquiries. Or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City besides Show and Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Kuis Printing Services, your best partner in printing and advertising needs.
3: Samphone Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
3: Samphone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Problema sa fatty liver? Mag DTX 500. Ang DTX 500, ito ay may Mordica Sharantia compound mula sa Ampalaya na nagbibigay ng proteksyon laban sa liver failure. Alagaan ang iyong matay. Mag DTX 500. Araw-araw, DTX 500. Mabibili sa mga butika.
7: This is FM Radio. FM Radio. Favorite music radio.
0: Alas 6:45 na, 6:45. Parayon na natin pagkatagayon na mga balita, no? May makikita ka mga post nga news aton Facebook page sa PRTV Tacloban, no? May da 44 anyos nga lalaki namatay at tinigbas sa niya amyaw didi ha banda may barangay Basud San Isidro Leyte, no? Sumalan PNP, nag-inom ang duha ang magkabatunay, mugo din eh, no? Ita pinakaharayo nga imo igkakaaway, itong diri mo iging kikita haros. Ini mga magsangkay, may mga di pa nga ni hubog, and then tagay-tagay na, no? Pero pag nahuhubog na, waray na. Oh, tama. Ang iya katangka, amo nanigbas sa iya nga na amo nakamatay sa iya. Tapi ginkuha niya na kapulisan, no? Kay nahikantunahin na, you know, pamati ko na nga lagyo pa, no? Pero waray na good, makaharayo pa, no? Sa 60 anyos liwat nga suspect ang dinakopan mga kapulisan. Oh. Anay inin mga danay mga may mga eksperyensya na ba na may nakabuhat na yung krimen labi pag patay yung tao. No? Binubuhat ton iba, di rin ako nakigtangka, labi na inom-inom. Okay, di rin na kasigurado niyan kung mahubog ito. Maupay pa ba ito na ikatangka? May maupay latyan ang inin bagawaray pagkahuhubog, no? Amitot inin pakita, no? Hadin nakalabay nga adlaw, may da usang may usang high value target, no? Naaresto di diha may tanawan late, aga pa, no? Nakuhaan hin pusil nga na gintutuuhan nga mga sasyehin shabu, no? Ha? 25 anyos na suspect, no? Nga na natutal daw ang kantidad 890,000 kapesos na igindidiri nga illegal nga drugas, no? Na ini na nadakop pa na nadakop gintubyan ha mga inin kapulisan. May da pa usa kakulup nga inin nalaktawan ta nga balita, no? Di dah may Katarman nga dapit, Katarman National High School, may da nakuhaan hin pusil nga high school nga estudyante. Minor di edad pa, no? Eh, tikang hini mga panitabo hin may da namumusil nga nasulod nga high schoolahan, no? Gin pahurugot na it mga security hit mga eskwilahan, no? Salit pag nagkakadahin search, no? Usay ni nga sample nga may nakuhaan pa, no? Kaya no ba nung magdadara ka man in pusil hasulod eskwilahan, dako induro ito nga iparaki anahaim, no? Dapat itimdarangan to notebook, bullpen, ang iba pa nga ginagamit hapag eskwila. Langan naman may laboratory kamulida nga may nagsasampol pagpabutuhin pusil kay Warayman, ang mga high school. Ita, kaudgan na training hiningani, ROTC. No? Pero pinanggamit ito, dirigod mga kaudgan na dirit pinanggamit mga tinuod nga mga pusil. No? Ita, pinanggamit in mga pabutuman la. Pero i-training na good, adi na didihit na nag ongoing na itong training, hiti mo pagin law enforcer, pagka pulis, sundalo, no? Di na nga ho magpapabuto na kamo, no? Kay makuri luwat it, ma-assign ka na nga to hito na hanta na nga na inkwintro na. Katapos namimiling ka pa kung hain ka kabliton. Ha? O na ma-Europay nga, may training good, no? May kumpiyansa kahit pagkaputit armas. No? Pero, ang minor di edad, no? Ini Katarman National High School, papano kaya sumuludain iya hunahuna? Hin 15 anyos, amugunin nga mga edad, ano? 15 anyos, grade 10 student, nga nakabutang ha sling bag samtang nakadaa classroom, no? Mamay kay ton na nakasulod na pala. Kinangadto na ha classroom, may da paniya baga bag nga bagay sasakilay ba? Nakadaa pusil, no? Nagrespondi naman dayon ang mga kapulisan kundi nakuha tika nga minor di edad in kalibre 45 ba daw. Makusog ko din yung pistola, no? Upat nga magasin. Badat upat nga magasin. Nga napulo nga bala, no? Dayon nga gintubyan na DSWD na mao nga bata nga na sumulan minor di edad nga suspek kanan iya daw tatay an mao nga pusil, no? Pero waray daw ini anuman nga dokumento, no? Apat iti tatay ni makasuha. At maupay nila kay baga nagawa si tiyan nga chismis la ito nga kaniya tatay. Ikaw guni na, kay ikaw nakaposisyon ito. Ikaw na nakakapot, no? Illegal position. Pero kay minor di edad, 15 anyos, kung 15 anyos man, kung sakto itong impormasyon, exempt ini naliwat from criminal liability, no? Amining dapat ipadayon good lagi hapon. Ita pagbantay hita mga gate hit high school. Nga dapat mas strict it mga seguridad nga dahit mga kalalakinan, no? Mga kababayenan na may natural ito nga baga kahadlok, waray labot lang kung baga tumbuyon, no? Nga na ito mga kababayen andiri ito na maruyag pagbit-bitin pusil. No? Dakuin duro itong inin pag-ibahin natural course in mga bagay kung ita inin babae nagbibit-bitin pusil. No? Kaudgan hita mga kababayanan diri magdadarayin pusil ang mga high school ilabi pa. So, mas dapat nakatutok ang mga inin kalalakinan, no? Para hiragod ita, you know, may na mga sample didi, no? Hiragod ita inin may ada mga na buhat nga pagpapabutuhin na pusil. Inihaato nito baga nangundahan good kita ito. Ha, San Jose National High School. Diyan na nato nito ni ikadiwara pa, no? Ina dada intalon nga police officer na interview ito naton dini. Hina TV program naton, no? Hikita ito naka-interview ito dini. Wari nato na ipasamok dayon because we were still checking kung amo ba good man. Amo ito, no? Nakikita naton dini nag volunteer ang mga Integrated Bar of the Philippines Mission, no? IBP nga mga nanahataghin na libre nga services legal, no? Hana nakikita na lang naton ha mga post, no? Mainly an baratonon ko dito dida anak kadahan na inin minor di edad, no? Bangin amo pa nga ni ang naghahatag ay hinbulig ini nga minor di edad nga maka-eskwilahin tuhay, no? Paingin na uupay pag, you know, makurinin pagdarahin mga minor di edad, mga batanon yan ang mga panahon. Kay puro sit mga balao, dragudos, insuportahin minor di edad, no? Maha-eskwilahan, makurin na labisan pagpa-eskwat hit inin anak mo, no? Kay it maestro, maestra, igre-reklamo dayon. Haros makuri nala mag, you know, ataman nga di rin naparuhan aton mga panahon na ito. Kita din ni disiplina. No? Basta lang disiplina nga acceptable. Pero yan na haros, waray na pamaaging pagdisiplina nga acceptable, no? Nga nakakarawat pa. Kay adto kadayon ha, DSWD, o isumatkat kag anak, no? So ana mga nagbubuot ni kaudgan niya na para itong ira ka siguridad ngan kinabuhi mga minor di edad na. Binangani haros it mga kag-anak in makayakanin anuman la nga baga panugon kay waray labot usahay didi itong pagdidisiplina nga igindidiri maito ditong mga child protection nga mga balaod, no? It, mga kaganak, usapang kakabarakan, bangin kung ano timayakan, maging surok pahin inin mental issue hit minor di edad, no? Hindi rin mo karuyag na maging guilty ka. So di ka nabisan baga pagyakanin maraot nga ikakasubo niya, no? I hope nga itong aton nasod is in a correct direction para ito na mga naka-implementar ng mga policy. Hiton pag atiman it mga batanon, yan ang mga panahon, mga minor di edad, no? Ay, ita too much freedom, gin-argue, gindidibati, mangyapin it mga philosopher. Nga, magtutubo ng mga citizen, hiton usang naso, dapat nakaabat liwat it, control or discipline. No, diri tama nga puro freedom liberty na lat iya nga maghunahuna iya nga kung ano tiya gusto huna mata paragbo. Ha? Ang pagkianay ito dida, eventually, will this be good for the country? No? Kuniran at maging leader, at mga magkakapot na at mga importante ang pamunuan, mangiliwat ang mga kamagurangan, waray na hagto, kaya bayan na matay na. No? May daman, waray na makakaobserbar para hin sasaburak ng mga pag-aradman, ng mga hinbabaruan, ng mga pag-istudyo. No? Ha? Nit mga may dausa nga post, di ba? May mga post din mga teachers. Hinira mga pagpahungaw, nga. Haros waray na nira inin gamit hitira pagtutdo kundi pagtutdo na la, no? Waray na itong mga tinatawag nga corporal punishment. Mabot pa kita itong mga panahon nga ana estudyante nga halaba it kulo in pinapabutang ana mga tudlo habaw-baw handingkuran, no? Ang kunbaga halaba ang kulo inin kuntaloy baga tinutultog han stick, no? Ana para pagdisiplina ito nga habaro kapag limpyo ito ni mo tudlo kay amo ito sinusudlan hit mga kagaw, no? Pati nga ni mga bunay hit worms na kaupayan mo ito, no? Ay kundi rin ka man na didisiplinahon, pero may lalabatin mo kulo, pero may mahugawan ni mo kamot, at mahugawan ni mo makakaon. Di man't maraot, no? Ha? Pero waray na't yan na, ay di na ito pwede. May daan mga unang panahon kapag ka nawaray ang kontrol ang maestra, no? Hinbabatakan kahin eraser, no? Pero yan na pag magsugan ka ito, no? Ay dan una mga maestra kinukutol kagod. Danay hahita, danay singit, no? Irok, no? Pero yan na, di rin na ito pwede, no? Nga na iniliwat nga haw, hindi rin garantiya nga kung sugaron itong mga batan o niya na mga panahon, di rin na magdadarang pusil nga ito ha iskwilahan, no? Nga mga pagdadarang pusil in dako gud itong aton pag tuod, no? Diri gud ya baga amo na lat at baga tinutuod, no? Pero dako itong aton pag tuod nga usahit dako nga influensya ini in mga hingkikit na social media ini nga mga games na nagiging paborito, no? Di ba kapag kahikaw na idolize kahin and then, my goodness, I hate drugs. Huwag na idolize kayong artista, no? Na pati iya buhok, karuyag mo tundugon, itiya kasudlay, itiya panulot. Ha? Pag-usuhan itong mga panahon na waray makiaabot ito, ang panahon ni Elvis Presley, no? Halapad ang kwilyo, baga paabri ang dughan. Halapad ang ubos hana iya saruwal ang singpanira makaparong kung maagian kunod kalayo or bisla tinindog nga kandila mapaparong kung palapaka itong saruwal. Mahitungon ang kasikatan ni Elvis Presley. Pati ang baga pahalaba nga inin patilya di din iya buhok haligid, no? Pinangagtundog itong habugos ng kalibutan nga bagan maruruban. Tungod ang ira pag-admire ngan pag-sunod kan Elvis Presley, no? Pagyan ito na ito nga magurangan niya ng mga panahon. Kundi ba ito na tinuod, no? Pag-abot ni Michael Jackson, nira Madonna, no? Pati ito ng mga kasayaw, no? Ng mga moonwalk, no? Pati yung mga sapatos nga ito, mga anbusag medias, no? Tinutundog ito yan mga panahon. Ang mga musika, no? Na ayon ang mga tao kalibutan. Panahonan aba ng mga banda, ng grupo, no? Kaya kung ikaw, hininga mga pangidaron, amo init mga madali, ma-influensyahan. Kaya itong direction at panunahon na kung ikaw in adlaw-adlaw, gab-i, aga, kulop, haros di ka pa nga na kakaon na linalaktawan mo lang oras at pagkaon. Dinangan logo nag-assignment, assign nala itong tulpok-tulpok ini nga mga games. Di ba itong makukupya haros na? Nga dito ni mo huna-huna nga. Kung ito nga klasin mulay in shooting pamusil, no? Anduro na ito ni mo baga paghidara. Hita karakter di dito na mumusil, mamiling ka nagyapin pusil, no? Amo na itong haros ita nakapasla ka imo inin huna-huna. Amo ito ti mo baga pagkita. Maupay na ito hinduro para haim, no? Gusto mo kopyahon, gusto mo maging model. Di mo na nakikita ang inipatay na ngayon ining tao o sana ining akrimen, no? Amin ito na kamaturan niya pagkita naton. Dako ini nga butang nga nakakaraot itong direksyon at panhunahuna ito naton mga minor di edad nga mga panahon, yan ang mga panahon nga lakip ito na na-experiensyahan naton yung mga namumusil na, no? Kaya didiha may Katarman National High School, maupay na lang nga nakumpiskar itong inin kalibre 45, no? Na waray na ito makasulod pa kay ginkumpiskar ang mga pulis. Ito inin dakong balita ha may kalabutan han mga inin reaksyon di kang hanatabo din hi aton nga mga shooting incident sa syudad itong Tacloban. Kakulop, baga nalalakip ito na inin oristorya, no? Ipagawas nga ninyo ini nga mga bank records, ini nga mga, ha? May din yung mga inin kaakibat ng mga kriminal ng mga kaso, no? Inin Senator Rafi Tulfo in bumuhat ito halingkuran, no? So, ini nga, wari daw la karakter hug, no? Walang takutan, no? Upat ng mga senator judges ang bumuhat, no? Kontra ka na defense lawyer Attorney Mark Binluan, no? Tungod ang iya pag-alsahan na isyo nga banging kamo ni magkakakasuhan. Iyan pa ba, tiko? Pangin ito nga ako kumihahi. Ini nga trabaho, taga-amlak, baga makaradlok ito nga trabaho. Kinahanglan na maaram kakunhain ito ni mo mga pwersa, ngan kusog, hit imo puder, maipakita, no? Ikon na diri, no? Ikaw in bangin nga how madiri Asia it imo pag-announce, no? Nasa ring Senador Antonio Trillanes, former Senator Trillanes, ha? Nga to kan Defense Secretary Gilbert Chudoro nga dapat damo timhing babaruan, no? Mga sikrito nga nagkakasulod nga kwarta tikang ha China, no? Kay kun ini diri ini na naman waray kalabutan, for example ha ibang illegal, no? Kanina may mga comment, mga reaksyon na bangin na pink lawan liwat na may connection ini mga drugs nga nasulod nga kwarta, may liwat ini may involve in national security. Kay bangin ini suporta hita interes itong China at irapagsakop itong aton na exclusive economic zone, a West Philippine Sea. So, ini in concern nga how it national security. Nga itong departamento nga ada ini, pinamumunuan it Department of National Defense ni Gilbert Chudoro, no? Defense Secretary Gilbert Chudoro. Amat siya ni sharing ni Senator, former Senator Antonio Trillanes, dapat damot yung babaruan. Ana dapat una ka pa nga maaram. Kay pipirad itong mga may daman mga nagkadadakop, di ba? Na nangag daradarahin mga spy camera, mga mini satellite sa sarakyan, no? Siyempre itong interest itong China, Chinese government yan ang mapanahon in makabiling hirahin leader a Pilipinas nga naha-align, nalilinya itong era interest nga para itong era kagustuhan in didaha exclusive economic zone in makuha nira. Eh kung ini in pareho ta presenting administration nga kontra China, no? Diri. Pero kung mabiling kahin leader nga nagtatraidor it Pilipinas, pero naogo mi China lugod, no? Di ato mahatag hing kwarta ito na para magamit mo itong imo mga kaod ganini in suporta, makuha mo't suporta it mga Pilipino. Ay, gusto manira nga makadaog ka. No? Na kung makadaog ka, adto ka man magapila China, diri ka man adit mga Pilipino nga mga mangirisda. Ay, nag-aalburo to ganitaton pamati ito, no? Ay, kakulop nga ni, nag-hearing di dahil may regional trial court ha, inin Kalbiga, no? Ada na yan na may hinabangan, no? San unang tikangan hearing nangadi, no? Standard nga prayer ha nga tanan nga mga hukmanan. Pinasundan ini hin national anthem. May da papasunod nga panunumpa, no? Ha? Kuno nga tanan nga mga opisina at gobyerno binubuhat ini. Pagkatapos it imo suporta adto pa hit China despite it problema nga inaatubang nato na West Philippine Sea. Talaga na duro ini nga paglingo ha ato national security. Pero at mga tao nga, inindi nag-iintindi ni, tawagon mo man nila nga, bubulok. Bali-bali, waray man latay, hirang. Na maduroy pal nga ni itlugod na pagandiri pag, you know. Pero kung makita ka't kahulugan ini, diri ka na maruruyag nga maglingo itong imo nasun, no? And ikaw in dapat sumuporta na intindihan mo ini nga mga paghatag naton hin pag-importante itong aton mga bandira, hining aton mga panunumpa, hining aton mga pagkanta it lupang hinirang. Dapat kung ini nga man nga kwarta nga again report an anti-money laundering and connected ini in isusuporta para ito naton mga nasuporta ay China din mga Pilipino pagod, no? Waray upay ni ano, yan na mag pasakahin balaod, no? Ano gimo ka balaod niya kung hinumat mga may ada mga tunong illegal as against allegiance it Republic of the Philippines. Kasuhan da yun. Nino, baga, kaini nga itong treason, nga bala, o the revised penal code, natatabula ini kung may gira. Pero kung waray gira, di rin ina-apply. Kaya nung hindi ka magpasahin na bala o special law, nga, inin equivalente na, sugad-sugad na yung treason, pero, may implementar natin bisan waray gira nga involved with Pilipinas. Na aton sinusundan nga mga kunini man nga haw intikang hina inin natikang inihin kwarta hin China para isuportahin mga Pilipino nga nasuporta it agenda China. Ini numero uno ini nga ground hin impeachment. Ana ambot kun may dapanira isa sapong nga ebidensya may kalabutan ito, no? Ita headline niya na ita Star nga newspaper, Anti-Money Laundering Council Executive bears 4.4 billion VP spouse transactions. Mamay kayo ito, no? Carpio withdraw 41 million in one day. Manila Times, the Manila Times ito, no? Amo ito nangunguna ng mga balita, no? Yan ang mga panahon. Ha, Philippine Daily Inquirer. impeachment opens BFIS 4.4 billion transaction docs documents. Alright. Dagko ng mga inin balita yan ang mga panahon. Papasalamatan ko la. Ita ada nakasunod dito na aton programa yan ang aga. I Madam Lula Litay, Ching Navarro, good morning ha iyo, Esther Dupas, Art Berdan, Anita Montecastro Avila, opay nga aga. I Madam Hilda Cano, good morning, Victorina Fernandez, I Ermi Pilinio Portillo, Mano Felix, I Didi Studio, Isamla Chica, I Aljes Villafuerte, kanhi Emmanuel Yaren, ini Nick Ismali. Thank you so much for listening in aga. Good morning.

0: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
1: Mga magsasaka, naghahanap ba kayo ng panibagong mapagkakakitaan? Subukan ang pagtatanim ng ube. Ang ube ay isang high-value crop na mataas ang demand sa merkado. Ginagamit ito sa paggawa ng halaya, ice cream, cake at iba pang produktong may mataas na halaga. Kaya, mas malaki ang potensyal nitong magbigay ng dagdag na kita. Sa tamang pangangalaga, ang ube ay maaaring anihin pagkalipas ng 8 hanggang 10 buwan mula sa pagtatanim. Depende sa variety at kondisyon ng taniman. Mainam itong itanim sa mataba at lupang hindi nabababad sa tubig. Gamit ang dekalidad na planting materials upang makamit ang magandang ani. Kaya't simulan na ang pagtatanim ng ube at samantalahin ang lumalaking oportunidad sa merkado. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Regional Field Office 8 o sa inyong Municipal Agriculture Office. Ube, makulay na ani, masaganang kabuhayan. Ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Regional Office 8 at ng himpilang ito. Nakakabawas talaga ng pogi points kapag madumi ang iyong sasakyan.
2: Oh no!
1: Make your ride shine sa Kuy's Car Wash. They offer car wash, steam wash, car detailing, engine wash, back to zero, car tint at ceramic coating. Magpabook na by calling 0942-339-0267 or visit us at 76 Fatima Village, Tacloban City beside Show & Go 4x4 Auto Shop and Car Accessories. Don't settle for less. Get the best for your car sa Kuy's Car Wash. Karuyang bagihapon niyo mabaroan kung rehistrado ka na ha RSBSA? Kayang-kaya na inima-check gamit ang RSBSA Finder bisan diri na kinahanglan pumakat ho opisinahan Municipal Agriculture Office. Kinahanglan lahan paggamit ang smartphone ng internet connection. Bisita hala ang finder-rsbsa.da.gov.ph nga igbutang ang maging kikinahanglan nga may impormasyon sugod na lahan kompleto nga ngaran, kinatawo nga birth date. Makikita niyo dahil ang resulta kung rehistrado ka ha RSBSA. Pero kung waray man gumawas nga resulta, posible nga dire pa ka mo rehistrado ha RSBSA. Sanglit, makipagsumpayan ha iyo mga Municipal Agriculture Office o ha opisinahan Department of Agriculture. Pwede gihapon mag-message ha Facebook page ang RSBSA Eastern Visayas para itong kasayuran na pagrehistrohan RSBSA. Pakadto na nga magparehistro. Kay kung rehistrado, check ha mga intervensyon pan-agrikultura. Ini nga pahinumdum in hataga iyo han Department of Agriculture Region 8 ngan hini nga estasyon.

0: malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak na kantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: Ew, ew.

0: Bongga ka vibes sa 100.7 FMR Tacloban.
1: Ang lupet!
2: Bongga ka vibes!
3: The time now on FMR. It's 7:30.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Hi! Ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
0: Nga tanan kita na gustuhin maupay nga salida kada gabi. Pero mas deserve an imo sala ang TV nga maurupay itong picture quality. Upgrade na ha Sony Bravia 3 Mark II nga may the advanced 4K processing. Nakakawaw nga color accuracy nga cinema grade Dolby Atmos sound. Bisita ha ang RL Appliance Main Real Street para mo makita ang nakakabilib nga pagkakaiba. Makakapili ka pa itong kadakohan Bravia 3 Mark II tigang 43 nga daw 100 inches. Ha Sony Bravia 3 Mark II, cinema is indeed coming home.
6: Madalas na pag-ihi, paglabo ng mga mata, at mamamanhid ng mga paa. Baka may diabetes ka na. Mag DTX 500. Ito'y gawa sa pinaghalong ang paraya at the sugar, sugar cane extra. May pinakamataas ng ORAP value. Epektibo sa pagpapababa ng blood sugar level. DTX 500.
1: FM Radio, the vibes
2: ang lupet.
7: DJ Jaja Melon. Wow, yummy.
8: Hey, Clumboy.

0: ang malupit na pinakikinggan. FM Radio, The Vibes.
1: Good vibes ang morning mo sa walang humpay na kasiyahan kasama ang buong vibes kadahan. From trending topics about life, love, hustle hanggang sa latest chika at viral moments. Sabayan pa ng nakakaindak, nakantahan at sayawan. Sa Bongga Ka-Vibes. Bongga ang iyong umaga mula 7 hanggang 9:30 ng umaga. Kasama ang iyong jolly DJ, DJ Jaja Melon. Dito lamang sa iyong Ka-Vibes sa Sound Trip 100.7 FMR Tacloban.
2: Ang lupet!
3: Wow, wow, wow! Jaja Melon!
4: The time now on FMR. It's 7:45.
5: This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO Certified, world-class quality.
6: ACS.
7: Para sa malinis na dugo,
8: DJX 500.
7: Para sa malusog na tay,
8: DJX 500.
7: Ayon sa mga eksperto,
8: ang DJX 500
7: ang may pinakamataas na antioxidants
8: na nagpapahusay at nagpapalinis atay.
7: DJX 500.
8: Sumok na ng mga eksperto. Mabibili sa mga butika.
9: Pagod ka na ba sa araw-araw na stress? At feeling mo, kailangan mo naman ng konting me time. Panahon na para alagaan hindi lamang ang iyong beauty, kundi pati ang iyong wellness. Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban. Ito ang inyong most trusted beauty and wellness destination sa Tacloban City. Maaari mong i-treat ang iyong sarili sa iba't ibang aesthetic at wellness services dito sa Asia's.
10: Mula sa facial services to look younger,
11: pagpaputi ng skin,
10: kilikili,
11: and singit-singit
10: with diode and their whitening lasers.
11: At ang inyong Slimming Goals
10: with our 12D high-fluent RF treatments.
11: The newest Exilis treatment.
12: Kung gusto mo naman ng extra pampering,
11: pwede ka ding magpa-lashes,
12: nails,
11: and hair services
12: para sa mas fresh at confident na ikaw.
11: Kaya, kung beauty, confidence, at self-care ang hanap mo,
9: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban.
11: Dahil, ang pag-aalaga sa sarili, hindi luho yan.
12: Deserve mo yan.
11: Asia's Aesthetic and Wellness Center Tacloban
13: is located at Pisa Mora Street, Tacloban City.
0: FM Radio, The Vibes!
2: Ang lupet!
3: DJ Jaja Melon, wow, yummy!